0: At hindi lang sila ang kailangan makumbinsa, yung taong bayan, kasi sabay-sabay po tayong tumitingin ng ebidensya. Mm-hmm. Kaya, and I believe, labis-labis na po.
1: So, ano pong maipapayo ninyo, Senator Trillanes, bilang panghuli sa lahat po ng mga sumusubaybay sa impeachment trial na parang teleserye? Mm-hmm. Ano po ang inyong gustong ipayo sa kanila tungkol sa kanilang, you know, their appreciation of everything that is being presented to the public?
0: Sana po sa mga kababayan natin, huwag silang bibitaw dito. Minsan parang medyo technical masyado, medyo boring, pero kailangan po natin himayin eh. Kasi kinabukasan po ng ating bayan ang nakasalalay dito. Kaya na kailangan interesado tayo rito at yung opinion nila, yan, it matters dun sa senator judges. Pag nakita ng mga senator judges na ang pulso ng sambayan ng Pilipino, i-convict si Sarah, mahirap mag-acquit pag ganun po. So kaya kailangan huwag po natin bibitawan ito at in fact, hikayatin pa natin yung mga kakilala natin na subaybayan ito at importante ito sa buhay ng bawat Pilipino.
1: Thank you very much, Senator Trillanes. Maraming salamat. Good luck. Godspeed. And may the truth prevail.

0: sabihin, hindi nila masasabi na bakit ka galing sa China? Bakit ganun kalaki ang natanggap, etc. So, do you agree with Senator Trillanes's move?
1: Yung kay Senator Trillanes can be considered as a corroborative evidence to corroborate what the AMLA will be testifying on. Kagaya ng sabi ni Senator Trillanes, it will provide context dito sa mga inflows and outflows ng funds sa mga accounts ng mga Dutertes. So it will provide the context kasi siyempre ang titignan lang ng AMLA ay what were deposited and what were withdrawn from that account at analysis whether above board or suspicious of transactions. They will not have any proof unless they have investigated into that kung saan ang source. Malalaman lang nila kung saan na-deposit, pero how, kaya nga siya suspicious, hindi na alam kung anong transaction yan. And Senator Trillanes' testimony will be important to provide context. At yun nga din naman ang sinasabi ni Senator Trillanes na these were deposited sa account dahil doon sa kanilang banana chips business at saka yung supposedly ay for charity purposes at that will give context doon sa magiging testimony ng AMLA.
0: Okay, so kung ang mga financial transactions naman ay sa mga miyembro ng pamilya ni VP Sara, ito po ba'y makakaapekto sa kanyang impeachment case?
1: Sa tingin ko yung kay Attorney Carpio, Mance Carpio, yung kanyang husband, kasi spouses sila, makakaapekto yun. Doon sa iba naman, they have, they need a direct link na these were being kept for and on behalf of the Vice President. Dahil siyempre may ibang personality yung mga yon.
0: Okay. So, burden of proof clearly for now is with the prosecution. Tapos yung depensa na lang po later on.
1: Yes. Until matapos yung kanilang presentation, the burden of proof is still on the prosecution.
0: Ayan. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, NUPL President, Attorney Efrain Cortes. Salamat.
1: Magandang salamat po. Maraming salamat.
0: At kasunod ang usaping ito, alamin naman natin ang komento ng ating mga manonood online. Sapat na bang ebidensya ang bank records para patunayan ang illegal na yaman ng isang lingkod bayan? Sabi ni Yel, ang tanong, sapat na ba sa preskon lang ilatag ang ebidensya?
2: Sabi ni Robert Conde, first, is the bank record genuine? Second, how did Trillanes acquire the records? Third, is the acquisition of the bank records legal under our laws? And who has the credibility to prove that the bank records are true, credible, and correct?
0: I think the AMLAC.
2: And the banks themselves.
0: No? Pedro Sehoko, no, prove it beyond reasonable doubt.
2: Sabi naman ni Maria Sofia Oliada Moriles, for government officials, kung hindi declared sa SALN ang laman na pera sa bank records, then it's hidden wealth.
0: Hindi ba nga kaya importante yung SALN, ano? Parang yun yung nagpapataas ng kilay ng marami. Kung meron kang ganyang pera, bakit hindi mo deklarado sa SALN mo?
2: Ang iba naman nag-overdeclare para magmukhang mayaman.
0: Para magmukhang mayaman, para manakaw nila yung balanse.
2: Ganon.
0: Okay, Rain Mendez, kapag ang mga bank records ay hindi idineklara sa SALN, siguradong may illegal transactions na namamagitan. O kung nakalagay man sa SALN pero isa kang public official, yan ay conflict of interest.
2: Maraming salamat sa inyong mga comments, manatiling nakatutok. Magbabalik ang memo.

0: Alam niyo ba na meron palang Museum and Galleries Month?
1: Oo nga. Isang buong buwan yan.
0: Isang buong buwan.
1: Dapat ayan. Libre ang mga museums ngayon.
0: Nga,
1: no? Private
0: dapat.
1: Museums
0: I think so too. Oo. Maraming mga museum na pwedeng dalhin ng mga bata. There's a new museum now that's set in a boat. Did you know that?
1: Yes, sa Galleon.
0: Oo, yung Galleon.
1: Oo.
0: So, anyway, dahil pinag-uusapan po ang Museum and Galleries Month, binibigyang pansin natin ang papel ng mga museo at galeriya sa pagpapanatili at pagpapakilala ng mga likhang sining sa publiko.
1: Pero sa pagpili ng isang artwork, hindi lang ang itsura nito ang binibigyan ng pansin. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng kasiguraduhan na tunay ang gawa.
0: Eh kasi marami na po ngayon ang nagpepeke ng mga artwork. Nang tanungin namin ang mga manonood online,

0: The way we move is evolving.
1: Shifted na sa personal mobility.
0: Faster, smarter, and more efficient.
2: That means access and that means inclusion.
0: From the technology we build to the future of mobility.
3: Providing alternate mode of mobility.
0: Some call it change. We call it a shift.
4: I'm Paulo Del Rosario. This is Shift Habits.
5: Good evening, I'm Pinky Webb.
0: Asking the right questions.
5: Is it really the non-stop rain? Is it climate change?
6: Hindi naman mawawala yung baha, di ba? It will have to go somewhere.
0: And getting the most honest answers.
7: So bakit nila sisisihin na ngayon natatiming sa impeachment?
8: It would be nice to know kung ano yung insights nila.
9: We just have to come up with specific plans on this.
0: Pinky Webb, on point. Mondays to Fridays on BNC. The Billionario News Channel.
5: At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang manluloko kung hindi tayo magpapaloko.
10: Pero siyempre, meron muna tayong kailangang i-memo ngayong araw. Nakapula oh, no. Kami dahil birthday ng ating kasama Corina.
5: Nagpula kami talaga.
10: World Corina Day.
5: World Corina Day.
10: Happy birthday, Corina.
5: Thank you. Sabi nga nila, kailangan naka-red ka pag ikaw ay birthday. Tapos yan. Activated by gold. Oh, kaya nakaganyan kami.
10: Meron nga kaming maliit na surprise.
5: Ano? Talaga?
10: Oo.
5: Eh, tanungin mo muna kung anong birthday wish ko.
10: Yes, kasabay niyan. Ano nga birthday wish? Ayan na. Ayan. Merong...
5: Wow! Oh, talaga yung mga Pilar. Anak ko! Ang aking birthday wish. Ay, you mean wala kayong pake?
10: Meron!
5: Ito wala na. Kayong pake? Wala kayong pa... Wala kayong pa ano? Bulaklak? Ayan!
10: Oh, happy diba? Birthday!
5: Binitahan pa eh! Ay, wow! I love it!
10: From the Chengs!
5: Wow, really?
10: Happy birthday, Tita K.
5: Wow, thank you so much. My wish. Sana kami pong lahat dito ay maging mga bilyonaryo. Yay! Para makatulong din po kami sa iba, di ba? Okay, ready, get set. Yahoo!
10: Yay, happy birthday!
5: Maraming salamat!
10: Ano naman ang pakiramdam na 48 ano? Ka pa rin?
5: Alam mo, anong 48? 28! Importante po yung kung anong nasa isip. Kung isipin yung tumatanda kayo, tatanda kayo talaga. Eh ako, I'm forever 27. Okay? Live po tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Billionario News Channel at DWAR Abante Radio. 14:94 Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang 9 AM. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
10: At ako si Willard Cheng.
5: Hanggang bukas, happy birthday to me! Ito ang Memo.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Galino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.

0: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
1: I could not forget the day we handed down the decision. Don't get involved there, it's so messy.
2: We are entitled to beliefs.
3: During the course of the proceedings, nobody even reacted.
4: Diyan ka ng pagkakataon na i-explain mo sa taong bayan.
5: Is that a possible argument?
6: Abogado. Thursday.
7: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
8: Nakuha ng Billionario News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
9: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
10: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotangitang.
9: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.

0: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
1: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
2: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman. Hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
1: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
2: Sa masama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
3: Politico Nightly.

0: na sinasabi natin, baka dapat pag-aralan muna at sana bago i-implement ito, meron muna sanang sapat na konsultasyon. Dahil hindi lang naman taga Manila ang bumabaybay niyang mga kalsada diyan. Kundi paano naman yung mga nasa ibang lugar, taga ibang lugar. At sana itong NCAP na to ay yung sanang tunay na violators ang na bibigyan ng citation tickets. Hindi eh. Kaya, mga sasakyan ang inuhuli dito, hindi yung tunay na driver na nag-commit ng violation.
1: You mentioned about yung mga na i-issuean po ng ticket. So, meron pong mga sinasabi nila na pwede mong i-contest naman kung nahuli ka ng NCAP. Ano yung issue naman noon ng Laban TNBS sa part po na yon? Will it require more time for drivers? Ano po ang issue doon?
0: Ano, napaka-hassle nitong i-contest na sinasabi nila. Kunyari ako, taga-Pangasinan ako. Ako may-ari ng sasakyan. Mm-hmm. Pinadrive ko yan. Pinahiram ko ang aking sasakyan. Pinadala na ako sa Pangasinan ng citation ticket. Pupunta pa ako ng Manila, ng Metro Manila, para i-contest ito. Pahassle ito. Bakit? Pag-aralan nga muna nila kung paano mismo, sana, kung sino yung nagda-drive, yun dapat ang mabigyan ng violation. Hindi yung kawawang mga may-ari ng sasakyan. Katulad ng mga taxi operators. Mauubos ang taxi operators natin dahil sa dami ng mga violation ng mga drivers, ang mga magpe-penalty, ang magbabayad ng penalty, yung mga operators. Aba, hindi naman dapat tama. Uh-huh. Ano sinasabi nilang disciplinary ito? Lilipat lang yan. Yan ang matagal na namin sinasabi. Kaya nga po, napahinto ito ng Korte Suprema noon. Pero, ang sinasabi nga nila, meron ng unified na traffic implementation dito sa Metro Manila. Eh, bakit meron na namang mga may mga LGU na naman na nagtulak nito. Ano ba talaga ang nasa likod ng NCAP na yan?
1: Nagkaroon ba ng, kasi nagko-contest po kayo and meron kayo, tinututulan nyo ito, na-mention nyo din po yung TRO na nangyari, pero it has been re-implemented also by the MMDA and now some of the LGUs. So, in that span of time po, Sir June, nagkaroon ba ng pagkakataon na makausap niyo po itong mga implementing agencies like the MMDA and itong mga LGUs para masabi niyo po kung ano yung mga concern niyo as Laban TNBS and as a representative of the sector?
0: Simula nung umpisa po, hindi namin tinutulan ang implementasyon ng MMDA dahil sa tingin namin yun ang tama. Okay. At ang MMDA talaga ang nangangasiwa ng trapiko dito sa Metro Manila. Pero yung sa LGU, questionable ito eh, dahil meron na tayong MMDA, meron pa tayong LGU. Kapag nahuli ka ng camera ng LGU, nahuli ka ng MMDA, dalawa na.
1: Doble.
0: Pambabayaran, doble-doble. Para saan ba itong NCAP talaga ng mga LGU natin? Ito balita ko. At ito, nung mga nakaraang panahon na in-implement ito, merong third party. Oh. May pribadong kumpanya na nasa likuran ng mga kamera na to. Kaya napakataas ng ng penalty nito. Oh, hindi doon sa MMDA 500 lang, bakit dito 2,500? Ano ba ang meron sa NCAP na to ng mga LGUs? Bakit napakamahal?
1: Is there proof to that po, Sir Jun?
0: Ay, opo. Pangalan nga po ng kumpanya ng nasa likuran ng NCAP noon ay yung QPAC.
1: Sorry?
0: QPAC. Na korporasyon. Ayan, sila ang kausap nila.
1: Up until now, do you think that is still?
0: Yan nga po. Sinasabi nga namin, wala namang konsultasyon. Hindi nga namin alam. Bigla na lang in-implement ito. Hindi namin alam kung sino ang nagpapatakbo ulit, nag-ooperate ito. Tsaka, dapat ba ang pribadong kumpanya ang magpalakad ng trapiko dito sa Metro Manila? O dapat ang MMDA?
1: So, kailangan po may coordination between the MMDA and LGUs? O gusto nyo po isa lang talaga para sa lahat?
0: Meron naman talagang nilabas na batas tungkol dyan na iisa lang dapat ang nagpapatakbo ng trapiko dito sa Metro Manila, which is yung MMDA.
1: So, some city, kanina po na-mention natin, Valenzuela, hindi po nila tinuloy muna yung re-implementation ng NCAP. And what is your thought about that? And do you think that is the right decision for them.

0: and ano yung mababenefit nito sa inyo as Laban TNVS?
1: Tama ang pag-iisip ng mayor ng Valenzuela. Dahil marami pang kailangan i-consider. Hindi ko alam kung paano mag-isip itong ibang mayor ng Metro Manila. Bakit kailangan nilang i-implement agad-agad? Mm-hmm. Eh, ang dami pang mga concerns. Yun yan, mga kalsada, nalubak-lubak, mga lane markings na hanggang ngayon.
0: Burado.
1: May mga signages, meron na ba? Mm-hmm. Wala pa rin pagbabago. Yung mga stoplight, ganun pa rin ba? Kailangan ba may timer o wala? O surprise lang para maraming mahuli? Mm-hmm. Sabi nga kanina ni Isko, yari ka, pag nahuli ka, tosgas ka. Yun ba ang gusto natin sa ating mga mamamayan? Paggastusin ang paggastusin. Dapat nag-iisip ang gobyerno ngayon kung paano matulungan, lalong-lalo na mga transport sector. Mm-hmm. Dahil sa panahon na to, crisis ngayon.
0: Yes.
1: Yan ba ang sagot nila sa mataas na gasolina at diesel? Yan bang no contact apprehension na mataas na multa ang sagot ng mga LGUs natin?
0: Sir Jun, since we're on that already, so from NCAP, sinasabi po niyo po, nagiging added burden ito sa mga TNVS drivers. Not only to TNVS drivers, but for other motorists as well. Pero gaano kalaki na po yung impact ng fuel crisis alone para sa kita po ng mga TNVS drivers? And then with the addition of this one, sa tingin niyo po, gaano po ito makakaapekto sa mga driver?
1: Noong pong nagpetition tayo ng taas pasahe, 45 pesos, 40 to 45 pesos pa lang ang gasolina at diesel. Ngayon, nasa 80 to 90 pesos na ang presyo. Oh, alam nyo, yung hirit natin noon sa TNVS, 20 pesos, fare increase. 45 pa lang ang gasolina. Dapat dumoble na nga. Diba? Pero, alam nyo, ang laki, doon pa lang sa pagtaas ng gasolina, ang laki na ng tama ng sa kabuhayan ng mga bawat driver. Hindi lang sa TNVS, sa taxi, sa motor, sa tricycle, sa mga jeepney drivers, lahat, tinatamaan. At sa gasolina pa lang, talagang ang laki ng epekto. Kung 40 pesos per liter na ang naidagdag, kung nagkakarga ka ng 20 litro sa isang araw, 800 pesos ang nawawala sa bawat driver sa isang araw.
0: Nagkaroon po ng fare increase with not just TNVS but other public utility vehicles. And if I'm not mistaken, yun po ay in March pa. Pero ngayon lang po siya na-implement. But some of the transport network companies, hindi daw po siya na-implement. We will talk more about that and other issues affecting po the transport network vehicle services. But first, we will pause for a short break. This is Shift Happens. You're listening on Mellow 947 BFM and BNC, the Billionaire News Channel. First, a word from our sponsor.

0: And merong mga calls also for them na i-implement na kasi ang tagal na po nitong naipasa. And ngayon lang siya, sa parang ilang months after. So, ano na po yung status at the moment?
1: Eh, nagpapasalamat tayo sa mga transport network company na nai-adjust kagad nila ang kanilang mga sistema. Kasi hindi ura-urada ito eh. May program ito, kailangan i-reprogram muna nila yung kanilang sistema, mga systems nila, para may adjust yung fare, no, na kaka-implement lang, katulad ng pamasahe na plus 20 pesos. Pero marami tayong na reports sa atin ng mga kasamahan natin na driver na yung pick-up fare, doon sila nahihirapan dahil may mga transport network companies na hindi pa rin ito ini-implement.
0: Pero meron na po. Ano po yung mga nakapag-implement na so far, base po sa pagkakaalam nyo?
1: Pagkakaalam natin, yung InDrive, yung Grab, yung Lalamove, Angcars, yan yung mga nakapag-implement na.
0: Sa Laban TNVS ba, Sir Jun, how many members do you have? And lahat ba to, like one driver, yung isang bang driver, naka-assign lang siya or nandun lang ba siya sa isang TNC or multiple yan?
1: May tinatawag tayo sa ating mga prangkisa, multi-homing. No? Pwede kahit saang transport network company. Kaya ang kampanya nga natin is malayang TNVS. Sa Laban TNVS, dapat malaya kang mamili kung saan ka kikita. Yun. Kung saan mas maraming pasahero, kung saan ka kikita, Doon ka magmaneho. Yun ang suportahan mo. Kung saan mababa ang komisyon ng mga transport network company, dapat doon ka. Dahil mas malaki ang chance, mas malaki ang kita mo. Di katulad ng mga ibang transport network company. Kasi iba-ibang diskarte ng mga transport network company. Merong ibang transport network company, 25 to 30% ang kinukuha nilang komisyon sa mga drivers. Meron naman 10%. Meron naman 1%. Diba? Siyempre, pag ikaw ang driver, doon ka sa mas mababa dapat.
0: Pero sa a commuter's point of view naman po, merong mga nagsasabi kasi na may bigla na lang nagka-cancel. So, dyan po kasi pumapasok yung madami silang multi-home na sinasabi po ninyo. So, ano naman po, kasi may impact din po yon on the side of the commuter. So, how do we balance?
1: Yan, tama po yan. No? Hindi natin ikinakailayan. May mga nagka-cancel talaga. Isa ring dahilan niyang multi-homing. Kaya nagka-cancel yung mga drivers natin. Pero ang mga nagka-cancel lang naman na mga drivers ay yung merong app na naka-automatic accept. May mga auto-accept na tinatawag. Ang Grab, naka-auto-accept yan. Ang Joyride, hindi naka-auto-accept yan. Meron silang parang minute, pinipili nila yung pasahero na mas malapit sa kanila para masundo nila kagad at maihatid ito. Ang InDrive, pwede kang mamili ng pasahero na mas malapit sa iyo para ma-pick up mo kagad at maihatid sila sa kanilang destinasyon. Kapag in-accept mo na ito at kinancel mo, yan, intentional na yan. Hindi katulad ng naka-auto-accept ka kahit ayaw mo, malayo yung pick up, wala kang magagawa kundi i-cancel ito. Pero may kapalit yan na penalty sa transport network company. Hindi pinapabayaan ng mga transport network company yung mga ganyang cancellation ng mga drivers.
0: Another commuter concern, Sir Jun, yung biglang nagkakaroon ng surge pagdating pag biglang umulan, rush hour, normal, and other instances po na bigla na lang tumataas bigla yung presyo ng pamasahe.
1: Tama po kayo, ganun po talaga. Kapag marami ang order at kukonti ang supply, mga sasakyan dun sa area, talagang tataas po ang pamasahe. Katulad dito sa Quezon City area or Makati area, kapag dating po ng rush hour, pag naubos po, halos maubos na ang mga sasakyan, talagang tumataas ang pamasahe. Ganun po ang algorithm na ginagamit ng mga transport network company.
0: Yeah, pero that's on the TNVS side po. Pero yung on commuter side, I'm not sure, sir, kung nagti-TNVS din po kayo. But how should commuter deal with that?
1: talagang ang
0: tiis na lang.
1: Ang nagtakda kasi nitong pamasahe na ito ay LTFRB. Mm-hmm. Kasama po ito, legal po ito sa fair meet.

0: matrix, nasa fair matrix po yan. Merong per kilometer, merong base fare, merong per minute, at saka merong surge fee, maximum of times 2.
1: Sa TNVS ngayon, Sir June, hindi na lang yung usual na, traditional cars. We also have EV taxi services right now. I'm not sure, is that part of Laban TNVS? And is that part, first?
0: Oh, alam mo, ito na siguro ang susunod na normal natin, no? Unti-unti nang pinapalitan ng electric vehicle ang mga combustion engine, mga gasolina at saka diesel. Dahil siguro sa taas ng gasolina at hindi natin makontrol yung pagtaas nito, ito na talaga ang pumapalit. Uh-huh. Katulad nitong mga nakaraang buwan, nagbukas na ang LTFRB ng TNVS slot for electric vehicle. 7,500 units na dito sa Metro Manila ang tumatakbo na electric vehicle. So yan, 10% na halos yan ng TNVS sa buong Metro Manila. Kasi meron tayong tinatawag na 65,000 supply cap. Kung 7,500 ang binuksan nila, mahigit 10% na. So sa susunod na mga buwan at taon, sa tingin ko puro electric vehicle na ang bubuksan ng LTFRB.
1: But one particular company, Green GSM, it's something that has received so many complaints by so many commuters. Are you familiar with those concerns, not just from the app itself, but most especially to the drivers? How will that affect the sector?
0: So hindi lang commuters na nagre-reklamo sa Green GSM, pati kami.
1: Why, kasi, sir?
0: Kasi bigla na lang umusubong yan ang Green GSM. Eh, alam natin merong accreditation na tinatawag ang TNVS. Yung mga transport network company kumukuha ng accreditation yan sa LTFRB. Aba, bigla-bigla na lang umusbong yan. Nung tinanong namin yan sa LTFRB, nung nag-operate yan, simulat sa pool, wala namang authority to operate yan. Wala silang accreditation. Bigla-bigla na lang. Hindi ko alam kung sino nagpasok dito niyang Green GSM na yan. At ngayon, nireklamo ng iba't ibang transport denomination niya, mga taxi, mga lumang taxi, siyempre pati TNVS, dahil biglang dumami. Hindi naman dumadami ang ating mga pasahero. Ang pasahero ng TNVS noon at ngayon, halos parehas lang kung madagdagan man. Hindi ko alam kung nadadagdagan sa hirap ng buhay ngayon. Eh pag nag-TNVS siya, kailangan meron kang additional fund yes. para sa pamasahe. Baka mas dumadami ang mas maraming pera siguro. Pag nadagdagan ang pasahero ng TNVS. Pero hindi ko alam sa ating gobyerno bakit pinapayagan nila itong mga ganito.
1: May nangyari ba nung kinausap niyo po yung LTFRB? Because if I'm not mistaken, they also launched the service in Mindanao just recently.
0: Wala. Kami po dito sa Manila, wala kami magawa kung anong nangyayari sa Visayas at Mindanao. Pero nung nagpunta ako sa Cebu, may reklamo na sa Green GSM. Hihingi sila ng tulong dito. Dito sa Metro Manila, maraming patong-patong na reklamo na rin dyan sa Green GSM. Pero wala namang nangyayari. Nakakalungkot po sa mga nangyayari dito sa ating gobyerno. Kung hindi korupsyon, puro panlalamang sa mga taong bayan ang nangyayari.
1: Yeah, pero TNVS pa rin kasi yun, Sir June. Eh. So ano po ang gagawin ng Laban TNVS as a group? Kung nakikita nyo po na mali na nandito sila or na nag-ooperate sila dito sa bansa natin.
0: Sa tingin ko, hindi naman mali na nandito sila. Dahil kahit papano, nakakapagbigay sila ng hanap buhay sa ating mga ibang kababayan. Pero yung pagpasok nila dito, kung papano sila nag-umpisa, doon ako nagtataka. Dahil kaya nga meron tinatawag na supply cap dahil pinoproteksyonan din yung mga nagninegosyo, yung mga unang nagnegosyo ng TNVS. Sana naman ang ating gobyerno, hindi pinapaboran yung iisang kumpanya. Mas paboran sana nila yung mga maliliit na nagninegosyo, ng mga OFW na bumalik dito sa Pilipinas

0: reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country from Metro Manila and beyond. Bilyonaryo News Channel.
1: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
2: Ako naman si Dexter Canino.
3: Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
1: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
3: Sa masama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Politico Nightly.

0: nakuha ng Billionario News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
1: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
2: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Caputaneta.
1: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.
3: The Philippines is moving fast, and so are we. Billionario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country from Metro Manila and beyond. Billionario News Channel.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm retired Brigadier General Jin Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police.
1: And I'm retired Rear Admiral Arman Balilo, former spokesperson of the Philippine Coast Guard.
0: Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod. Kami ang inyong The Commanders. Kumuha muna tayo ng update sa unang araw ng muling pagpapatupad ng NCAP sa ilang piling kalsada sa Metro Manila. Nag-uulat live in command, Isaiah Mirafuentes. Isaiah, kumusta ang first day ng re-implementation ng NCAP?
2: Manners, simula na nga ngayong araw ang pagpapatupad muli ng no conduct apprehension sa ilang mga lungsod sa Metro Manila. Matatandaan nga, Commander, na makailang beses siyang nag-atras sa bante dahil nga sa temporary restraining order na nilabas noon ng Supreme Court. Subalit ngayon ay tila tuloy na yan. Pero ayon sa isang mambabatas na si One Rider Party Representative Rod Gutierrez, mahalagang maging patas ang pagpapatupad nito sa mga motorista. Kinakailangan na bago silang magpagmultahin ay masiguro munang may nilabag ang isang motorista dahil sa may mga pangyayari naman sa kalsada na hindi raw nila kontrolado. Sa kanyang pahayag, kabilang sa mga hamon ng mga riders na nagre-resulta ng violation,

0: conditions ay poor road condition, unclear or missing signages, biglang pagbabago ng linya ng mga kapwa motorista at iba pang uncontrollable situation. Panawagan ang mababatas sa mga rider, i-report ang lahat ng kanilang karanasan sa pagpapatupad ng NCAP para maimbisigahan kung epektibo ba ang panukala. Commander Ayl, alam mo, sabi pa ni Representative Gutierrez na ang NCAP daw ay katulong dapat sa paglutas ng mabigat na trapiko dito sa Metro Manila at sana raw ay hindi maging dagdag pabigat sa mga motorista. Commander.
1: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Commander Arman, malaking usapin palagi itong NCAP. Kung matatandaan, na-mention nga kanina ni Isaiah na naglabas ng TRO noong 2022 ang Supreme Court, but noong May nga ay nagkakaroon ng partial lifting, pinayagan ng MMDA na i-implement ito. And ito nga just recently, itong June na naging effective noong July 2026 ay entirely ay na-lift na itong NCAP. But marami pa rin issue, Commander Arman, dito. May mga issue doon sa mga kontra dito sa implementation ng NCAP. Marami issue ng kasama na dyan yung data privacy, kasama na din yung confusion in terms of the uniform application ng adjudication ng mga offenses.
2: Alam mo, Commander Jane, ako'y curious kung ano ang naging batayan ng Supreme Court sapagkat unang-unang tinalakay dito yung violation ng due process at pangalawa yung unfair doon sa owner, yung unfair registered owner's accountability. Gusto kong malaman kung ano yung naging batayan at na, kung ito ba'y naipaliwanag ng gusto. At para maisulong ng maayos tong NCAP, ay talagang dapat clear sa lahat ng tao kung paano ito magpapunction.
1: So, since na-lift na lahat ng mga balaki dito sa implementation ng NCAP because of the enforcement nga nitong Metro Traffic Code, ay titingnan natin ngayon kung magiging epektibo pa ito considering na inalis na nga lahat ng balaki. At maganda nito, Commander Arman, timely itong ating report ni Isaiah kasi yung ating pag-uusapan ngayon ay somehow related dito sa enforcement ng NCAP dahil about sa road safety ang ating pag-uusapan. Sa araw-araw na pagpasok at pag-uwi ng milyong-milyong motorista at commuters, isang pagkakamali o pagkakaantala sa kalsada ay maaaring magdulot ng matinding traffic at mas malala, aksidente.
2: Pero ano nga ba ang pinakamalaking hamon sa road safety at traffic management? Paano kumikilos ang mga otoridad para mapanatiling maayos ang daloy ng trapiko at ligtas ang ating mga kalsada?
1: Alamin natin ang mga hakbang, hamon at solusyon sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na daloy ng trapiko. Magbabalik ang
2: The Commanders.

0: ng gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman! Hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sa masama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.
3: Sa Metro Manila, ang traffic ay bahagi ng ating araw-araw na buhay. Pero kapag may aksidente, road obstruction o emergency, mas lalong nagiging mahalaga ang mabilis at maayos na response. Panoorin muna natin ito.
4: Sa Metro Manila, milyon-milyong motorista at commuters ang araw-araw na umaasa sa ligtas at maayos na mga kalsada. Pero kasabay ng dumaraming sasakyan, dumadami rin ang hamon sa traffic management at road safety. Mula sa traffic congestion, road accidents, illegal parking at road obstructions, patuloy ang pagkilos ng mga otoridad para mapanatiling umaandar ang daloy ng trapiko. Pero kapag may aksidente o emergency, bawat segundo ay mahalaga. Kailangan ng mabilis na response at maayos na coordination upang maabot agad ang mga nangangailangan ng tulong. Kaya mahalaga ang pagtutulungan ng MMDA, PNP, BFP, LGUs, medical responders at iba pang ahensya para mapanatiling ligtas at passable ang mga daraanan. Sa panahon ng baha, malaking aksidente, road closure o security incident, kailangang makapagpatupad ng mabilis na traffic management at alternative routes. Pero hindi lang mga otoridad ang may responsibilidad. Ang road safety ay responsibilidad ng lahat. Sumunod sa batas trapiko, maging mapagmatsyag at bigyan ng daan ang mga emergency responders. Dahil ang ligtas na kalsada ay hindi lang tungkol sa maayos na trapiko. Ito ay tungkol sa buhay, mobility at seguridad ng bawat Pilipino. Ligtas na kalsada, maayos na trapiko, mabilis na tugon.
3: Sa ating talakayan ngayong araw, pag-uusapan natin ang road safety, traffic management at emergency response para mas maunawaan natin kung paano pinapanatiling ligtas at maayos at passable ang ating mga kalsada. Makakasama natin ngayon ang isang batikang frontliner sa traffic at road operation.
5: Makakasama natin si Edison Bong Nebrija, Director for Road Safety, Safety Organization of the Philippines Incorporated. Sir Bong Nebrija, sir. Maraming salamat po sa pagpag-unlock sa aming invitasyon. Welcome po sa The Commanders.
6: Magandang hapon, Arman and Jean, and magandang hapon sa lahat ng taga-subaybay. And thank you for having me today.
3: Sir, kung meron man na pwede tayong sabihin, eksperto pagdating sa kalsada, ay ito nang bisita natin. Kaya very honor na makasama natin sila. Sir, sa iyong karanasan, lalong-lalo na nung ikaw ay nasa MMDA pa, ano ba yung pinakamalaking hamon pagdating sa traffic management at sa road safety?
6: Actually, ever since, since 2016, when I got assigned sa MMDA, ang isa sa mga hamon talaga is to manage the increasing number of vehicles. And hindi lang yon, pati yung mga tao na gumagamit ng limitadong espasyo na meron tayo. Tatandaan natin na yung kahit nung pandemic, yung number of registered vehicle, padami na padami. It's increasing. No? Hindi po nahinto yon. And the thing is, yung road networks natin parang nag-stagnate. No? So, actually, sa 686 square kilometers ng Metro Manila, we need 30% of road networks. Eh, dito makikita mo sa Metro Manila alone, karamihan, may mga villages tayo. That's part of the road network, pero hindi natin magamit. Mga kampo, we have so many camps. Camp Aguinaldo, Camp Krame, in Bonifacio, in Villamor. These are part of our road networks, pero these are exclusive or restricted areas na hindi natin basta-basta mapasok. So we have limited road space, so to speak. Meron tayong mga available networks, road networks, pero yung iba, obstructed pa. Tinayuan ng barangay hall, may mga palengke, may illegal parking, may basketball court, no? So, these are the challenges that, different LGUs and the MMDA face every day in managing traffic.
3: So, nasabi niya, Commander Arman, no, ni Sir Bong, na malawak yung problema.
6: Yes.
3: Infrastructure, engineering, yung minsan na, pasaway na mga commuters natin na hindi sumusunod sa trafiko. Sa iyong experience ba, sir, sa on the average, sa isang araw, gaano karami yung aksidenteng na itatala doon sa command center ng MMDA?
6: Well, it varies, no? Pero minsan, pag maulan, mas marami. No? So, nag-a-average tayo ng mga 80 to 100 per day na accidents na natatala natin all over Metro Manila. No? This tells you na bakit ba tayo nagkakaroon ng aksidente? One of the causes ng traffic congestion is also driver's misbehaviors, no? Kaya yung singitan, yung mauuna ako, yan, mamaya magkakabungguan na. And one minute of delay, yung mablock mo yung isang lane sa EDSA alone, and that translates to 1 kilometer ng delay. So if you will continue to block that for 4 minutes, yung back end yan is halos 4 kilometers na. No? So it these are all part of the problems that we encounter every day sa mga kalsada na sa Metro Manila.
3: Sa perspektibo mo ba, sir, sa ano yung sa ika ngayong top 3 na pangunahin talaga na that somehow contributory doon sa traffic congestion at nakaka-cause ng accident? Sinabi mo na may yung mga misbehavior.
6: Yes.
3: Yung road space natin, yes, ay hindi naman lumalaki, pero dumadami yung mga may-ari ng sasakyan.
6: Right. That's
3: so, sabi ko nga, sa tagal ng iyong experience, sir, how can we address

0: That's 58,000.
1: Oh my goodness.
0: Yes, for a taxi driver, hindi mo pwedeng bayaran ng hulugan. Pwede, pero hindi mo pa rin makukuha yung lisensya. So that is really sad. So ngayon, lagi kong paalala, sumunod na lang tayo, no? Let's give NCAP a chance, no? Na mapa-implement natin, makatulong sa, alam niyo naman, ang batas is to alter the behavior, eh. So hindi ka naman titikitan kung wala kang violation. Because the violation is to alter your misbehaviors on the road.
1: At sa palagay ko, sir, magiging effective yan kasi takot tayo magbayad, eh.
0: Correct.
1: Gastos yan.
0: Correct. That will somehow, lalo na pag nasampo lang ka, no? Ganun pala yun. Wala akong ginagawa. Number coding pala ako, nahuhuli na ngayon ng NCAP.
1: Wala akong seatbelt.
0: Wala pala akong seatbelt, nahuhuli na ako ng NCAP. Nagtetelepono ako, naku, napakamahal nun. 5,000 yun. Yung Anti-Distracted Driving Act. Mahuhuli na pala ako ng NCAP. So this will deter yung mga ginagawa natin, yung mga change lanes na lang, no? Yung pupunta ka sa busway, mapitikan ka, and that's 5,000.
1: Commander Jean, tanong ko
2: lang. First offense.
0: And then it goes up.
2: Yes.
1: Sir, tanong ko lang, itong NCAP absolutely wala ng mga traffic enforcer?
0: Hindi naman. Kasi hindi naman natin pwedeng lagyan ng camera ang kabuuan, okay, ng mga kalsada, no? So basically, these complements are deployment nung mga tao na blind spots namin.
1: Okay.
0: Kasi katulad ng mga ano, yung mga tunnels and flyovers, hindi ka naman pwedeng mag-deploy ng mga enforcers diyan. Napakadelikado. Eh yan, kinetic advantage ng mga ibang motorista yan. Pagdating nila ng tunnel, punta ng busway, pag-akyat, babalik, no? Eh, hindi nila alam, doon sila nakukunan ng camera.
2: Maliban sa traffic, Commander Arman, marami pa yung pinoproblema o talagang minomonitor ng MMDA.
0: Oh, yes.
2: Nandiyan ang illegal parking sa, yes, mga major roads at that. Nandiyan ang road obstruction,
0: yes,
2: yung mga illegal construction or pag naglagay dyan sa kalsada na dapat dadaanan. So paano hinaharap, sir, ng MMDA itong dami ng problema within Metro Manila? We're talking about Metro Manila. How is MMDA responding to this?
0: Ang MMDA kasi it's a coordinating agency. So basically, we coordinate with the LGUs on the implementation of policies, no? Just like yung ano, anti-illegal parking natin and obstruction also, no? Natatanda ako, when I started with the MMDA, talagang napakasalimuot ang mga pinupuntahan namin mga palengke. Nandyan yung Divisoria, nandyan yung Balintawak, no? So this contributes to the ano, to the traffic on the road, no? Sabi ko nga sa inyo, may available roads tayo, pero obstructed naman, di madaanan. So it becomes unavailable. May mga basketball courts, no? So ito ang mga coordination. Eh, katulad nun, may mga tindahan sa bangketa, hindi naman namin maklear. Bakit? Nandun din yung ano, eh, barangay hall, eh. So what is our moral ascendancy to clear the vendors kung hindi namin mapaalis yung barangay hall? So these are the challenges that we faced before. But slowly, with the coordination with the LGUs, pakikipagtulungan talaga. Kailangan talaga magtulungan, eh. Kasi hindi kakayanin ng MMDA alone yan. Kailangan namin ng tulong ng LGUs. To not only to implement it, but to at least follow up. So pag naklear na namin, baka pwedeng i-maintain yun na lang.
1: Sir, ang primary responsibility, of course, is still with the local government unit.
0: Of
1: Tama,
0: course.
1: Di ba?
0: Yes.
1: At pumapasok ang MMDA to complement whatever problems in traffic na kailangan nilang harapin.
0: Tama yun. Kasi ang MMDA, meron silang policy-making body, yung Metro Manila Council, which is composed of the different mayors. So basically, they're the ones who draft or formulate the policies that we will be implementing. So pag na-approve na ng Metro Manila Council yun, for example, illegal parking, hindi lang yan 4136. Meron yang kaakibat na MMDA resolution. So yun ang ini-implement namin. Pero, of course, in line with the national policy, national law.
2: And regular, sir, nagkakaroon ng meeting ang MMC. I understand,
0: yes,
2: sir, na may
0: course.
2: Mga doon na nabibring up yung mga issues, not just traffic, not just road obstruction. Meron din bigla na lang, sir, na magkakaroon ng road repair.
0: Yes.
2: Road construction.
0: Yeah.
2: Sasakay yung kalahati ng EDSA. Paano yung coordination natin? Na-mention mo, importante sa rin coordination sa LGU doon sa mga department, DPWH, at saka minsan maglalatag ng mga fiber optics. Paano, sir, sinusolusyonan ito? Kasi para maiwasan natin yung talagang mahaba at talagang nakakainip na trapiko pagka naglatag na doon ng kanilang mga heavy equipment. Especially along EDSA, sir.
0: Yes, tama yun. Ano? Kasi sabi ko nga sa inyo, any lane closure on EDSA will create congestion. No brainer yan. Talagang hindi na natin pinag-isipan yan. Pag magsarado ka ng isang lane dyan, it will translate to traffic congestion sa end. Ano? And ang solution dyan, ang ginagawa namin is yung whatever funded project

0: pag vinahilate mo yun, you will be penalized by MMDA. So this is the only solution that we that MMDA has, so that this construction can go on without, or at least ma-mitigate yung effect nito sa traffic.
1: Sir, ngayong mga panahon na to, bare months na eh.
0: Yes.
1: Pagka ganito bang bare months, mas doble ang preparasyon at mas marami ang deployment ng tao ng MDA and other government agencies para dito sa mga traffic problems?
0: Well, at least siguro, MMDS has a full plate right now. Kasi before Christmas, meron pa tayong undas.
1: Ano? Yes, sir.
0: So, November 1, October 31 to November 1, and then yung ASEAN will come in November. And then Christmas, ano? So, this will be a very busy quarter for MMDA and the rest of the LGUs in Metro Manila, because we will be welcoming yung leaders ng different countries. Pag Christmas, meron tayong tinatawag na ano, na Christmas mitigating traffic policies, ano? Meron dyan yung kinakausap natin yung mall para mag-adjust ng mall hours, kasi empleyado pa lang ng mall. These are commuters na sumasabay sa dagsaan ng mga nagtatrabaho sa Makati, sa Ortigas. So, isineseparate na natin sila para hindi rin mag-traffic. At saka yung mag-mauling, hindi sasabay dun sa rush hour natin ng mga papasok sa opisina at saka eskwela. Kasi kadalasan, yung mga kababayan natin sa karating probinsya, may mall na sa kanila.
1: Pupunta pa rin dito.
0: So pupunta sila maaga, darating sila dito, mga 7 o'clock, 8 o'clock, pupunta ng parking yan, doon sila magbre-breakfast. No? Yung traditional Filipinos. No? And then, yun, sumasabay sila sa traffic. And yun ang gusto nating ihiwalay, kahit paano, ma-mitigate. And dumadagdag pa rin kasi yan eh. Siguro mga 20% of the volume on EDSA during Christmas time are those shoppers and yung mga mall-goers.
2: Kung matatandaan ko kay Sir Bong, pagka ganitong bare months o malapit na yung Kapaskuhan, eh, nagbubukas pa tayo ng Mabuhay Lanes.
0: Mabuhay Lanes is open,
2: Even without, kahit yung holiday season,
0: yes,
2: open na siya.
0: Actually, isa yan sa mga, ano.
2: The problem is, ang dami ding obstruction.
0: That's right. That's why coordination, again, babalik tayo sa coordination, i-clear namin yan, we will coordinate with the barangay, kindly maintain. Kasi, hindi naman natin matatauhan yan ng 24/7. So, we will clear it. And there are 17 LGUs in Metro Manila. Eh, mahihirapan tayo na i-maintain lahat yan. So, we ask the barangay and the LGUs to maintain it for everyone.
2: So, hihinga muna tayo, Commander Amat. Mahaba itong ating discussion eh. Pero kapag may aksidente, sunog, baha o iba pang emergency sa kalsada, hindi lang traffic ang kailangang ayusin. Buhay ang nakasalalay. Paano makikipag-coordinate ang MMDA sa PNP, BFP, ambulance services para makarating agad ang tulong?
1: At sa panahon ng malaking incident o security threat, paano sinisiguro na manantiling bukas at ligtas ang mahalagang daraanan? Tatalakayin natin yan maya-maya lang sa pagbabalik ng The Commanders.
3: Nakuha ng Billionario News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
4: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
5: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotaneta.
4: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.
2: At nagbabalik po ang inyong The Commanders. Napaka-importante po ng ating tinatalakay ngayong araw kung saan ay tungkol sa road safety at traffic management. Sir Bong, balikan natin doon, no, na importante. Wala tayong magagawa siguro in the next 5-10 years na palawakin yung ating mga kalsada. Infrastructure, engineering. So doon tayo sa mas doable,
0: yes,
2: in terms of enforcement. Kailangan ba ng stricter implementation ng mga umiiral na batas dito sa Metro Manila? And of course, paano natin may encourage yung ating mga kababayan na sumunod sa batas trapiko? Kasi sabi mo nga, malaking factor yung human factor. Eh. Kapag,
0: yes,
2: ako ay sumunod sa tamang daan, hindi ako nag-overtake, hindi ako dumadaan sa bus carousel, ay malaking magiging contribution nun.

0: baka yung flow ng traffic ay tuloy-tuloy.
1: Tama, no? Well, actually, enforcement is just part of it, ano? Yung management talaga ng, ano, ng traffic natin, it also involves engineering and most especially education. Doon tayo kasi minsan nagkukulang, eh. I was assigned one time sa Traffic Education Division ng MMDA and I was part of the team who conduct seminars, driver seminars, yung mga nagba-violate na more than 3 violations. Tapos papadala sa amin ng LTO, kukuha ng clearance, isa-seminar namin sila. So, ay ano, kadalasan na nakikita ko doon is it's either uninformed, hindi na nila, sa tagal nilang nagda-dive, hindi sila nakakakuha ng recurrency in as far as driver's education is concerned. Nakalimutan na nila yung mga traffic signs, no? And of course, there are so many factors why drivers violate, ano? Nandiyan yung age, nandiyan yung educational background. Meron, it also boils down to the psychology of all this, eh. No? Pati yung, ano, yung... unang-una, kung nagtatrabaho ka, even gender, bakit ba mas maraming lalaki nagbabiolate kaysa sa babae? Dahil mas maraming lalaki ang nasa kalsada. Mas maraming lalaki na nagmamaneho ng public utility vehicles natin. Jeepney for one. So, yan, kadalasan na nahuhuli. Kaya pag tinignan mo yung demographic ng, ano, ng mga nahuhuli, ng mga violators, karamihan mga lalaki. Because they're the ones who are working on the road.
2: Commander Jean, tatanong ko lang. Dito sa usapin ng traffic, sir, nagsisimula ito dun sa knowledge ng
1: yes,
2: ng trapiko.
1: Yes.
2: No, sa ngayon ba, sir, maayos na yung kung paano ka kukuha ng lisensya? Wala na bang mga hocus-pocus na sinasabi noon? At yeah, talagang nakakapag-exam, natetest yung mga drivers bago sila payagang magkaroon ng lisensya at mag-drive sa kalsada?
1: Yes, ang magandang ginagawa ng LTO, no? Kasi marami tayong mga driving schools ngayon, eh. Hindi lang porket dumaan ka ng driving school, marunong ka na, no? Hindi. Sine-check, ino-audit talaga ng LTO. Kung if you are non-performing na driving school ka, dinidilis ka nila, hindi ka na pwede magturo. Or kaya sino-shortcut, no? Tinuturoan yung mga estudyante para makapasa. We cannot do that. Because ang base talaga natin is malaman natin. Hindi lang kasi maririn yung naumpisa natin na yung ang gusto lang natin makakuha ng lisensya. We go to the process and get our license. We do not value the process. Yung mga natututunan natin, paano tayo nahirapan kumuha ng lisensya, paano natin nakuha yung ano. We do not value this, eh. Kasi parang it's always given to us, di ba? Nung mga nagsishortcut. Kaya pagdating sa kalsada, hindi, pwede ko nang pakiusapan yan, eh, di ba? Doon tayo nagkaroon ng problema for the longest period of time. But now, may kita mo naman ginagawa ng LTO. Show cause order dito, show cause order dyan. Pag nagkamali ka, nag-viral ka lang. I think which is good because that sends the signal that the law enforcement, not only in Metro Manila, eh seryoso tayo when it comes to it.
0: Interesting, sir, na na-mention mo yung LTO. So, ang sunod kong tanong kay Sir Bong, sir, ang LTO ba, sir, ay kinukonsult ba ang MMDA? Kasi ang MMDA, sir, ang in charge sa enforcement, lalo na sa traffic.
1: Yes.
0: Kapag ganyan, sir, kayo ang may statistics, kayo ang may data, at nakita ko yon, sir, personally, kinitignan nyo asan ang hotspot, anong oras, anong klaseng vehicle ang involved, ano yung demographics yes, ng involved na sasakyan, at pati yung mga drivers. Sa side ng LTO, alam sir natin na ang primary law na ipinimplement nila yung 4136. Do you think, sir, sa haba ng experience mo, panahon na ba to revisit yung existing na batas na pinapairal ng LTO? Of course, in conjunction with the MMDA, kasi kayo ang nasa kalsada.
1: Well, I think one of the policies na we came up with is yung Metro Manila Traffic Code. Because that implements uniformly yung mga batas natin. From national, ininterpret natin on local government level, and then we are implementing it uniformly. Yun ang isa sa mga maganda, yung Metro Manila Traffic Code of 2023. And I think that's also one of the reasons why na-lift na yung
0: TRO
1: ng NCAP sa LGU. Kasi now, kung mahuli ka, kung ano yung penalty ng MMDA, yun na rin ang penalty ng LGU. So pareho na. So, hindi ka na yung mag-second-guessing na mas malaki ba ito, mas mababa
2: ba
1: ito. Unified na rin. So, because of the Metro Manila Traffic Code. So, I think that's also one of the reasons why they lifted. So, makakaasa kayo na ganon. Ang inaano ko na lang, if they will have the same adjudication process like MMDA. Kasi sa amin,

0: palagay mo mali yung huli, pwede mo ireklamo, may adjudication kami. I think the LGU should also come up with that na maireklamo yung mga huli kasi no system is really perfect. Ano? So kailangan talaga natin, it should work for the safety of the road users and not only for penalties.
1: So sir, sa NCAP ngayon, halimbawa nahuli ka, so may time pa rin na iapila, no? Confront,
0: yes, yung meron.
1: Ilang days kaya?
0: Walang ano. Basta no, kung within 10 days talaga, 10 days talaga yung prescription, no? Na pag na-receive mo yan, you have 10 days to complain. Ang maganda doon, pwede mo na, may QR code na doon sa notice na marireceive mo. Pwede mo na siyang i-QR code, fill it out, then that will form part of the 10 days pag nagawa mo within the day yon.
1: So makikita mo rin to online and makikita mo rin yung bayad, video. Pwede rin online.
0: So it was made very convenient. But of course, sabi ko nga, karapatan nating ireklamo kung alam nating hindi atin yon. Eh, kasi yung picture, makikita mo naman yung plate number mo eh. Tsaka yung violation eh. Tapos may QR code doon, makikita mo yung video how did you violate the policy. So makikita mo rin doon. Pero syempre, marami nga nagsasabi, katulad sa ulat kanina, na yung mga kondisyon ng kalsada eh. Halimbawa, nandito ka sa lane na to, eh, bigla may lubak dyan, iniwasan mo, napunta ka ng busway. Diba? So, does it constitute a violation? No. Diba? Kasi umiwas ka lang sa maaring peligro, no? Mas safer na pumasok ka muna, then bumalik ka. Pag ganun ang ginawa mo, pag nireview namin yan, and marami kaming nireview na, nare-reject. Because yung nakikita namin kung bakit na-violate.
1: Sir, sana lang, yung unfair accountability na sinasabi noon, na hindi ikaw yung driver pero sa'yo nakarehistro at ikaw yung mananagot, paano magiging sitwasyon nito?
0: Just like what you said, ano, na ito ay binalangkas sa Supreme Court. Ano. Actually, ang MMDA hindi kasama dun sa petition noon eh. LGUs lang ang petition. Pero nung lumabas yung decision, napasama kami. Pero we took that opportunity to develop yung non-contact namin and all, of course to design the policy that goes with it. Yun nga eh, yung sa Supreme Court, iyan yung mga binalakas yung unfair accountability. Pero hindi ko alam kung ano naging solution doon. No? Actually, natanong din ako dyan ni former Senate President Juan Ponce Enrile, the late Juan Ponce Enrile, na bakit mo ako titikitan, hindi naman akong driver? Eh sir, hindi ko ma-explain sa kanya that the policy is focused on the plate number.
2: Doon papasok sir yung register owner rule.
0: No,
2: kasi yun. Kung ano yung, sino yung nakarehistrong owner, siya talaga so, ang may accountability. Ang... Ba't bibigyan ka naman ng pagkakataon na napaka-, hindi ako yan.
1: Ba't
2: kasi sa'yo nakarehistro.
0: Oh, yes.
2: So sabi nga, sa'yo nakarehistro yon, talagang ikaw ang unang hahabulin ng mga enforcement agencies.
0: Katulad ng mga taxi drivers na walang seatbelt. Kasi may kita mo yung mukha eh. So, pero yung notice will go to the operator. So, pagdating sa operator nung summon,
1: bayaran mo to.
0: Pedro, ikaw pala to. Ikaw pala itong walang seatbelt. So, ang pinapapunta sa MMDA, yung driver.
2: So, reminder lang, Sir Arman, no, Sir Bong, no, na ilang beses nating na-mention yung NCAP. Lalo na ngayon, may re-implementation na ng NCAP. Mag-ingat kasi may mga na-scam na. Yung iba na ayaw na ng istorbo na pupunta sila doon, pag naka-receive na, eh ako, nagda-drive ako, maka-receive ka ng NCAP, magbayad ka sa ganito. So mag-ingat. Mag-ingat at may mga nabiktima na ng ganitong scam na
1: naniningil
2: at ipapadala sa certain na bank. Pero in reality, nung chinek niya, wala naman
0: wala
2: talaga.
0: Naman. And that goes with hotline ng MMDA 136. If you have any questions, tumawag po kayo doon.
1: Sir Bong? Dahil NCAP LGU, pwede ka rin dumiretso sa LGU bukod sa MMDA? May hotline din kaya na pwedeng tawagan sa mga
0: ang
1: LGU?
0: Ang bawat LGUs may kanya-kanyang hotline. Okay. So I think that will also work for them, katulad ng MMDA na may 136.
2: Tsaka I understand na, Sir Arman, once you called 136, meron silang direct connection sila sa mga LGU, not just traffic issues, even a certain basura na itatawag yan ng sa Metro Base. So all concerns, sabi nga nila, ito yung intention ng MMDA kung bakit talaga nilaunch nila yung hotline na any issues with respect sa Metro Manila concern, you could direct sa 136. At magagaling yung mga operator nila, yes. Sir Bong, doon eh, sa command center, yes. Na yun. Alam na nila yung gagawin nila doon. Anyway, mahaba yung naging proseso natin, ha, Sir Arman. Sabi ko nga, kung meron mang isang tao na po pwede talagang patatawag natin na road safety advocate, si Sir Bong yun, sa haba ng kanyang experience. So since nandito ka, sir, bibigyan kita ng pagkakataon na magbigay pa ng additional reminders na sa tingin mo na lalong-lalo na sa ating mga commuters at mga motorista, para kahit paano, hindi man natin masiro ang aksidente, hindi man maiwasan yung mga pasaway, pero a gentle reminders dun sa ating mga motorista, sir.
0: Tama yun, Gino. Thank you. Maraming salamat sa pagkakataon. Ano. Sa ating mga motorista, tatandaan po natin, every drive, every ride is a responsibility. Ano. The decisions we make on the road could affect not only us, but also the other road users sa kalsada. Kaya, yung decision natin mag-overspeed, yung decision natin uminom bago magmaneho, yung decision natin gumamit ng cellphone habang nagmamaneho, itong mga decision na to, dalawa lang po maaaring mangyari. Ikaw ang maaksidente or ikaw ang makaaksidente. In both cases, talo po kayo. So, sa lahat ng ating mga motorista, ito po ang paalala ko. Road safety is a shared responsibility. Tatandaan nyo po, may mga mahal kayo sa buhay na nag-aantay sa inyo. Hindi nila inaasahan maging mabilis kayo sa kalsada. Hindi nila inaasahan na kayo pinakamagaling na magmaneho. Ang gusto lang nila makarating at makabalik kayo sa bahay at the end of the day. Kaya lagi po natin tatandaan, ang finish line ay sa bahay.
2: Well said, sir.
1: Salamat, sir. Sir Bong Nebria, sir, maraming salamat po sa inyong oras at sa mahalagang impormasyon na ibinahagi nyo sa ating mga manonood.
2: Sa ating talakayan ngayong araw, nakita natin ang ligtas at maayos na kalsada ay responsibilidad ng lahat. Ang road safety, disiplina sa trapiko at mabilis na emergency response ay mahalaga para maprotektahan ang buhay at mapanatiling umaandar ang ating mga komunidad. Ako si retired Brigadier General Gene Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police.
1: Ako naman si retired Rear Admiral Arman Balilo, dating spokesperson ng Philippine Coast Guard. Sa bawat pagmamaneho, bawat pagtawid at bawat paggamit ng kalsada, may responsibilidad tayo. Maging mapanuri, sumunod sa batas, trapiko, at laging magbigay daan sa mga responder. Susunod na po ang agenda.
2: Sa ngalan ng serbisyo, handa kaming maglingkod. Kami ang inyong The Commanders.

0: dati, they will have to walk for 8 hours to go to the nearest health facility. Pero meron silang health center dito, no? Na meron namang nagmamana barangay health workers at saka isang nurse. Pero kung wala kang kuryente, hindi ka makapag-store ng vaccines. Hindi mo magamit ang iba't ibang aparatos eh.
1: Mahirap po. Minsan matatalisod ka po sa mga bato-bato kasi po diba sa ilog po, ilang ilog po tatawirin namin.
2: So every day po, nagdadala po kami ng vaccine carrier para po yun yung ginagamit namin pang storage para po maibaba dito yung mga bakuna namin. Then tuwing hapon, kailangan po namin ulit siyang ibalik sa RHU dun sa storage facility po namin para naman po ma-store doon. Meron kami dito ang pasyente na nagkaroon ng asthma attack. So nahirapan po kami noon, kailangan siyang idalhin pa sa hospital para po

0: Let this be spread complete. Sorry, and tables to be presented by...
1: Walang tinatago ang Vice Presidente. Ngunit ang mga datos ay dapat dumaan sa tamang proseso ng pagberipika ng naaayon sa batas at hindi dapat ibalandra ang mga ito sa publiko sa pamamaraang mali, malisyoso at ang tanging layon ay pamumulitika lamang.
2: It would be absurd that a private bank in an impeachment case, trial, can be compelled to divulge bank records while the AMLA, which is the government entity that is supposed to address issues of criminal activity and money laundering, cannot be compelled to present bank AMLA transactions and records.
3: Tuloy ang pagkalkal sa mga dokumento sa umano'y unexplained wealth ng pangalawang pangulo. Sa day 33 ng impeachment trial, humarap ang bagong testigo.
4: Ikinanta ang bank transactions ni VP Sara at kanyang asawa, bagay na tinangkap ang harangin ng depensa.
3: Sa ibang balita, tila buhay pa rin talaga ang pogo sa bansa. Kinasuhan na ang ilang Chinese national na nasa kote sa Zamboanga. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
4: Ako naman si Willard Cheng.
3: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Pagtestigo ng AMLAC, bigong harangin ng kampo ni VP Sara. Bank transactions ng bise at asawa, umabot sa higit 4.4 billion ang halaga. Pinondohan si VP Sara, umano'y false narrative ni dating Senador Antonio Trillanes, pinalagan ng China. Lord Alan Velasco, no show sa NBI, pero kampo ng dating Speaker, inaming kilala si self-confessed bagman Rodolfo Gracioso. Pati Inidoro, tinanggal. Opisina ni Senador Jinggoy Estrada, sinimot bago lipatan ni Senador Tito Soto. Exclusive, walong arestadong Chinese national sa Pogo Hub sa Zamboanga, Cebu ay kinasuhan na ng qualified human trafficking. Tatlong Pinoy security guards dinimanda rin. At inisnab ang awards night. Catherine Bernardo iniintrigang nasa Tokyo kasama si Lucena City Mayor Mark Alcala.

0: Bigo ang depensa na harangin ang pagtestigo ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa Day 33 ng impeachment trial ni VP Sara. Sa pagsalang sa witness stand, sinabi ng AMLAC na aabot sa higit 4.4 billion pesos ang naging bank transactions ng Bise at ng kanyang asawa mula 2007 hanggang 2025. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah?
1: Corina, ang banana chip company na Kale 88 Foods Corporation na naiuugnay sa asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio ay tumanggap daw ng milyong pisong pera mula sa ilang mga kumpanya sa China at isa sa mga ito ay Chinese-owned ng kanilang gobyerno. At sumatotal na sa 319 million pesos ang remittances na ito ayon sa AMLAC witness. Nagpatuloy ang paglabas ng financial records ng Bise dahil nga nabigo ang depensa harangin ito sa Day 33 ng impeachment trial.
2: Binalaan ng ilang beses ng defense team ni VP Sara ang pagtestigo ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Sumipot siya para ilahad ang daloy ng pera sa mga account ng Bise at ng asawa nitong si Attorney Man Scarpio. Para sa depensa, lalabag ito sa confidentiality laws.
3: Walang tinatago ang Vice Presidente, ngunit ang mga datos ay dapat dumaan sa tamang proseso ng pagberipika ng naaayon sa batas at hindi dapat ibalandra ang mga ito sa publiko sa pamamaraang mali, malisyoso at ang tanging layon ay pamumulitika lamang.
2: Lalabag din daw ito sa karapatan ng Vice.
3: We also put on record that Vice President Sara Z. Duterte reserves the right to pursue all appropriate legal remedies against those who will violate the law and her rights thereunder.
2: Pero ibinasura ni Presiding Officer Chiz Escudero ang hiling ng depensa. Hindi raw absolute ang confidentiality ng AMLAC records at pwede itong ilabas kung may utos ng korte gaya ng sabina sa impeachment trial. Concern ni Senator Judge Pia Cayetano, baka pagdudahan ang legalidad ng impeachment proceedings dahil dito.
4: Kung allowed naman pala mag-divulge ang bank representatives ng bank records under the bank secrecy law, edi sana nauna na lang ang presentation ng bank representatives.
5: It would be absurd that a private bank in an impeachment case, trial, can be compelled to divulge bank records while the AMLA, which is the government entity that is supposed to address issues of criminal activity and money laundering, cannot be compelled to present bank AMLA transactions and records.
2: Sa kabila ng mahaba-habang diskusyon, nailanta din sa impeachment court ang hawak na summary of transactions ng AMLAC. Nasa 373 ang covered transaction reports o CTRs para kay VP Sara, habang 34 ang suspicious transaction reports o STRs. Kapag isinama ang mga transaksyon ng asawa niyang si Carpio, umaabot sa mahigit 4.4 billion pesos ang kabuang halaga mula 2007 hanggang 2025. Ang CTR ay ulat sa cash transactions na higit 500,000 sa isang banking day, habang ang STR ay ulat sa kahinahinatang nalang transaksyon gaya ng halagang hindi tugma sa kita ng kliyente o transaksyong walang malinaw na lehitimong dahilan. Hindi dinivulge ni Buenaventura kung sino-sino ang analysts sa likod ng summary na ito para raw sa safety purposes nila. Pero giit ng defense, paglabag ito sa karapatan ng Bise. Sabi naman ng prosekusyon, sinabi na mismo ni Buenaventura na bahagi siya ng paghahanda nito at pwede naman nilang questionin ito sa cross-examination.
1: Corina, lumantad pa sa impeachment court ang transaksyon umano ng mag-asawang VP Sara at Attorney Man Scarpio na iniuugnay naman sa flood control issue at shabu importation. Na-flag yung isang transaksyon para sa isang premium payment sa isang insurance company.

0: money sa account ng BICE noong July at November 2019 na ayon sa naratibo sa report ay bahagi ng flood control issue, habang suspicious din ang isang transaction kaugnay ng kasong Shabu importation noong 2017 na nagkakahalagang 6.4 billion. Base sa 2024 report na lumabas kanina, sangkot dito sina Representative Paulo Duterte at ang asawa nga ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio. Balik sa'yo, Corina.
1: So, Hannah, meron bang nagtugma sa AMLAC records doon sa mga alegasyon ni former Senator Trillanes?
0: Yes, Corina. In fact, yung 319 million peso allegation na meron daw cash remittances mula sa China ay nanggaling nga doon sa isa na ring kinlaim ni former Senator Sonny Trillanes sa kanyang press conference noong Friday. At lumabas dito sa trial kanina na yung Cali 88 Foods ay lumabas din na 319 million yung natanggap na cash remittance mula sa China. At mas nabigyang detalye ito sa impeachment court ng ilahat yung detalye doon sa mga kumpanya. Una dyan, yung 4.4 million remittance mula sa nagngangalang Yiwu Yunong Import and Export. 5.66 million remittance naman mula sa Jinhua Dongxi Trading at 6.5 million mula sa Yiwu Yimei Food Corporation. Pangalawa doon sa nagmatch, Corina, ay yung BPI account, dahil noong 2016 pa sinasabi ni Trillanes na merong joint account itong sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara sa BPI Julia Vargas. Kinumpirma yan ng AMLAC na meron ngang ganitong joint account at merong about 9.1 million peso worth na na-withdraw dito noong 2013. At una nang sinabi ni Trillanes na posibleng ang naging conduit naman ang Cali 88 para daluyan ng pera mula sa China, pero itinanggi na rin ito ng defense team ni VP Sara. Balik sa'yo, Corina.
1: Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat live sa Senado.
2: Nagkainitan sina Private Prosecutor May Divina Gracia at Defense Lawyer Marvin Luan sa Day 33 ng impeachment trial ni VP Sara. Alamin natin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganive live mula sa Senado. Dexter, ano ba ang ugat ng tensyon?
3: Pinky, eto, hindi ito press con para magharap ng kung ano-anong presentasyon at hindi rin tinatanggap ang mga kwentong barbero. Ilan lamang yan sa mga pahayag mula sa depensa nang magpresenta na ang prosekusyon ng mga bank financial transactions ng mga kumpanyang iniuugnay kay VP Sara. Simula pa lang ng pagharap ng prosekusyon kay Attorney Ronel Buenaventura, Executive Director ng Anti-Money Laundering Council, hinarang na ni Attorney Mark Binluan na siya ay maiharap na testigo dahil sa confidentiality rules. Pero sa ruling ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chisis Cudero, ibinasura niya ang motion ng depensa. Sa kasagsagan ng presentasyon ng prosekusyon, napuna ni Attorney Binluan ang tilaan niya mas nauuna ang PowerPoint presentation kaysa sa pagtatanong at bago pa ang sagot ng testigo. Napansin din ni Attorney Binluan ang katagang strictly confidential sa isang dokumento, pero isinapubliko pa rin ito ng prosekusyon.
4: The prosecution is not being entirely truthful with this honorable court because they're flashing a document, Your Honor, but it seems that the document, comparing it from the original, was corrupt. Because in the original document, prior to the date, Your Honor, there is an annotation that states strictly confidential. And the document here, as appearing in the screen now, as flashed on the screen, does not contain that portion, Your Honor.
3: Pinuna rin ng depensa ang isang presentasyon ng prosekusyon na naglalaman ng halagang higit 9.1 million pesos at higit 221,000 US dollars. Napatid kasi sa pagtatanong ng presiding officer na isang account lang ito at ang dolyar ay conversion lang. Maging ang presentasyon umano ng foreign currency ay mahigpit na pinagbabawal ng batas maging sa impeachment trial.
4: The figures as flashed on the screen could mislead not just this honorable court but also the people watching. Are these aggregate amounts? Are these separate amounts? Is it one and the same amount, just converted figures? In other words, Your Honor, this is not a press conference. This is a court proceeding, Your Honor, a formal court proceedings. And the use of these unreliable and inaccurate representations are unwarranted.
3: Nang talakayin na ng prosekusyon ng mga bank transactions noong December ng 2024 sa ilang bangko sa Davao City, partikular sa mga

0: Nga petsang December 20 hanggang December 31, nag-comment ang prosekusyon na katulad lang ito sa isyu ng confidential fund na na-disburse ng 11 days. Dito na nag-object ang depensa at pinapa-strike out of record ang nasabing pahayag sabay komento na hindi kwentong barbero ang pinag-uusapan sa impeachment court.
1: Again, with all due respect to Attorney Mee, but she made snide remarks regarding 11 days, which we deem highly improper, Your Honor. This is not a barbershop talk. These are unprofessional remarks, Your Honor. So we just want to maintain the integrity of these proceedings. And they keep on repeating it. And so we just want these snide remarks, Your Honor, to be stricken off the record, Your Honor.
0: Pinabura naman ng presiding officer na ma-strike out of record ang nabanggit ng prosekusyon. Maging ang katagang barbershop talk ni Attorney Vinluan ay pinatanggal na rin sa record. Pinky, dakong alas 5 na ngayong hapon nang magsimula ang cross-examination ng depensa dito kay Attorney Buenaventura at siyang nagpapatuloy ngayon. Dito sa cross-examination ay na-question ng depensa ang kredibilidad ni Buenaventura dahil katatalaga lang niya bilang executive director ng AMLAC Secretariat nitong April 14, 2026. Maging yung pagsusumiti niya ng mga dokumento sa House Justice Committee ay na-question din. Kasama din sa natalakay kanina dito sa cross-examination ay yung katagang aggregate amount. Dahil binabanggit na yung 4.4 billion pesos ay aggregate amount. Ibig sabihin, pinaghalong inflow at outflow. Dito nagbigay ng halimbawa ang depensa na ang 600,000 pesos na naka-time deposit sa isang banko dito sa atin Pinky, ang 600,000 sa loob ng 30 days na maturity ay nasa 50 pesos hanggang 1,750 pesos lang ang tubo nito sa loob ng 30 days. Pero kung i-roll over every month yung 600,000 pesos nito, ang sabi ng depensa, pagdating ng isang taon, higit 7.2 billion pesos na ang na-re-report sa AMLAC na aggregated amount. Gayong ang totoong value ng pera mo na nakadeposito sa banko ay higit 600,000 pesos lang. Pinky?
2: Kasi ang ibig sabihin ba noon, Dexter, yung 600,000 dahil nilagay sa time deposit, sa susunod na buwan, 600,000 plus ulit. Sa pangatlong buwan, 600,000 plus ulit. Imbis na 600,000 lamang, pati yung interest. Sinasama pati yung deposit.
0: Mm-hmm.
2: Ayun. Kaya...
0: Oo. Pero pag... kasi... Mm-hmm.
2: Go ahead, Dexter.
0: Yes, Mickey. Yes, Mickey. Kasi ang sinasabi ng depensa, yung 600,000 na yan, kapag ni-roll over every month, inire-report yan sa AMLAC dahil part siya ng CTR dahil higit sa 500,000. So pagdating ng isang taon o sa loob ng 12 months, yung na-re-report doon sa AMLAC, yung aggregated amount niya ay higit sa 7.2 million pesos.
2: Tama.
0: Na.
2: Okay.
0: Bagamat yung pera mo na nandun sa banko na pinata-time deposit mo ay 600,000 pesos
2: na. Naintindihan ko na. Parang lumalabas 600,000 lang talaga yung dineposit mo. Pero dahil nga nire-report every month, dahil lampas ng 500,000, naging 600,000 times 12. Kumbaga, kaya sabi mo, 7.2 million. Mm-hmm. Alright. Maraming salamat sa iyo, Dexter Ganive. Nag-uulat ang live mula sa Senado.
3: Kinwestiyon ni former Senator Antonio Trillanes ang pakikitungo ng ilang senator judge kay Davao City Mayor Baste Duterte sa impeachment trial ni VP Sara. Sa aming panayam, pinuna ni Trillanes ang tila pagmamano at pagpapapogi daw nila sa alkalde.
4: Yung mga kaalyado niya, walang surprise doon. Mm-hmm. Pero doon sa supposed to be, hindi niya kaalyado. Meron tayong problema doon.
3: Dagdag ni Trillanes, tila hindi pahirapan ang pagtatanong kay Mayor Baste, lalo na sa kanyang pag-amin na nakatanggap ng 19 na kontrata sa Davao City ang kumpanya ng kanyang ate na si VP Sara.
4: Para naman tayong naglolokohan. So dapat doon pa lang diniinan yon. Parang ginagawa mo naman kaming mga tanga, di ba? So, yun, I was expecting some of the senator judges to pounce on that. Pero, nagmano eh. Yun ang, nakaka-bother.
5: False narrative kung tawagin ng Chinese embassy ang pagpapadala umano nito ng pondo sa isang political faction dito sa Pilipinas. Kinundi na ito ni Chinese Embassy spokesperson Xi Lingpeng at nanawagan na huwag nang idamay ang domestic politics sa relasyon ng Maynila at Beijing. Ano man daw pagtatangka na sirain o gamitin ng China para sa personal na interes ay hindi magtatagumpay. Matatanda ang inakusahan ni former Senator Antonio Trillanes si VP Sara at kanyang asawa na si Attorney Mance Carpio na tumanggap umano ng milyong-milyong piso mula sa China.
3: Aware daw si PBBM sa isyu ng umano'y perang natanggap ng mag-asawang sina VP Sara at Attorney Mance Carpio mula sa China. At gaya ng posisyon ng Department of National Defense para sa Pangulo, ay kailangan daw talagang ito'y silipin.
6: Hindi po ito dapat na i-ignore. Hindi po ito dapat na hindi pansinin. Dahil hindi po nakikialam dapat ang isang bansa sa anumang politika ng Pilipinas. So maaari po itong paimbestigahan at mandato po ng NBI, NSC, kahit po ang AMLAC ay dapat na tignan kung itong binabanggit ni Senator Trillanes ay mayroong sapat na ebidensya.
2: No-show si former House Speaker Lord Alan Velasco at ang kanyang asawa sa NBI matapos silang imbitahan kaugnay ng alegasyong cash deliveries ni dismissed police officer Rodolfo Gracioso. Sa halip ay mga abogado nila ang sumipot para pabulaanan ang mga paratang ni Gracioso na nagdala siya ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte sa utos umano ni Velasco. Pero inamin ang kampo ni Velasco na kilala ng dating speaker si Gracioso. Tumanggi na muna silang magkomento sa sworn affidavit ni Gracioso pero handa raw si Velasco na sumagot sa proper time at forum. Nasa Japan umano ang mag-asawang Velasco ayon sa DILG.
7: Una-una po, they are private citizens. They're not government officials or public officers. So, as private citizens, malaya po sila mag-travel at any time. So yun lang po yung masasabi ko.
5: Saan man magpunta, tila binubuntutan ng kontrobersya si DPWH Secretary Vince Dison kaugnay sa umano'y ghost project sa Taguig. Sa Maynila naman, nag-inspeksyon ng kalihim ngayong araw. Ang detalye sa agenda report ni Micah Razon.
8: Maikli lang ang sagot ni DPWH Secretary Vince Dison sa pagkakaipit niya sa bangayan ni na Senators Panfilo Ping Lacson at Alan Peter Cayetano tungkol sa umano'y ghost projects sa Taguig.
9: Ayoko na mag-comment dyan. Magtatrabaho lang ako.
8: Kinumpirma din ni Dison ang 20 billion pesos na budget amendment ng DPWH sa 2027 na kinukwestiyon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio.
9: Meron naman talaga. Meron kaming mga kailangan idagdag kasi may mga projects na hindi umabot yung mga requirements nung nag-submit tayo sa DBM na very critical, lalo na for flood mitigation.
8: Pero tiniyak ng kalihim na magiging transparent daw sila sa kanilang gagastusing pera ng taong bayan. Balik Maynila ngayong araw si Dison para inspeksyonin ang ongoing drainage improvement sa lugar.
10: Ganito kalaking tubo na ang ilalagay ng DPWH dito sa kahabaan ng Rojas Boulevard para maibsan na umano ang taon-taong pagbahang nararanasan sa lugar. Nagkakahalaga naman ito ng 47 million pesos.
8: 2 meters daw ang haba ng pipe at magsisilbi rin daw itong detention basin na kung saan ang tubig na may ipon dito ay maaaring magamit sa El Nino. Inaasahang makukumpleto ang proyekto bago matapos ang taon. Para sa agenda, Micah Razon, Billionaire News Channel.
3: Kila na bulaga si Senate President Pro Tempore Tito Soto sa kalagayan ng opisinang mamanahin niya kay Senador Jinggoy Estrada. Kita sa video na halos hinubaran ang opisina bago lipatan ni Soto. Simot lahat mula tiles at inidoro hanggang light switches, door jams at wall panels. Nagmistula tuloy itong construction site dahil halos walang iniwan na fixture sa opisina. Wala pang pahayag mula sa kampo ni Estrada sa ngayon. Hindi pa rin alam kung sino ang nag-utos na tanggalin ang mga gamit sa opisina.

0: May dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Ayon sa Energy Department, 1 peso and 30 centavos ang tapya sa kada litro ng diesel. Pero ang gasolina may dagdag na halos 2 pesos per liter. Ang kerosene naman nasa 3 pesos and 30 per liter ang patong. Mataas pa rin daw kasi ang presyo ng langis sa world market dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Dagdag ng DOE, asahan din ang higit 17 pesos per kilogram increase sa LPG.
1: Mag-ipon para sa ekonomiya. Yan ang pahayag ni BSP Governor Eli Remolona Jr. sabay hirit na iwasan muna ang pagbili ng mga luxury item. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
2: Humirit na naman si Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli Remolona Jr. sa mga Pinoy na lalong magtipid para sa ikabubuti ng ekonomiya. Sa Bankero Unfiltered ng Bilyonaryo News Channel, nagbabala si Remolona na kulang ang savings ng bansa kumpara sa ASEAN neighbors nito.
3: What is the average or the most desirable?
4: Thailand, which has been growing much faster than we have,
3: okay.
4: The savings rate is more like 25% compared to our 19%. Vietnam, it's more like 37%.
3: Really, Vietnam?
4: Singapore, 50%.
2: Hinimok ni Remolona ang mga nasa middle class and upper middle class brackets na iwasan na ang pamimili ng luxury items. Kung may magic wand daw ito, tanging hiling ng BSP chief ang mas maraming savings para sa ekonomiya. Anya, dahil kulang ang naiipong pera ng Pilipinas, kapos din umano ang resources para pondohan ang pag-i-invest. Kaya nauuwi na lamang ito sa pangungutang sa ibang bansa.
4: I think we must do all we can to raise the savings rate. I'm not expecting the poor to save more, but the middle class, the upper class, let's give up on our Louis Vuittons, let's give up on our Swiss watches, and save more so that we can invest more.
2: Binatikos ni former Bayan Muna Representative Teddy Casino ang mga pahayag ni Remolona. Anya, investment din naman para sa middle and upper classes ang paggasta ng pera sa luxury goods sa gitna ng tila lugmok na lagay ng ekonomiya. Una na ring umani ng kritisismo ang pagbanggit ni Remolona sa Senado na tila mayabang ang mga Pilipino dahil sa consumption culture. Pero dinepensahan naman ito ng ilang mga ekonomista. Para sa agenda, Che Sulit, Bilyonaryo News Channel.
0: Sinalubong ng protesta ang pagdiriwang ng World Teachers Day ngayong araw. Nagmarcha pamendiola ang grupong ACT Teachers para ipanawagan ang makatarungan at disenteng pasahod para sa mga guro at pagpapagaan sa kanilang workload. Mas pinaigting na suporta naman ang pangako ni PBBM sa education sector ngayong World Teachers Day. Ayon sa Pangulo, teachers give more than they receive. Kaya ito'y prioridad ng administrasyon na may proposed 2027 budget na higit 976 billion pesos.
5: Beyond preparing lessons, checking papers, and computing grades, teaching carries a much deeper purpose. Para po sa inyo, ang pagtuturo ay isang bukasyon. Sa araw-araw ninyong paggabay sa ating mga mag-aaral, pinipili ninyong magbigay ng higit sa hinihingi sa inyong mga tungkulin.
0: Mga sinalakay na Pogo Hub sa Zamboanga, posibleng troll farm ayon sa NBI. At PBBM nagkwento ng mga karanasan ng ma-exile ang pamilya sa Hawaii. Susunod yan sa agenda.

0: powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tu. Catch the all-new season of Beyond the Game, only on Billionaire News Channel.
1: Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Orense. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane at light naman ang southbound lane. Sinampahan na ng qualified human trafficking ang walong Chinese boss at team leaders ng sinalakay na umano'y Pogo Hub sa Zamboanga, Sibugay. Nahulihan din ng mga ilegal na armas ang tatlong Pinoy security guard sa pasilidad. Narito ang exclusive agenda report ni Andrea Salve.
2: Kinasuhan na ng qualified human trafficking ang walong Chinese national na nasa likod umano ng sapilitang pagpapatrabaho sa natukoy na mahigit 50 Chinese employees sa sinalakay na Pogo Hub sa Barangay Tanjong Muslim sa bayan ng Alicia, Zamboanga, Sibugay. Dalawa sa mga ito ay ang at-large na itinuturong mga boss. Ang anim naman ay naaresto ng NBI kabilang ang umano'y team leaders. Bukod sa mga Chinese ay tatlong Pinoy naman ang kinasuhan ng illegal possession of firearms. Sila raw ang mga nagsilbing gwardiya sa pasilidad at nabawian ng iba't ibang kalibre ng mga armas. Ang mga arestadong individual ay na-turnover na sa kustodiya ng Alicia Municipal Police Station matapos sumalang sa inquest proceedings nitong Linggo ng hapon. Sa gitna ng kaso, sinabi naman ng Zamboanga, Sibugay Provincial Police Office na lahat ng pumapasok na foreign national sa probinsya ay kanila umanong namumonitor at iniuulat sa kaukulang mga ahensya.
3: Lahat po ng mga foreign national kasi ma'am sa area na present ma'am is ni-report po yan ma'am, may na-account po yan ma'am ng kada concern municipal police station ma'am. Medyo alarming kasi so far it will cause mga scam within the, hindi lang siguro sa province ng Sibugay, baka outside Sibugay pa ma'am.
2: Patuloy daw na nakikipag-ugnayan ang Zamboanga Sibugay Provincial Police Office sa iba't ibang mga ahensya laban sa kahalintulad ng mga operasyon kung saan foreign nationals umano ang nasasangkot. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
4: Samantala, sinisilip ngayon ng NBI ang posibilidad na troll farm ang sinalakay na Pogo Hub sa Zamboanga Sibugay. Dahil daw yan sa dami ng na-recover na cellphone at iba pang high-tech devices. Sa investigasyon ng ahensya, malinaw raw na ginagamit ito sa love at investment scams. Tinitingnan din ng NBI ang posibleng koneksyon nito sa mga Pogo sa Cambodia.
5: Isa sa tinitingnan namin because we are able to recover almost 4,000 na cellphones. Tapos may MC catcher, so may other gadgets. So we're looking at it.
6: Patuloy ang investigasyon sa pagtakas at posibleng kinaroroonan ni Senador Bato de la Rosa. Kabilang dyan ang sangkatutak niyang armas na hindi pa niya isinusuko sa PNP. Narito ang agenda report ni Laid Cabagani.
7: Hawak pa rin umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang nasa 71 mga baril na nakarehistro sa kanyang pangalan. Ayon sa PNP Civil Security Group, nasa 117 firearms ang kailangang isuko ng kampo ng senador. Pero 26 pa lang ang na-turnover sa mga otoridad. Patuloy naman daw ang koordinasyon ng ahensya sa legal officer ni De La Rosa.
8: Ngayon ma'am, isa, yun lang, administratively revoke yung license niya. By our rules, dapat masurrender but ang last na information is on the process of

0: accounting doon sa mga remaining firearms. Ang last nila, sir, is sila. Actually, they are for reconsideration.
1: Una nang sinabi ni Attorney Israel Lito Torion, abogado ni De La Rosa, na kukwestiyonin nila ang revocation sa pamamagitan ng motion for reconsideration sa Firearms and Explosives Office. Samantala, tuloy ang kampanya ng PNP laban sa loose firearms.
2: This is the one of the denominator in the commission of crime, lalong-lalo na ang death cases and or murder, homicide or physical injuries, ginagamit ito. And even ginagamit ito in robbery, theft and robbery cases. So, nandyan lahat. And we will continue on our effort to weed out our community of loose firearms.
1: Target ng PNP na ma-account ang mahigit 600,000 mga barila at mahikayat ang mga licensed gun owners na maging responsable sa pag-iingat ng kanilang mga armas. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
3: 13 miyembro umano ng True Brown Style Gang ang naaresto na ng NCRPO mula 2024. Sangkot daw sila sa mga kaso tulad ng illegal gambling, kidnapping at illegal detention. Pinaigting ng PNP ang pagbabantay sa grupo na dawit din umano sa grooming ng mga minor de edad. Una nang sinabi ng DILG na ang PBS ang nasa likod ng recruitment sa kabataan para gumawa ng krimen bilang initiation rites, bagay na itinanggi naman ng grupo.
4: Nag-e-expand nga pero mas lumalawak pa ang mga issue na kinakaharap ng EV taxi service na Green GSM. Hindi na lang kasi commuters ang may mga reklamo dito, pati ang transport group na laban TNVS umaangal din. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
5: Hindi lang pala TNVS commuters ang may reklamo sa EV taxi service na Green GSM ni Vietnamese billionaire Pham Nhat Vuong. Sa Shift Happens ng Billionaire News Channel, kinwestiyon ni laban TNVS National President Jun De Leon ang biglang pagdami nito sa bansa.
6: Bigla na lang umusbong yan, Green GSM. Mm. Alam natin merong accreditation na tinatawag ang TNVS. Yung mga transport network company kumukuha ng accreditation yan sa LTFRB. Aba, bigla-bigla na lang umusbong yan. Hindi ko alam kung sino nagpasok dito niyang Green GSM na yan. At ngayon, nireklamo ng iba't ibang transport denomination niya, mga taxi, mga lumang taxi, syempre pati TNVS, dahil biglang dumami.
5: Sa naunang panayam ng BNC Mobility sa LTFRB, wala pang prangkisa ang Green GSM sa bansa at provisional authority pa lamang daw ang meron nito. Pero kamakailan lang din, nilaunch ang taxi service sa North Mindanao at ayon sa laban TNVS, patong-patong na ang reklamo rito, hindi lang sa Metro Manila, maging sa Cebu.
6: Yung pagpasok nila dito, kung paano sila nag-umpisa, doon ako nagtataka. Dahil kaya nga meron tinatawag na supply cap dahil pinoproteksyonan din yung mga nagninegosyo, yung mga unang nagnegosyo ng TNVS. Ang TNVS po, hindi naman nag-umpisa yan sa isa, dalawang sasakyan, sa isang operator. Biglang papasukan mo ng libo-libong electric vehicle, kulay green pa.
5: Hindi naman daw mali na narito sa bansa ang Green GSM dahil nakakapagbigay ito ng trabaho sa mga Pinoy. Pero ang panawagan ng laban TNVS sa gobyerno, mas paboran daw sana ang maliliit na negosyante rito. Bukas ang network sa sino mang nais magkomento. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionario News Channel.
7: President Bongbong Marcos gets candid about his family struggles. Sa podcast ni Gary V, nagkwento ang Pangulo ng kanyang experiences nang ma-exile ang pamilya niya noong 1986. Yan ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
8: Ang People Power noong 1986 ang pinakamabigat na punto sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat daw kasi ng kanyang kinagisnaan bilang anak ni former President Ferdinand Edelin Marcos nagbago. Sa newest episode ng Unshaken with Gary Valenciano, ikwento ng Pangulo ang mga bagay na hindi alam ng karamihan tungkol sa kanya.
9: One day, you're the son of the president and you're sitting in a palace. And the next 2 days later, you're in Hawaii and you don't know what on earth has just happened.
8: Confused daw ang nooy wala pang 30 anyos na si PBBM dahil malayo sa buhay nila sa palasyo ang naging buhay sa Hawaii. Nakatulong anya sa pag-adjust niya in exile ang mga simpleng gawaing bahay na hindi nila ginagawa noon sa Malacanang tulad ng pagluluto, paglilinis at paglalaba. Ang gaya nitong traumatic daw na parte ng buhay ni PBBM ang nagturo sa kanya na maging matatag at alalahanin kung ano ang talagang gusto niyong makamit.
9: For us, when we were in Hawaii, the one thing that we would wake up every day, how do we get home? How do we get home? How do we get home? That was the single thing that every day we would think about and talk. Paano makauwi? Paano makauwi? We have to get home. We have to go back home.
8: At ang hindi niya naman daw makalimutang araw, ang muling paglapag niya sa Pilipinas noong 1991.
9: I would say because it was the end of our time in exile. When I arrived in Manila, I remember it very, very well. It was the end of October of 1991. I was the first member of the family to arrive. And I remember they were warning us, kept warning us, don't try to go home because it's the security is a problem. You know, people are going to come after you. Nobody likes you anymore.
8: Ngayong presidente na siya, nakikinig daw talaga si PBBM sa mga kritisismo at hindi raw siya pasikat.
9: And the other thing that for me I find very gratifying, I know in my heart I'm not a coward. You can challenge me in any way that you want. And I will stand up to that challenge.
8: Kung may isang aral anya siya sa buhay, iyon ay ang paalala na hindi umiikot ang mundo sa kanya.
9: You have to be secure in yourself. Because people are judging you. When they're watching you, they're judging you. Right? Not necessarily everyone, but that comes with it. And you have to be secure in the knowledge that you have this, you must have the strength of your convictions, that if you believe in something, it doesn't matter what the judgment of some other people is. You believe in it. I know this is right. This is what I'm going to do.
8: Lingid naman sa kaalaman ng publiko, hindi raw pagkapanghulo ang childhood dream ni PBBM, kundi pagiging isang scientist or rockstar. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
7: Two athlete moms in one frame. Trending ang selfie ni na Rovelyn Baterbonya and Angelica Yulo. Spotted ang dalawa in a restaurant along with friends. Usap-usapan din ang caption ni Rovelyn sa Facebook post niya. It read, and I quote, "Basher attack with 4 broken heart emojis pa." Si Rovelyn ang nanay ni late student-athlete Rene Baterbonya, while Angelica Yulo is the mother of 2-time Olympic gold medalist Carlos Yulo.
4: Eroplano at barko ng Pilipinas hinaras na naman ng China. At halos kalahating bilyong pisong halaga ng shabu nasabat sa NAIA. Susunod yan sa Agenda.

0: What's life like for the man steering the country's monetary policy?
1: Let's give up on our Louis Vuittons, let's give up on our Swiss watches, and save more.
0: We sit down with the man behind the policy, Eli Remolona Jr.
2: How are you as a lolo?
1: I think my big fault is I tried to spoil them.
2: Like if they ask you to buy me an iPad.
1: iPad lang? How about some ice cream with that iPad?
0: Join Jonathan Ravelas and Phil Chonil on Banquero Unfiltered.
3: Good evening, I'm Pinky Webb.
4: Asking the right questions.
3: Is it really the non-stop rain? Is it climate change?
5: Hindi naman mawawala yung baha, di ba? It will have to go somewhere.
4: And getting the most honest answers.
6: So bakit nila sisisihin na ngayon natatiming sa impeachment?
7: It would be nice to know kung ano yung insights nila.
8: You just have to come up with specific plans on this.
4: Pinky Webb, on point, Mondays to Fridays on BNC. The Billionario News Channel. Think you know everything happening in the world of sports? From shocking moments on the court to the stories nobody saw coming. We're bringing you to the latest buzz, the biggest surprises, and the secrets behind the headlines. Because behind every game, there's a story. Catch the action. Hear the secrets. Get ready for Ambet Ambetabul Nabus and Apple David Sports Ambush Sunday 1 p.m. on Abante News TV, simulcast on Billionario News Channel. She's back, bringing the news to your midday. Join Mikey Oreta, Midday Report. Your news, your report, only here on BNC, the Billionario News Channel.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Kinaras na naman umano ng mga tropa ng China ang mga Pinoy na nakaposte sa dalawang lugar sa West Philippine Sea nitong Sabado. Ayon sa AFP, naka-close encounter ng Filipino Cessna 208 ang J-16 fighter ng Beijing sa gitna ng routine military patrol sa Bajo de Masinloc. Nitong linggo, sinita rin ng PCG ang mga barko ng China Coast Guard matapos umanong gumamit ng dinamita para mangisda sa teritoryo ng Pilipinas. Naganap ang magkahiwalay na insidente dalawang linggo matapos banggain ng China ang barko ng BFP sa parte ng Spratly Island. Nasa kote ng mga otoridad sa NAIA ang halos kalahating bilyong pisong halaga ng shabu na sinilid sa industrial machinery mula Guadalajara, Mexico. Nasamsamang higit 70 kilo ng shabu sa anti-drug operation ng Bureau of Customs at PDEA. Nabisto ang droga nang dumaan sa X-ray ang kargamento at nagsagawa ng canine sweep ang PDEA.
9: Mentalist na tigilan muna ang wildlife hunting sa Mount Banahaw. Mahalagaan nilang mapanatili ang wildlife population sa bundok, lalo na ang endangered species at mga hayop na unti-unti palang bumabalik sa kagubatan. Tinimok din nila ang publiko na magsilbing forest rangers para maiwasan ang anumang illegal wildlife hunting.
3: Labing isa ang sugatan matapos paulanan ng bala ang isang military convoy sa Basilan. Ang detalye sa agenda report ni Laid Cabagani.
10: Inambush ng armadong grupo ang military convoy ng 45th Infantry Battalion sa barangay Badya Tipo-Tipo, Basilan, bandang 7:45 kaninang umaga. Papunta sana ang convoy sa headquarters ng 1101st Infantry Brigade sa Tabiawan, Isabela City nang paulanan sila ng bala. Anim na sasakyan ang kasama sa convoy, kabilang ang tatlong KM-450 military truck at tatlong civilian vehicle. 11 ang nasugatan, 10 sundalo at isang CAFGO member na nagtamo ng gunshot at shrapnel wounds. Ilan sa mga malubhang nasugatan ang agad na inilipat sakay ng military chopper patungo sa Zamboanga City para sa karagdagang gamutan. Kinundi na ng Joint Task Force Orion ang pag-atake at nagpadala na rin ng reinforcements para palakasin ang seguridad sa lugar. Nagkasa na rin ang Philippine Army ng pursuit operations laban sa mga salarin. Ayon sa PNP, posibleng may kaugnayan sa grupo ni Saddam Siddiq ang insidente na pinaniniwala ang retaliatory attack matapos masugatan ng kanyang asawa sa isang military operation sa barangay Baimbing, Lamitan City. Si Siddiq ay active Dawla Islamiya Abu Sayyaf operative. Para sa Agenda, Lade Kabagani, Billionaire News Channel.
3: Tila nanganganib ang ilang pangunahing flood control project ng bansa sa oras ng sakuna. Ito'y matapos mabisto ng COA ang mga uninsured property ng MMDA. Narito ang Agenda Report ni John Riz Calata.
11: Aabot sa 9.22 billion pesos na halaga ng properties ng MMDA ang uninsured sa Government Service Insurance System o GSIS. Batay sa report ng COA sa taong 2025, kabilang dito ang 77 pumping stations at floodgates na nagkakahalaga ng 8.4 billion pesos, gayon din ang 15 ferry stations at 4 na pangunahing gusali ng ahensya. Nakasaad sa COA report na nasa 67.60% ng kabuuang 13.65 billion peso insurable properties ng MMDA ang nananatiling uninsured laban sa mga sakuna na tulad ng sunog, baha at lindol. Lumabas din sa audit na sa 667 operational vehicles at equipment ng MMDA, 240 lamang ang may

0: comprehensive insurance, habang 293 ang naka-compulsory third-party liability lang at 134 ang walang anumang insurance. Ayon sa COA, ang hindi pagpapanatili ng insurance sa mga ari-arian ng gobyerno ay paglabag sa Republic Act No. 656 o Property Insurance Law. Inirekomenda ng COA na mag-ugnayan ng MMDA at DSIS para masolusyunan ang usapin. Hiningi na ng Bilyonaryo News Channel ang panig ng MMDA pero wala pang itong tugon sa ngayon. Para sa Agenda, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
1: Tultugan ang male-dominated industry. Ito ang panawagan ng ASEAN energy experts sa gitna ng mababa pa ring workforce participation ng mga kababaihan sa power sector. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
2: Nananawagan ang energy industry experts sa mas pantay na oportunidad at mas malawak na partisipasyon ng kababaihan sa power sector. Sa ASEAN Energy Business Forum ngayong araw, pinaunahan ng ASEAN Center for Energy, United Nations Office for Project Services, TESDA at Global Wind Energy Council ang talakayan kaugnay ng gender gaps sa energy workforce. Ayon kay GWEC Asia Pacific Director Anne Francisco, sa gitna ng renewable energy transition ng ASEAN, dapat kasama sa pagpaplano ang workforce participation at isama rin sa usapan ang diversity at equality. Binigyang diin ni Francisco, maliit lang ang participation rate ng kababaihan sa sektor ng enerhiya. Anya, dapat gawing mas madali para sa kababaihan ang entry pathways sa sektor sa tulong ng mas mataas na pondo for training and upskilling.
3: If we don't actually open the doors for women and we don't give them access, then it will remain a gap. Then it will remain, this industry will remain to be a male-dominated industry.
2: Batay sa datos ng International Energy Agency na inilabas noong Disyembre 2025, women make up 1/5 of the energy workforce. Pinakamataas ang partisipasyon ng kababaihan sa scientific research, with 45% of its workforce comprised of females. Samantala, wala pang 10% ang kababaihan sa mga sektor gaya ng pagmimina, construction at transportasyon.
3: You know, we cannot just advocate for women to participate and then pay them less than their colleagues. We need to shout this, right? Like, fair pay is needed, predictable working arrangements also needed, and access to training is also needed.
2: Kasabay ng ASEAN Ministers on Energy meeting ngayong Linggo, ang ASEAN Energy Business Forum. Dito idadaos sa mga pagpupulong ng private and public players para pag-usapan ang mga hamon sa supply ng kuryente, renewable energy, at pagpopondo ng mga proyekto. Para sa Agenda, Che Sulit, Bilyonaryo News Channel.
1: Dinarayo ang isang bagong amusement park sa Pampanga na itinayo mismo sa isang flood-prone area. Para sa Kapampangang investor na ito, hindi raw dahilan ng baha para huminto ang negosyo. Narito ang exclusive agenda report ni Paolo G. Santos ng CLTV 36 News.
4: Sa makulay at makinang na amusement park na ito sa Santo Tomas, Pampanga, tila nasa isang malaking wonderland ka. May grand parade ng makukulay na float at performances ng mga artist, rides at attraction at isa sa pinakahaabangan tuwing gabi. Ang engrandeng Light Castle Show. Pero sa likod ng mga ilaw at kasiyahan, mahirap isipin na ilang araw lamang ang nakalipas, problema ng lugar ang mataas na tubig baha. Sa bayang matagal ng pamilyar sa baha, malaking hamon ang naglagak ng multi-million peso investment. Pero ayon sa Kapampangan investor na si Dito Lagit, bahagi ng kanilang ginawang intervention ang paggamit ng malalakas na pumping machine at pagpapalalim sa kanilang mga palaisdaan para magsilbing pansamantalang imbaka ng tubig.
5: Yung ginawa namin kasi parang innovation lang eh. Meron kaming fish pond dito. Ang ginawa namin, yun ang ginawa naming detention tank.
4: Naniniwala si Nagit na maaaring pagsamahin ang private investment at engineering interventions para mabawasan ang epekto ng baha. At para sa kanya, ang pagtatayo ng malaking negosyo sa isang flood-prone community ay mensahe rin na maaaring manatiling buhay ang lokal na ekonomiya kung may maayos na flood mitigation at koordinasyon ng pamahalaan at pribadong sektor.
5: Kayang-kaya ito. Para maipakita mo lang yung pagpagipagtulungan ng LGU, ng mga private citizen, kaya nating supuin ng baha dito sa bayan ng Santo Tomas kaysa sa lalawigan ng Pampanga.

0: Para naman sa mga pumupunta rito, hindi lamang bagong pasyalan ng hatid ng amusement park.
1: Alam niyo po, napakalaking tulong po sa aming mga performer, mga stand-up comedian, mga singer. Itong ganitong mga event.
2: Malaking tulong po talaga na kahit small business lang kami at marami kami mga sakripisyo dahil sa paha.
3: Sobrang happy po kasi meron na pong ganito. Hindi na po kami pupunta kahit saan kasi dito pa lang. Sobrang happy na po ng mga bata.
0: Sa kaso ng pribadong investment na ito, maaaring maliit lamang ang ginawang intervention kumpara sa lawak ng problema. Pero ipinapakita nito ang isang mahalagang tanong, kung kayang humanap ng sariling paraan ng pribadong sektor para mabawasan ang epekto ng baha, gaano kalaking intervention naman kailangang gawin ng gobyerno para sa buong komunidad. Para sa Agenda, Paolo G. Santos, CLTV 36 News.
4: It looks like moviegoers are not digging Tom Cruise's latest film. Digger opened to a mere $8 million sa first weekend nito in North America. Ito na ang pinakamababang debut for a Tom Cruise film since Lions for Lambs back in 2007. Tungkol ang Digger sa isang egotistical oil tycoon who is out to prove that he is humanity's savior. It had a production budget of $160 million to $180 million. Amid harsh critics' reviews, the film finds an ally in director Guillermo del Toro. He says Digger delivers in scale, ambition, and reach at a theatrical screen level. Avengers Endgame again beats Avatar to become the highest-grossing movie of all time. Matapos i-release ulit in late September, the MCU blockbuster has now grossed $2.925 billion. That's just above Avatar's earnings of $2.923 billion after 5 re-releases. Una nang na-overtake ng Endgame ang pelikula noong 2019, but it dropped to number 2 in 2021 when Avatar returned to theaters. Avengers Endgame and Core comes ahead of Avengers Doomsday, which will hit theaters on December. Good news naman sa atin dahil may bagong handog ang SB19. Nilaunch na kasi ang bagong libro that chronicles the group's journey to becoming the kings of P-pop. Yan ang Agenda Report ni Sheila Salaysay.
5: Off to a new chapter ang SB19 with the book launch of Wakas at Simula sa Pasig City. Isa itong visual journey na nagtatampok ng mga sandaling humubog sa grupo mula sa mga hamon at pagod hanggang sa mga milestones sa kanilang career. Sentro sa event ang libro, kasama ang mga larawan at kwentong nagpapakita kung gaano nakalayo ang narating ng SB19. Mas naging special ang launch nang magkaroon ng chance ang fans at media pumirmahan ng photobook bilang sarili nilang ambag sa isang storyang matagal nang sinusubaybayan.
6: Siyempre, nababanggit na ng 18 na nai-inspire naman sila. And di nila nababanggit sa amin, or kung nababanggit pa nila, sinishare namin sa kanila, sinishare nila yung story nila sa amin. Ang hope ko lang po lagi sa 18, kung natutupad namin paunti-unti yung mga pangarap namin kasama kayo.
5: Ang Wakas at Simula ay hindi lang tungkol sa kung saan nagsimula ang SB19 o kung ano na ang kanilang narating ngayon. Ito ay kwento ng isang grupong patuloy na sumusulat ng kanilang sariling kasaysayan kasama ang 18. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
7: Kakulangan ng panukalang pondo para sa agri-sector, kinestyon. At Catherine Bernardo, iniintrigang nasa Tokyo kasama si Lucena City Mayor Mark Alcala. Susunod yan sa Agenda.

0: probable cause has been declared.
1: The articles of impeachment were referred to the committee on rules and consequently to the Senate sitting as an impeachment court.
2: With everything we know so far,
3: bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan?
2: We ask, what's the point of impeaching Sara Duterte?
4: I will be bloodied but unbowed.
2: Join Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point? Before the markets react.
5: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
2: Before the headlines shape the conversation.
5: The government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
2: Get fresh perspectives on the latest developments.
5: Where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margot Salcedo. This is Business 360.
2: Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m. The way we move is evolving.
6: Shifted na sa personal mobility.
2: Faster, smarter, and more efficient.
7: That means access and that means inclusion.
2: From the technology we build to the future of mobility.
8: Providing alternate mode of mobility.
2: Some call it change. We call it a shift.
9: I'm Paolo Del Rosario. This is Shift Habits.
10: The hot takes are back. Popular, the opinions popular, unfiltered. Popular, ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
11: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
12: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
13: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
12: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
14: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
15: Ampalaya!
16: Ampalaya!
15: Kumakain kayo, ampalaya!
12: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
11: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
15: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan. Okay.
17: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa elliptical road, moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Bukod sa mahal na gasolina sa makina, pinangangambahan ng agricultural sector ang banta ng Super El Nino. Sa kabila kasi ng panawagan, kakarampot umano ang inilaan sa kanilang pondo. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
18: Sa kabila ng nagbabadyang El Nino, tila kapos pa rin ang pondo na ilalaan ng pamahalaan para sa suporta sa mga mangingisda at magsasaka sa susunod na taon. Base sa National Expenditure Program ng Department of Agriculture, zero budget ang subsidiya na para sa mga nasa sektor na agrikultura. Pero base sa nakaraang pagdinig ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC, nirerekomenda nilang laanan ito ng 10 billion pesos sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks. Gayunpaman, malayo pa rin ito sa higit 240 billion pesos na panawagan sana ng mga magsasaka kasama ang makabayan block sa Kamara.
16: Ibig sabihin talagang hindi sa sapat yung maibibigay na assistance

0: sa mga magsisaka at mga mangingisda. Ang kailangan ngayon ng mga magsisaka at mangingisda, hindi lang simple na ayuda na maliit. Kailangan nila matiyak na matuloy sila o mapatuloy nila yung pagsasaka, mapatuloy nila yung pangingisda.
1: Nagmamakaawa na raw ang mga magsasaka sa gobyerno para bigyang pansin ang kanilang mga hinainga. Kadalasan daw kasi ay wala na silang kinikita sa kanilang pinaghirapan.
2: Dahil po ang magsasaka po ay 10, sa 10 po ay 8. Ang wala pa rin pong tunay na reformang ipinatutupad ng ating pong gobyerno. Wala pa rin po silang lupa, wala pa rin po silang kakayanan. Ang kanilang pong puhunan ay 45 pesos bawat kilo, pero po ang binta nila 35 lang. Pero hindi po sila umani doon dahil po tinamaan nga po ng matinding inyo.
1: Bukod dyan, zero budget pa rin sa 2027 ang Agricultural Disaster Compensation and Assistance Program o tulong sana na ibibigay para sa mga magsasaka at mangingisda na maapektuhan ng kalamidad. Dahil dito, nananawagan ang Makabayan Block na silipin ng kamara ang posibleng epekto ng El Nino sa bansa at dapat anila itong makonsidera sa 2027 national budget. Giit nila, bawasan ang pondo na para sa mga programang malapit sa korupsyon kagaya ng Local Government Support Fund at para sa infra projects. Nasa House of Representatives pa ang proposed national budget for 2027. Nakatakda ngayong linggo na tapusin ang pagdalakay sa pondo at posibleng i-transmit na nila ito sa Senado sa Biyernes. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
3: Love life over awards night? Usap-usapan sa social media ang tila pag-snub ni Catherine Bernardo sa Golden Screen Awards. Nasa Tokyo raw kasi siya with Lucena City Mayor Mark Alcala. Yan ang agenda report ni Ten Matro.
4: Panibagong feather sa cap ni Catherine Bernardo. Ang pagkilala sa kanya bilang Best Actress for The House of Us sa Golden Screen Awards, Dekada Awards 2026. Pero habang maraming fani ang excited na makita si Catherine sa awards night, dinedma lang ito ng box office queen at Asia superstar. Hinala ng netizens na sa Tokyo, Japan ang actress with her rumored boyfriend na si Lucena City Mayor Mark Alcala. Patunay umano ang mga kumakalat na larawan nila online. Makikita rin sa official social media post ni Mayor Mark na nasa Japan siya kasamang kanyang ama na si Vice Mayor Roderick Dondon Alcala at ilang city officials. Para ito sa pag-aaral tungkol sa disaster risk reduction, emergency response at public safety. Pero take note, wala pa ring official confirmation mula kina Catherine at Mayor Mark na magkasama sila sa Japan. Kaya ang tanong ng netizens, coincidence lang ba ang kanilang Japan trip o may ibang kwento behind the scenes? Para sa agenda, Tin Matro, Billionaire News Channel.
3: Back for a final rerun ang About Us but Not About Us ni June Robles Lana. Silimid natin ang sold-out opening night sa agenda report ni Evie Azunich.
5: The curtain is up on a new run of About Us but Not About Us. During the opening night, muling nabigyan ng buhay on stage ang mga character na matagal nang kilala ng audience. But this time, may bagong dynamic sa cast, including Kobe Brown, who now alternates with Elijah Canlas.
6: When they think of Lancelot, of course, they think of Elijah. So it was, how can I make Lancelot also my own? And how can I make it different from his? Very excited, it's a first show ko, and I hope people can watch it because it's a great story, it's an amazing material, and it's something that's really exciting.
5: From one Lancelot to another, for Elijah, mas special ang run na ito dahil ito na ang huling pagganap niya bilang Lancelot.
7: I was 21 years old. I'm 26 now, and I'm still doing this character, but for the last time. So it's gonna be bittersweet for sure, but I'm not yet there. You know, right now I'm still focused on the next 10 shows that I need to do and delivering our best performance for this new run.
5: Pero hindi lang bagong take sa Lancelot ang mapapansin. Sa pagbabalik ng mga character, mas makikita rin ang mga layers sa likod ng kanilang mga kwento. Samantala, bumalik si Romnick Sarmenta bilang Eric with a few lessons he's taken from the character.
8: I think people should talk about important things between partners or family or friends, you know. And those are the things I've learned from Eric.
5: Mapapanood ang About Us but Not About Us hanggang October 25, giving audiences more time to get to know these characters through the actors who have grown with them

0: mag-react sa issue na kinasasangkutan ni na Patrick Garcia, Dennis Trillo at Jeneline Mercado. Anya, sana'y huwag kalimutang may mga batang pinag-uusapan. Let's show the young ones daw what is right and not all this bad stuff. Rumesbak mismo kay Jelly si Dennis at iginiit na natural lamang ang naging reaksyon nila sa issue. Pero si Juday, mas piniling huwag nang magpakalunod sa ingay ng internet. Sa panayam ng media sa nagdaang Golden Screen Awards 2026 Dekada Awards, natawa na lang ang aktres nang mapansing dinudumog ng press si Dennis.
1: Pinupupog. Nanyak si issue.
0: Aminado si Juday na hindi siya gaanong nagbabasa ng mga issue lately. Samantala, itinanghal na best actress si Juday para sa pelikulang Mindanao na ipinalabas noong 2017.
2: So sa dalawang pagkakataon na maparangalan ako ng Dekada Awardee, of course, to Derek Valiente Mendoza, siya ang dahilan kung bakit paulit-ulit ako nakakaakyat ng entablado sa pelikulang Mindanao kung saan sa bansa ang kilala.
0: Ito na ang ikalawang Dekada Award ng Prime Superstar. Para sa Agenda, Teen Matro, Billionaire News Channel.
3: Happy birthday to you!
4: Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you!
5: Wish? Wish? Naku, yan na naman ang mga basher. Basta, gusto ko lahat kami dito, bilyonaryo. Bilyonaryo na totoo ha, hindi sa pangalan lang. Ayan.
4: Yay! Happy birthday,
3: happy birthday, Karina!
4: We love you!
5: Okay. Trending tayo niyan, girl. Magte-trending tayo.
6: Happy birthday to
5: Ay,
6: you.
5: Ay, nako. I'm again 1 year younger. How's that?
6: What does it feel like to be 50?
5: To be 50? I'm looking forward to being 49. Oo. Hanggang sa umabot na mukha na akong fetus. Yon.
4: Oh my gosh. So stem, sa kaka-stem cell.
5: Oo, sa kaka-stem cell. Hi, Crystal. Yeah. Okay, so
6: happy birthday.
3: Happy
5: Thank
3: birthday.
5: You.
4: Happy birthday, Miss King.
5: Meron naman akong konting pakain. Yung akong tingnan na masama.
6: May protein na, may protein.
4: Kaya pala maaga
5: may
4: tayo matatapos.
5: May protein na, parating na yung protein.
6: Hintayin mo ko.
5: Oo naman.
6: One point pa. Ano, andali, ano oras na ba?
5: Alam mo, binili ko yun para lang sa'yo. Yung iba wala, bawal.
6: Uy, baka kainin nila dahil malilate ako.
5: Hindi. That's enough. May pangalan mo sa Pyrex. Oo.
6: Then what's your wish, really?
5: My wish, really? Wow. I wish this country were better. I wish this country would be better in every way. Mm-mm. Talaga. For the people, for the planet, and for the animals.
6: True. Ayan.
3: Hey.
4: Magandang wish yan.
6: Gusto ko mag-clap, pero hindi ko kaya eh.
4: I'll hold it for you.
6: Happy birthday.
5: Thank you.
3: Happy birthday, Karina.
5: So, kung sino man ang nag-abono para dyan, thank you po.
6: Ako yun.
5: Ikaw yun.
6: Swear.
5: May Uy, si Pinky may song and dance, ah. May song na kanina, may dance pa ngayon na kembot-kembot with matching cake.
6: Once a year for you, once a year for Willard, yay. Once a year for Erica.
5: Salamat.
6: All right, and it's 81 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
4: Ako naman si Erica Christensen.
5: At ako si Corina Sanchez Rojas sa bawat issue. May anggulo. At ang balita, may cake. May agenda.
4: Yay!

0: 7.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa PAGASA, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng PAGASA, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng PAGASA dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: Some teachers teach beyond the classroom. They listen, guide, care, and remind us to believe in ourselves. World Teachers Day, Bilyonaryo News Channel.
2: She's back, bringing the news to your midday. Join Mikey Oreta, Midday Report. Your news, your report. Only here on BNC, the Bilyonaryo News Channel. In a time when every issue has two sides.
3: If there's anyone that most guilty, sa mga politiko nato.
4: Natakot ba kayo? Sabi ko kagad, hindi ako natakot.
5: It will depend on how the prosecution presents.
6: It's really your commitment to the truth.
2: But here, every voice gets heard.
7: They look better to foreign investors. They see that we have potential.
8: They have to know how to deal with politicians.
2: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonaryo News Channel. Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
9: I'm Robert Tan. Join us as we follow the money, where we find the money angle in every story.
2: Follow the money, Monday to Friday, only on Bilyonaryo News Channel.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Francis Polbe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: BNC exclusive, VP Sara uulanin ng mga kaso kaugnay ng pagtanggap ng pera sa China ayon kay dating Senador Trillanes kung bakit alamin.
1: Bardagulan, Isabela Vice Mayor Respiso, nagwala, nagmura sa sesyon ng konseho. Ilang barangay officials, pumalag.
0: Isa pang eksklusibo, 8 Chinese national kinasuhan ng qualified human trafficking kaugnayan ng sinalakay na Pogo Hub sa Alicia Zamboanga Sibugay.
1: Hawak pa rin, 11 baril ni Senador Bato de la Rosa, hindi pa rin isinusuko.
0: Robin at Baste may chemistry at Jake Ejercito sumuporta sa panawagang anti-political dynasties. Babala, may mga lingwahe na hindi angkop sa mga bata ang ating unang balita. Tungkol ito sa sesyon sa bayan ng Reyna Mercedes Isabela na nauwi sa pagwawala at pagmumura ng abogado at vice mayor na si Harold Respicio. Kung ano ang sanhi ng mainit na balitaktakan, yan ang Politico Update ni Elmar Acol.
2: Tumaas ang tensyon sa sinagawang sesyon ng konseho sa bayan ng Reyna Mercedes sa lalawigan ng Isabela nang kwestiyonin ng vice mayor na abogado rin na si Attorney Harold Respicio ang ilang barangay official sa paggamit ng pondo para sa mga tobacco farmers. Humingi ng update si VM Respicio sa mga programang pinunduan mula sa tobacco excise tax noong 2025 kabilang mga proyektong nasimulan at natapos na. Sinasabing tinatanong ni Respicio ang ilang barangay chairman hanggang sa mauwi. Sa sigawan ng sesyon matapos pumalag ang ilang barangay officials. Kahit nagsisigaw din ang sapang konsehal na point of order upang awatin ang away, hindi pa rin ito napigilan.
3: Ikaw, Mr. Slipper, Kapitan, isa ka ba sa mga nangharang last time?
4: Bakit?
5: Oh, tinuturo mo ako, dituro din kita.
3: Oh, nga, sir! Oh, wala ko dito sa'yo. Bakit ang mga nangharang last time?
5: Paano mo sabihin na ito? May narang ako.
6: Point of order, Mr. Presiding Officer. Point of order, Mr. Presiding Officer.
2: Samantala, dahil sa matinding sagutan at ayaw papigil ng mga lokal na opisyal, sinuspindi na lamang ang sesyon. Maging ang ilang mga pulis ay nagmistulang referee na rin sa loob ng konseho. Para sa Politico Nightly, Elmar Acol, Bilyonaryo News Channel.
1: Kumpiyansa ang prosecution team na makukuha sila ng conviction laban kay Vice President Sara Duterte kahit hindi na itinuloy ang Article 3 na tumatalakay sa umano'y bribery case na kinasasangkutan niya. Kinumpirma ito ni Robert Ace Barbers, tagapagsalita at adviser ng prosecution team matapos pagpasahan ng panel na iurong ang article na may kaugnayan sa umano'y panunuhol ng Vice President sa mga opisyal ng Department of Education o DepEd. Ang tatlong natitirang article ay ang Article 1 tungkol sa confidential funds, Article 4 tungkol sa grave threats at Article 2 na unexplained wealth at mga paglabag sa Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN. Sa kasalukuyan, dinidinig ng impeachment court ang mga paratang ng unexplained wealth at SALN violations laban kay Duterte. Ayon kay Barbers, naging batayan sa pagbibitaw sa bribery charge ang

0: pagtanggi ng defense team na mag-stipulate sa bank records ng Vice President na maaaring magdulot ng mas mahabang pagdinig. Sinabi ni Barbers na nananatiling matibay ang mga ebidensang inilatag ng prosecution sa tatlong natitirang articles at ang pagbibitaw sa bribery charge ay isang estratehiyang hakbang para mapabilis ang paglilitis.
1: Inamin ni Attorney Ruel Ilagan, legal counsel ni dating House Speaker Lord Allen Velasco at ng asawa nitong si Rowena Velasco na kilala ng dating House Speaker si dismissed police officer Rodolfo Gracioso Jr. Pero hindi raw nito masabi ang relasyon ng dalawa. Nauna nang inihayag ni Gracioso sa ipinasa nitong affidavit sa National Bureau of Investigation o NBI na dati umano itong security aide ni Velasco. Sa panahon ng kanyang pagseserbisyo sa dating House Speaker, inutusan umano siya nito na mag-deliver ng higit 2 bilyong piso sa pamilya Duterte kabilang si Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Representative Paulo Duterte. Nanindigan naman ang kampo ni Velasco na walang katotohanan sa mga aligasyon ito. Tumanggi rin munang magbigay ng komento ang kampo sa mga nilalaman ng naturang affidavit gayong kakakuha lamang daw nila ng kopya ng dokumento. At sakaling padalhan ng Sabina ang NBI, nakahanda rin umano ang mga ito na humarap sa ahensya. Kinumpirma naman ni VP Sara Duterte na natanggap nito mula sa National Bureau of Investigation o NBI ang affidavit ni self-proclaimed bagman Rodolfo Gracioso Jr. kaugnay ng mga paratang laban sa kanya. Ayon kay Duterte, mayroong 29 na pahayag umano si Gracioso na pinaniniwalaan itong mali at walang katotohanan. Giit din niya na wala sila ni Jerry Tupa sa Marinduque noong Mahal na Araw taong 2019 at wala rin sila sa Manila noong September 21 ng naturang taon. Samantala, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na posibleng maharap sa perjury case si Gracioso kung mapatutunayang mali ang mga paratang at inaasahang magsasampa ng kasong NBI matapos makumpleto ang imbestigasyon.
0: Simula ngayong araw, muling ipinatutupad sa ilang mga piling kalsada sa Metro Manila ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay One Rider Party List Representative Roger Gutierrez, mahalagang maging patas ang pagpapatupad nito sa mga motorista. Kinakailangan na bago sila pagmultahin, ay masiguro munang may nilabag ang isang motorista dahil sa may mga pangyayari naman sa kalsada na hindi nila kontrolado. Sa kanyang pahayag, kabilang sa mga hamon sa mga riders na nagre-resulta ng violations ay poor road conditions, unclear o missing signage, biglang pagbabago ng linya ng kapwa motorista at iba pang uncontrollable situation. Panawagan ng mababata sa mga rider, i-report ang lahat ng kanilang karanasan sa pagpapatupad ng NCAP para maimbestigahan kung epektibo ba ang panukala.
1: Hindi pa rin isinusuko ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang 51 baril na nakarehistro sa kanyang pangalan. Patuloy ang koordinasyon ng PNP Civil Security Group sa legal officer ni de la Rosa. Samantala, tuloy ang kampanya ng PNP laban sa loose firearms. May politiko update si Lead Kabagani.
2: Hawak pa rin umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang nasa 51 mga baril na nakarehistro sa kanyang pangalan. Ayon sa PNP Civil Security Group, nasa 117 firearms ang kailangang isuko ng kampo ng senador. Pero 26 pa lang ang na-turn over sa mga otoridad. Patuloy naman daw ang koordinasyon ng ahensya sa legal officer ni de la Rosa.
3: Ngayon ma'am, isa yun lang, administratively revoke yung license niya. By our rules, dapat masurrender, but ang last na information is on the process of accounting doon sa mga remaining firearms. Ang last nila sir is sila. Actually, they are for the reconsideration.
2: Una nang sinabi ni Attorney Israel Lito Torion, abogado ni De La Rosa, na kukwestiyonin nila ang revocation sa pamamagitan ng motion for reconsideration sa Firearms and Explosives Office. Samantala, tuloy ang kampanya ng PNP laban sa loose firearms.
4: This is the one of the denominator in the commission of crime, lalong-lalo na ang death cases and or murder, homicide or physical injuries, ginagamit ito. And even ginagamit ito in robbery, theft and robbery cases. So, nandyan lahat. And we will continue on our effort to weed out our community of loose firearms.
2: Target ng PNP na ma-account ang mahigit 600,000 mga barila at mahikayat ang mga licensed gun owners na maging responsable sa pag-iingat ng kanilang mga armas.
5: Para sa Politico Nightly, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
0: Sa Boswanga, Palawan, hindi lang turismo ang hamon ng isang island municipality. Kasama rin dito ang access sa healthcare, emergency response, infrastructure at basic services para sa mga barangay na malalayo sa sentro. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, kasama sa mga hakbang ang pagpapalakas ng emergency response sa dagat at healthcare access, habang patuloy ang pagpapaunlad ng Boswanga bilang tourism destination. Ang ating Politico on the Spot, makakasama natin ngayong gabi si Boswanga Mayor Raymond Arce Cruz. Good evening, Mayor Arce. Yes, babalikan po natin ang ating panayam kay Mayor Arce Cruz ng Boswanga sa Palawan.

0: Brotherhood Moment. Na-actress na si Mariel Rodriguez Padilla, nakashare ng sweet snap ng asawa niyang si Senador Robin Padilla at Davao Mayor Baste Duterte. Sa kanyang Facebook post, makikitang nag-handshake at nagkayakap ang dalawa. Parang old friends na nagkikitaan. Sa caption ni Mariel, hanggang sa dulo, sabay sabing na-witness niya ang chemistry ng dalawa at tinawag silang brothers. Mukhang patunay din ito sa lapit o sa lapit ni Robin sa pamilya Duterte.
1: Showbiz and political name pero serious stand. Actor Jake Ejercito ginamit ang kanyang platform para suportahan ang panawagan na ipagbawal ang political dynasty sa bansa. Sa online post niya, binalikan ni Jake ang matagal nang probisyon sa Constitution na nananawagan ng pagbabawal sa political dynasties. Giit niya, same last names, same promises. Pero nananatiling hinaharap ng bansa ang pare-parehong problema. At para sa isang taong o isang taong galing mismo sa isang political family, talagang may bigat ang mensahe ni Jake na public service was never meant to be a family business. Si Jake ay anak ng dating Pangulong Joseph Estrada at half-brothers niya sina Senators Jinggoy Estrada at JV Ejercito. Chinese Embassy itinanggi ang umano'y 469 milyong piso sa funding sa Duterte couple. At Kremlin hindi nagkomento sa umano'y multi-billion dollar oil deal with US. Abangan yan mamaya sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders.
1: Posibleng uulanin daw ng kaso si BP Sara ayon kay dating Senador Sunny Trillanes. Kontrolado umano ng China ang lahat ng kumpanyang nakatransaksyon ng Calle 88 Foods Corporation, ang kumpanyang iniuugnay sa asawa ni BP Sara na si Attorney Man Scarpio. Natuklas naman ng BNC na ang isang nakatransaksyon ng kumpanya pagmamay-ari ng Chinese government. Yan ang exclusive politico update ni Hannah T.
2: China ang lahat ng kumpanyang nakatransaksyon ng Cali 88 Foods Corporation, ang kumpanyang iniuugnay sa asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio. Sabi ni dating Senator Sonny Trillanes sa BNC, ang lahat ng mga nalantad sa impeachment trial, pruwebang totoo ang lahat ng nilahad niya sa isang press conference.
3: Sa China naman, technically, lahat ng Chinese companies are controlled or influenced by the Chinese government. Pero ito, maliwanag talaga, diretso. Hindi mo na kailangan impluensyahan pa, kundi uutusan mo na lang. So, this is the clearest indication of that support.
2: Naitala ang higit 319 million peso worth of cash remittances ng Cali 88 mula China, ang nauna ng inilantad ni Trillanes. Natuklasan ng BNC na isang kumpanyang nakatransaksyon ng Cali 88 na nagngangalang China National Township Enterprise ay pagmamay-ari ng Chinese government. Direkta itong subsidiary ng isang malaking central state enterprise na buong pinamamahalaan at binabantayan ng China na humahawak sa mga ari-arian ng estado. Lumabas na sa bilang ng mga bansang nakatransaksyon ng Cali 88, mayorya nito ay kasama ang China at Hong Kong.
3: Very obvious money laundering operations kasi one-way street lang. Ika nga, ang bigaya ng pera. Kaya, eto na, maliwanag talaga na kumpirmado na conduit ito, itong kumpanya na ito, para makapagbigay ng suporta yung Chinese government doon sa mag-asawang Duterte.
2: Malinaw daw na may implikasyon na ito sa national security ng bansa, kaya panawagan ni Trillanes, dapat nang kumilos ang iba't ibang ahensya rito. Yan ay kahit sa asawa lang ng bise na iuugnay ang Cali 88, pero una na rin itong sumulpot sa SALN ni VP Sara.
3: Hindi niya pwedeng itanggal yung personality niya as the spouse of the vice president. So may clear national security implications yan. So I hope itong confirmation na to would trigger moto proprio investigations of various agencies, no? From DNB to NICA to the SEC, the ombudsman. Marami. Kasi talagang ano ito? Prima facie evidence to of a crime.
2: Inalala ni Trillanes ang RA 6713 na nagbabawal sa mga opisyal na tumanggap ng anuman sa kanilang official duties. Sa Commonwealth Act No. 153 naman, bawal ang pagtanggap ng anuman mula sa isang foreign government nang walang explicit consent mula sa National Assembly. Nakikita ni Trillanes na posibleng ulanan ng kaso ang bise dahil sa mga paratang sa kanya kaugnay ng China. Pero ngayon palang umano, nangyayari na ito. May nakabinbin ngayong graft, plunder at bribery charges laban sa bise. Pero giit ni Trillanes, ang pinakaunang hakbang umano ay dapat hatulang guilty si VP Sara sa impeachment trial niya. Tama lang umano na i-drop ng prosekusyon ang huling allegation laban sa bise na umano'y panunuhol o bribery nung DepEd Secretary pa ito dahil sa mga allegation pa lang na may kaugnayan ang pamilyang Duterte sa China. Sapat na raw para sa conviction ni VP Sara. Para sa Politico Nightly, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
4: Inabot ng 10 oras ang impeachment trial ngayong day 33. Ito na ang pinakamahabang paglilitis lalo't hinimay ng prosekusyon ang mga bank transactions ng mga kumpanyang iniuugnay kay VP Sara. Narito ang Politico Update ni Dexter Ganibe.
5: Executive Director of the Anti-Money Laundering Council.
6: Tinangkang harangin ng depensa na may harap bilang testigo si AMLAC Secretariat Executive Director Attorney Ronel Buenaventura. Pero hindi umubra ang paggigiit ng confidentiality rule, kaya tuloy ang prosekusyon para himayin ang bank transactions. Sa direct examination ni Attorney Mady Vinagracia ng prosecution team, tinukoy ni Buenaventura na may kaugnayan sa graft and corrupt practices ukol sa DPWH flood control issue ang kahinahinalang transaksyon noong July 4, 2019 at June 25, 2019 na inireport sa kanila. May kaugnayan naman sa 6.4 billion pesos na Cebu importation noong 2017 ang na-flag na suspicious transaction na lumabas sa financial records ng vice noong August 1, 2024 kung saan isinasangkot si Congressman Paulo Duterte at ang asawa ni VP Sara na si Atty. Man Scarpio. Samantala, December 5, 2024 ay na-report ang malversation of public funds and property na may kaugnayan umano sa confidential funds. Ang banana chip company na Cali 88 Foods Corporation naman ay tumanggap umano ng 319 million pesos mula sa iba't ibang kumpanya mula sa China kung saan isa umano sa mga ito ang kumpanyang pag-aari mismo ng Chinese government. Pinuna naman ni Attorney Mark Vinlua ng defense team ang anyay hindi patas na record ng mga suspicious transactions ng AMLAC na nakabase lamang sa mga news reports. Sinabi naman ni Buenaventura na ang mga reports na ito ay kasama sa isinumite ng mga bangko sa AMLAC. Sa cross-examination ng depensa, binigyang linaw ni Attorney Mark Vinluan na kabuang 4.4 billion pesos na bank transactions ay aggregate amount o pinagsamang inflow at outflow ng financial transactions. Paliwanag ng depensa na ang aggregate amount ay maihahalimbawa sa naka-time deposit na 600,000 pesos na kapag nira-roll over ito kada buwan, pagkalipas ng 12 buwan, higit 7.2 million pesos na ang aggregate amount ng transaction. Dahil inabot na ng 10 oras na nakasalang sa witness stand, nagdesisyon ng impeachment court na ipagpatuloy na lang bukas ang cross-examination kay Buenaventura at ang karagdagang pagtatanong ng mga senator judge.
7: I was informed that Attorney Ronel Buenaventura has been the longest serving witness testifying before the impeachment court in the history of the impeachment court, thrice over. And given that he has not had lunch even, yung nag-lunch kanina, gutom na nga ngayon eh, siya pa na hindi nag-lunch. So in due consideration of the witness, we shall adjourn in a few minutes and resume tomorrow at 10 a.m.
6: Para sa Politico Nightly, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
1: Balikan naman natin ngayon sa ating Politico on the Spot, Buswanga, Palawan Mayor Raymond Arce Cruz. Good evening, Mayor Arce. Ano po ang pangunahing hamon na kinakaharap ng Buswanga ngayon at ano ang prioridad po ng inyong pamahalaan o pamumuno?
8: Good evening po, Sir Francis, at sa inyo pong mga taga-subaybay at manonood. Para po sa amin, ang pinakamalaking challenge po ng Buswanga ngayon ay una, dahil kami po ay isla, kami po ay geographically challenged. Isa ho yan sa aming pangunahing suliranin. Maliit po ang aming bayan, maliit din po ang aming pondo. At sa pag-unlad po namin, ay talagang masasabi mo pong talagang kami po ay dahan-dahan lang. Iniisip namin paano po namin sasabayan yung mabilis na pag-unlad nang hindi naman po naiiwan yung mga maliliit po naming kababayan. Lumalaki po yung turismo, lumalaki ang population, yung economic activity. Kaya po, kasabay po nito, siguro kailangan po namin mapagbutihin o i-develop yung amin pong infrastructure, aming transportation, lalo na po yung tubig, ang kuryente, yung aming waste management. yung aming healthcare at yung iba pa pong basic services po namin.
1: At katulad po ng nabanggit nyo, Mayor RC, habang lumalago nga po itong turismo dyan po sa bayan ninyo, ay lumalaki rin ang demand sa infrastructure, transportation, waste management, tubig at iba pa po na mga basic services. Paano po ninyo inihahanda ang LGU sa patuloy na paglaki ng Buswanga?
8: Tama po. Gaya po nung sabi ninyo, habang dumadami po yung tao at turista, kailangan din po kasabay po nito yung improvement ng aming infrastructure. Kami po, dahil nabanggit ko kanina na kami po ay maliit na bayan, maliit ang pondo, kami po ay patuloy pong nakikipag-unayan sa iba't ibang national agencies ng ating bansa. At may mga ilan-ilan na rin po na tayo po ay nabibigyan ng biyaya, nabibigyan po tayo ng pondo. Dahil talagang kung kami po ay heavily dependent pa rin po kami sa NTA, sa aming ERA. Kung local income po ang pag-uusapan, ay talagang hanggang ngayon po ay maliit pa rin po ang aming local income.

0: po tuloy-tuloy po yung aming pakikipag-ugnayan, partnership sa provincial government, sa national agencies, at syempre pati ho sa mga private sectors po namin.
1: At Mayor RC, pagdating naman po sa kabuhayan, paano po ninyo sinusuportahan ang mga magsasaka, ang ating mga mangingisda, yung po mga small business owners at iba pang local workers para hindi lamang turismo ang maging sandigan ng ekonomiya po ng inyong pong bayan?
0: Opo, tama po kayo. Dito po sa amin, ayaw po naming maging tourism dependent po yung buong ekonomiya po ng Busuanga. Kami po ay malaki po, malawak po ang aming lupa dito sa bayan. Meron ho tayong agriculture, meron tayong fisheries, farming, merong livestock, meron po maliliit na businesses. At meron ho kami mga handicrafts din at iba pang livelihood activities. Kaya po sabi ko, kailangan po talaga palakasin po yung bawat sektor, tulungan ho sila sa market, tulungan po sila sa capital, syempre sa technology at skills, dahil nakikita rin po namin yung infrastructure sa yung value ng infrastructure sa agriculture. Kami po ay nakipag-ugnayan na rin sa National Electrification Administration, dahil syempre importante po ang sa hanap buhay, importante ang kuryente. At marami-rami na rin po kaming mga sitio o mga island barangays na natutulungan na po. At ngayon po ay 24 hours na po ang supply ng kuryente. Dahan-dahan po ay ang buong bayan na bibigyan na po ng tamang supply ng kuryente po, ang mga basic needs po namin.
1: At siyempre, Mayor, dahil napag-uusapan po natin itong basic services gaya po ng healthcare, education, at social services, ano po ang mga serbisyong nais po ninyong palakasin, lalo na para sa mga residenteng nasa malalayong barangay?
0: Opo. Dito po sa aming bayan, meron po kami ditong ngayon po ang amin pong, wala po kasi kaming hospital ho dito. Meron na lang ho kami dito ay yung Rural Health Unit, RHU. Sa kasalukuyan po, ang amin pong RHU ay meron hong expansion. Kami po pinabigyan ng pondo ng DOH. At yung expansion ho na yan ay ilalaan ho namin para doon ho sa mga bibili na aming mga equipments, kagaya ho ng X-ray, ng laboratory, ng ultrasound. Dahil sabi ko nga, hanggang sa ngayon po ang amin pong RHU ay kulang sa gamit, at karamihan ho sa aming mga pasyente, lalo na po yung mga mas kailangan ng mas maigting na medical attention, dinadala ho namin sa bayan ng Culion. Itong bayan ng Culion po ay mayroong isang DOH-run hospital na kumpleto ang gamit. Kaya sa ngayon po, sabi ko, pangsamantala, nag-invest na rin ho kami sa Sea Ambulance. Meron na hong si ambulance sa amin na yung dating biyahe na 2 oras na papunta ho doon pagdala ng pasyente. Ngayon po ay 40 minutes na dadala na ho namin yung pasyente. Malaking bagay ho sa amin itong si ambulance na kumpleto po ang gamit, na sigurado pong kayang bumuhay ng pasyente habang sakay niya ang pasyente ron. Kami po ay meron na rin hong free medicine sa amin pong mga kababayan. Tungkol naman po sa pagpapalapit ng serbisyo sa aming mga barangay, gaya ng tinatanong po ninyo, may programa ho kaming arangkada tong barangay kung saan lahat po ng departamento ng lokal na pamahalaan ay dala-dala ho namin, nakaschedule ho kami monthly, pumupunta ho kami sa isang barangay, dala namin ang lahat ng serbisyo, lalo na po doon sa mga island barangays na talagang mahirap po ang access nila sa amin. Mula po sa kung ano po, dala namin ng MHO, dala namin ng ultimo ang PNP, ang engineering, ang assessor, sa lahat po ng aming departments dinadala ho namin para kung ano pong kailangan nila ay dun lang ho sa barangay hall nila o dun sa covered court lang ho nila ay makukuha ho nila yung serbisyo ng lokal na pamahalaan.
1: At siyempre, Mayor, bilang panghuling tanong po, kung pag-uusapan po natin ng Busuanga, pagkalipas po ng ilang taon, ano po ang gusto niyong makitang pinakamalaking pagbabago sa ekonomiya, sa serbisyo publiko, sa mga infrastruktura at sa buhay po ng mga Busangganyo o taga dyan nga sa Busuanga?
0: Busuanganyo. Dito po, gusto ko makita ang isang Busuanga na maging isang model municipality ng hindi lang po dito sa aming lalawigan, kundi po ng ibang mga bayan sa ibang probinsya. Yung bayan po na mas maunlad, connected, resilient, at siyempre yung mas marami pong opportunity para sa mga mamamayan.

0: Ang genyo po na kahit papaano ay tumataas po ang antas ng kanilang pamumuhay. May trabaho ang lahat, may negosyo, hindi na po kailangang maging mag-ibang bayan para makahanap ng trabaho, pero dito lang po mismo sa bayan namin ay nandito na po yung mga trabaho ang kailangan po nila.
1: Yes, maraming salamat po. Muli, sa oras po ninyo, Buswanga Mayor Raymond Arce Cruz.
0: Maraming salamat din po. Magandang gabi po.
1: Walong Chinese national kinasuhan ng qualified human trafficking kaugnay ng umano'y sapilitang pagpapatrabaho sa mahigit 50 Chinese employees sa isang sinalakay na POGO hub sa Alisa, Zamboanga, Sibugay. Ang detalye sa exclusive Politico update ni Andrea Salve.
2: Kinasuhan na ng qualified human trafficking ang walong Chinese national na nasa likod umano ng sapilitang pagpapatrabaho sa natukoy na mahigit 50 Chinese employees sa sinalakay na POGO hub sa Barangay Tanjong Muslim sa bayan ng Alisa, Zamboanga, Sibugay. Dalawa sa mga ito ay ang at-large na itinuturong mga boss. Ang anim naman ay naaresto ng NBI kabilang ang umano'y team leaders. Bukod sa mga Chinese ay tatlong Pinoy naman ang kinasuhan ng illegal possession of firearms. Sila raw ang mga nagsilbing gwardiya sa pasilidad at nabawian ng iba't ibang kalibre ng mga armas. Ang mga arestadong individual ay na-turnover na sa kustodiya ng Alisa Municipal Police Station matapos sumalang sa inquest proceedings nitong Linggo ng hapon. Sa gitna ng kaso, sinabi naman ng Zamboanga Sibugay Provincial Police Office na lahat ng pumapasok na foreign national sa probinsya ay kanila umanong namumonitor at iniuulat sa kaukulang mga ahensya.
3: Lahat po ng mga foreign national kasi ma'am sa area na present ma'am is may report po yan ma'am, may na-account po yan ma'am ng kada concern municipal police station ma'am. Medyo alarming kasi so far it will cause mga scam within the, hindi lang siguro sa province ng Sibugay, baka outside Sibugay pa ma'am.
2: Patuloy daw na nakikipag-ugnayan ang Zamboanga Sibugay Provincial Police Office sa iba't ibang mga ahensya laban sa kahalintulad ng mga operasyon kung saan foreign nationals umano ang nasasangkot.
4: Para sa Politico Nightly, Andrea Salve, BillionR News Channel.
5: Kinisyon ni former Senator Antonio Trillanes IV ang pakikitungo ng ilang Senator Judge kay Davao City Mayor Baste Duterte sa impeachment trial ni VP Sara. Sa programang memo ng Billionaire News Channel, pinunan ni Trillanes ang tila pagmamano at pagpapapogi nila sa alkalde.
6: Yung mga kaalyado niya, walang surprise doon. Mm-hmm. Pero doon sa supposed to be, hindi niya kaalyado, meron tayong problema doon.
5: Dagdag ni Trillanes, tila hindi pahirapan ang pagtatanong kay Mayor Baste, lalo na sa kanyang pag-amin na nakatanggap ng 19 na kontrata sa Davao City ang kumpanya ng kanyang ate na si VP Sara.
6: Para naman tayo naglolokohan. So dapat doon pa lang diniinan 'yon. Parang ginagawa mo naman kaming mga tanga, 'di ba? So 'yon, I was expecting some of the senator judges to pounce on that. Pero nagmano eh. Yun ang nakaka-bother.
1: Sa 32 na ASEAN Postal Business Meeting, tinalakay ng mga leaders kung paano mas mapapalakas ang cross-border business initiatives, regional logistics at kung paano mapapalago ang e-commerce na magbubukas ng malaking market sa postal business. Yan ang Politico update ni Remus Macasero.
7: The history of the Philpost, no? It's been existing for 259 years. Still, the need of the public to access communication is there, even though the mails are declining. But the increase in the e-commerce, in the parcel delivery, it's there.
8: Yan ang Vietnam Philpost nung tinanong sa importansya ng postal industry sa ginanap na postal business meeting. Pinangunahan ng pagtitipon ni na Philpost Postmaster, General and CEO Maximo Santa Maria III at Post Malaysia Group CEO Charles Brewer.
9: Digitalization generally is a good thing, but because of digitalization, mail volumes, which is sort of our history, have been declining at a fairly rapid rate. We have to find new ways, new business models to adapt to the changing environment.
8: Tinalakay ng mga leaders kung paano mas mapapalakas ang cross-border business initiatives. regional

0: logistics at kung paano mapapalago ang e-commerce na magbubukas ng malaking market sa postal business. Nagtapos ang pagtitipon sa isang welcome dinner na dinaluhan din ni DBM Secretary Kim Robert De Leon. Nagkaroon din ng unveiling for the ASEAN Fruits 2026 commemorative stamps, showcasing significant fruits representing the 11 ASEAN member states. In the age of digitalization, tila unti-unti umanong nakakalimutan ang mga post office. Pero para sa mga delegates, hindi pa umano namamatay ang industry. The infrastructure are already there. Kailangan na lamang umano itong sumabay sa panahon. Para sa Politico Nightly, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
1: Dating opisina ni Senador Jinggoy Estrada sa 6th floor ng Senate Building sa Pasay City nilimas na. Ito ang bubungad pagpasok sa room 602. Binakbak ang mga tiles, walang wallpapers at walang anumang gamit at pati inidoro ay tinanggal. Ito ang opisina ni Estrada simula noong 19th Congress, isa sa mga opisyal noong ng Senado bilang Senate President pro tempore hanggang sa pagpasok ng 20th Congress. Pero noong napalitan ni Senator Tito Soto si Senator Cheese Escudero bilang Senate President sa 20th Congress noong September 8, 2025. Si Lacson ang nahalal noon na Senate President pro tempore, pero nananatili sa room 602 si Senator Jinggoy kahit na noong nagpalit ulit ng liderato ang Senado buwan ng Mayo. Nananatili si Senator Estrada sa room 602. Inaresto siya sa kasong plunder kaugnay ng flood control scandal, pero nananatili pa rin ang 602 na opisina para sa mga staff ni Estrada. Kanina bumungad na ang ganitong itsura ng silid na animoy nagmistulang construction site. Lilipat na sana si Senator Tito Soto rito bilang bagong Senate President pro tempore, pero nagulat din sila sa kinahinatnan ng silid. Wala pang pahayag ang liderato ng Senado maging ang tanggapan ni Senator Estrada kung bakit tila hinubaran ang Room 602.
2: Itinanggi ng Chinese Embassy sa Manila ang paratang ni dating Senador Sonny Trillanes na nagbigay umano ang Beijing ng 469 million pesos kay Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Man Scarpio. Tinawag ng Chinese Embassy na false narrative ang naturang paratang at kinundina ang umano'y malisyosong pahayag laban sa China. Sa press conference noong Biyernes, inakusahan ni Trillanes na 319 million pesos ang napunta sa Cali 88 Foods Corporation na iniuugnay niya kay Carpio, habang 150 million pesos naman ang umano'y napunta sa Tapang at Malasakit Foundation ni Duterte. Sinabi ng embassy na dapat itigil ang political manipulation at huwag idamay ang Philippine domestic politics sa relasyon ng Pilipinas at China. Samantala, inilabas ni Trillanes ang paratang matapos ang humiling na alisin bilang testigo ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni VP Sara. Tinanghal ng Britain's Green Party bilang anyo ng racism ang Zionism matapos aprubahan ang isyong moson sa isu. Sa botong 1,022 laban sa 813, pinuri ng partido ng Zionism bilang ito nationalist political project at muling nanawagan na itigil ng British government ang arms trade sa Israel. Hiniling din ng Green Party ang pagkakaroon ng isang demokratikong estado sa buong historic Palestine at sinuportahan ang right to self-determination. Kinundin na naman ito ng ilang British Jewish groups at ng Israeli government na nagsabing anti-Semitic ang Muson dahil tinatanggi umano nito ang karapatan ng Jewish people sa self-determination.
1: Hindi nagkomento ang Kremlin sa ulat na lumalawak umano ang US-Russia talks para sa pagwawakas ng digmaan sa Ukraine at kasama na rito ang multi-billion dollar oil deal. Ayon sa Kremlin spokesperson, kasama sa mga pinag-uusapan ng Russian at US negotiators ang energy cooperation. Samantala, iniugnay sa mga negosyanteng mula Middle East ang umano'y proposed oil deal na nakasaad sa isang ulat. Nagbabala rin ang spokesperson na magbabalik.

0: Sa ating politiko lokal, sinimula na ngayong araw, October 5, ang NCAP 2.0 sa Maynila, kasabay ng babala ni Mayor Isko Moreno sa mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Iginiit ni Mayor Isko na walang pinipili ang programa at saklaw lahat ng motorista, kabilang ang mga kawani ng pamahalaan. Hinimok din niya ang mga empleyado ng gobyerno na maging halimbawa sa pagsunod sa mga batas trapiko at pagpapanatili ng kaayusan sa kalsada. Ayon sa alkalde, 100,000 motorista na ang nahuli sa NCAP noong kanyang unang termino bilang mayor at ngayon ay ibinabalik ito sa pamamagitan ng NCAP 2.0.
1: Sapagkat dito sa non-contact lahat pantay-pantay. Wala nang siga, walang malapit sa kusina. Kapag ikay lumabag, todas, penalty ka. Nga nga. Kaya ingat, sabi nga ni John Lloyd, dahil unti-unti makakamit natin yung certainty o kasiguruhan sa pagpapatupad ng ating mga alituntunin. Kaya wala na kayong mapapakiusapan or maareglong enforcer.
2: Sa Muntinlupa City, simula October 12, magkakaroon na ng libreng sakay ang Muntinlupa e-bus para sa ilang sektor sa lungsod. Sa initial rollout, priority ang senior citizens, PWDs, buntis at mga pasyente ng ospital ng syudad, habang least priority naman ang city government employees. First come, first serve ang pagsakay at valid ID lang ang kailangan. Para sa Usmon patients, kailangan namang magdala ng laboratory request o result, doctor's note o prescription o confirmation ng doctor's appointment. May itatalagang stops at maglalabas pa ng hiwalay na anunso para sa mga ruta at schedule ng e-bus. Ayon kay Mayor Rapi Biason, bahagi ito ng hakbang para gawing mas green, healthy at sustainable ang Muntinlupa.
0: Sa pagdiriwang ng Filipino Elderly Week sa Baguio City, pansamantalang umupo sa mga posisyon ng mga opisyal ng city government ang mga napiling lolo't lola sa ilalim ng Senior Citizen Official for a Day o SCO FAD program. Kabilang dito si Fernando Moyae na pansamantalang gumanap sa papel ni Mayor Benjamin Magalong, habang si Raymond Ruaro naman ang kumatawan kay Vice Mayor Faustino Oloan. Ayon kay Mayor Magalong, layunin ng programa na bigyang pagkilala ang kontribusyon ng mga senior citizen at mabigyan sila ng pagkakataong makilahok sa pamamahala ng lungsod. Anya mahalaga ang karanasan at pananaw ng mga nakakatanda sa paghubog ng kinabukasan ng Baguio mula sa pagbangon nito matapos ang malakas na lindol hanggang sa pagiging isang smart at sustainable city.

0: Sa Iloilo City, hinimok ni Mayor Raisa Trenya sa mga guro na huwag kalimutang alagaan ang kanilang sarili habang inaalagaan at tinuturuan ang mga kabataan. Sa mensahe niya para sa Teachers Day, pinasalamatan ni Trenya sa mga guro sa kanilang patuloy na serbisyo at dedikasyon sa mga estudyante. Anya, mahalagang magbigay rin ng oras sa mga guro para sa kanilang sarili at kalusugan. Hinimok din ni Trenya sa mga guro na gamitin ang araw ng Teachers Day bilang pagkakataon para magpahinga at mag-self-care.
1: Sa kanalatong niya mga teachers, happy Teachers Day. And on this day, I wish nga maka-spend time and kamo nga mag-take care sa inyong mga lawas. Because this day is for you. Thank you for your service and always taking care of our children. And don't forget about yourselves. Kaya dapat kamo man ang dapat take care ng inyong lawas para maka-take care man sa mo sa atong kabataan. Enjoy your day and happy Teachers Day.
2: Sa General Santos City, pinasilip ni Mayor Lorely Pacquiao ang bagong City Hall. Ang limang palapag na gusali ay disenyo para magbigay ng mas maayos, moderno at komportableng espasyo para sa mga empleyado at mga kababayang may transaksyon sa City Hall. May maayos na working areas, maaliwalas na environment at male at female restrooms sa bawat palapag. Binigyang diin din ang accessibility ng pasilidad para sa mas people-friendly na serbisyo. Ayon kay Mayor Lorely, hindi lang ito bagong gusali kundi bagong espasyo para sa mas mabilis, maayos at epektibong serbisyo publiko sa mga General Santos City residents. Bago matapos ang araw niyo, heto muna, pampa-feel good. Mga kwentong good vibes naman susunod sa Politico Night.
3: Nakuha ng Billionario News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
4: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
5: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaneta.
4: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.
6: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth view. I'm Anton Rojas.
7: Get ready.
6: It's time to keep your eyes on the prize.
7: Be prepared.
6: On The Scorecard tonight.
7: Get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
6: Where sports is our business and business is our sport.
7: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
0: Oras na para sa ating Politihu. Mahuhulaan nyo kaya kung sino? Sino itong opisyal ng gobyerno na tila medyo naiipit sa kanyang trabaho kaya humihirit ng lipat pwesto? Ayon sa ating Polybird, matapang itong si Politihu, lalo na nang maging very hands-on ito sa pagbusisi sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno. Interview dito, interview doon, biyahe dito, biyahe doon, mura dito, mura doon. Sa katunayan, maituturing siyang bahagi ng proseso ng pagpapakulong sa mga big fish na sabit sa anomalya. Pero ang problema, naiipit ang isa sa kanya mga sabihin na natin na pinagkakautangan ng loob dahil pinag-iinitan ang ilan sa mga proyekto nito sa isang lungsod. At ang matapang na imahe sa publiko ni Politihu, kinakailangang umatras ng bahagya para sa kanyang padrino noon.
2: Dagdag pa ng ating Polybird, ang tinitingnan na balasahan ay nagkaroon ng hindi magandang pagtanggap ng isa pang opisyal ng gobyerno na gagawing kapalitan. Paano kasi itong isa pang opisyal ng gobyerno na nananahimik sa kanyang pwesto ang tanging available na may qualifications para ipalit kay Politihu? Hindi naman pabor para sa isa pang opisyal ng gobyerno ang napipintong balasahan.

0: tanong, ba tutuloy kaya ang swap sa pwesto? Palagay mo, partner, mako-convince na kaya ang kapalitan?
1: Ang clue.
0: Siyempre, ang clue, nandun na sa ating tanong. May idea ka ba, partner?
1: Parang meron yan.
0: Ibulong mo na lang sa akin mamaya at kung may idea kayo, sa inyo na lang muna.
1: Hula na. At bago matapos ang araw na ito, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol D.
2: Sana all may ka-date. Yan ang hirit ng netizens sa weekend well spent ni Taguig City Mayor Lani Cayetano at asawa nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Sa post ni Mayor Lani, bakas ang sweetness nila sa isa't isa matapos ang kanilang movie date. Mukhang sulit ang quality time ng mag-asawa na parehong busy sa serbisyo publiko throughout the week. Wala talagang papantay sa mga oras na kasama natin ang ating The One. Samantala, wala nang AI-AI. Send me back to the 60s ang atake ng pagbabalik tanaw ni Taytay Councilor Topit Cruz matapos niyang makita ang mga larawan ng sangguniang bayan members noong 1965 sa isang fiesta souvenir program. Napansin niya ang cool posing ni na Vice Mayor Benjamin Esguera, Councilor Dominador Cruz, at Councilor Delfin Calderon. Pati ang look away ni Councilor Perfecto Villanueva at candid shot ni Councilor Rogel Rufino. Pinalikan din niya para kay Konsi Tobit. OG astig talaga ang mga lingkod bayan noong dekada 60. Samantala, Monday ready si Eastern Samar Board Member Cristel Yadaw. Paano ba naman kasi talbog ang blue at red Christmas lights na inire-ready ngayong Pasko? Dahil lahat ng yan kasama sa kanyang ritual para sa kanyang glass skin. Skincare muna bago matulog para fresh at atake agad on a Monday morning. Pero syempre, para kumpleto ang start of the week, aba, nagpaka-barista pa nga si BM Stel para ipaglaban siya sa full pack na trabaho ngayong araw. Talagang kumpleto ang araw basta't may masarap na kape sa umaga. At yan ang ating Politico Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
1: Kape raw.
0: Kape raw, partner.
1: Pabuksan natin yung off the record. At 81 days na lang, Pasko na. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulo. Tandaan, ako, ikaw, tayo, Politico.
0: Ako naman si Francis Polbe. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar, magkita-kita po tayo ulit bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: Let this be spread completely. And tables to be presented by
1: walang tinatago ang Vice Presidente. Ngunit ang mga datos ay dapat dumaan sa tamang proseso ng pagberipika ng naaayon sa batas at hindi dapat ibalandra ang mga ito sa publiko sa pamamaraang mali, malisyoso at ang tanging layon ay pamumulitika lamang.
2: It would be absurd that a private bank in an impeachment case, trial, can be compelled to divulge bank records while the AMLA, which is the government entity that is supposed to address issues of criminal activity and money laundering, cannot be compelled to present bank AMLA transactions and records.
3: Tuloy ang pagkalkal sa mga dokumento sa umano'y unexplained wealth ng pangalawang pangulo. Sa day 33 ng impeachment trial, humarap ang bagong testigo.
4: Ikinanta ang bank transactions ni VP Sara at kanyang asawa, bagay na tinangkapang harangin ng depensa.
5: Sa ibang balita, tila buhay pa rin talaga ang pogo sa bansa. Kinasuhan ang ilang Chinese national na nasa kote sa Zamboanga. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
4: Ako naman si Willard Cheng.
5: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Pagtestigo ng AMLAC, bigong harangin ng kampo ni VP Sara. Bank transactions ng bise at asawa, umabot sa higit 4.4 billion ang halaga. Pinondohan si VP Sara, umano'y false narrative ni dating Senador Antonio Trillanes, pinalagan ng China. Lord Alan Velasco, no show sa NBI, pero kampo ng dating Speaker, inaming kilala si self-confessed bagman Rodolfo Gracioso. Pati Inidoro, tinanggal. Opisina ni Senador Jinggoy Estrada, sinimot bago lipata ni Senador Tito Soto. Exclusive, walong arestadong Chinese nationals sa Pogo Hub sa Zamboanga, Sibugay, kinasuhan na ng qualified human trafficking. Tatlong Pinoy security guards dinimanda rin. At inisnab ang awards night. Catherine Bernardo, iniintrigang nasa Tokyo kasama si Lucena City Mayor Mark Alcala.

0: Bigo ang depensa na harangin ang pagtestigo ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa Day 33 ng impeachment trial ni VP Sara. Sa pagsalang sa witness stand, sinabi ng AMLAC na aabot sa higit 4.4 billion pesos ang naging bank transactions ng Bise at ng kanyang asawa mula 2007 hanggang 2025. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah?
1: Corina, ang banana chip company na Kale 88 Foods Corporation na naiuugnay sa asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio ay tumanggap daw ng milyong pisong pera mula sa ilang mga kumpanya sa China at isa sa mga ito ay Chinese-owned ng kanilang gobyerno. At sumatotal na sa 319 million pesos ang remittances na ito ayon sa AMLAC witness. Nagpatuloy ang paglabas ng financial records ng Bise dahil nga nabigo ang depensa harangin ito.

0: sa Day 33 ng impeachment trial. Binalaan ng ilang beses ng defense team ni VP Sara ang pagtestigo ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Sumipot siya para ilahad ang daloy ng pera sa mga account ng bise at ng asawa nitong si Attorney Man Scorpio. Para sa depensa, lalabag ito sa confidentiality laws.
1: Walang tinatago ang Vice Presidente, ngunit ang mga datos ay dapat dumaan sa tamang proseso ng pagberipika ng naaayon sa batas at hindi dapat ibalandra ang mga ito sa publiko sa pamamaraang mali, malisyoso at ang tanging layon ay pamumulitika lamang.
0: Lalabag din daw ito sa karapatan ng bise.
1: We also put on record that Vice President Sara Z. Duterte reserves the right to pursue all appropriate legal remedies against those who will violate the law and her rights thereunder.
0: Pero ibinasura ni Presiding Officer Cheese Escudero ang hiling ng depensa. Hindi raw absolute ang confidentiality ng AMLAC records at pwede itong ilabas kung may utos ng korte gaya ng sabina sa impeachment trial. Concern ni Senator Judge Pia Cayetano, baka pagdudahan ang legalidad ng impeachment proceedings dahil dito.
2: Kung allowed naman pala mag-divulge ang bank representatives ng bank records under the bank secrecy law, edi sana nauna na lang ang presentation ng bank representatives.
3: It would be absurd that a private bank in an impeachment case, trial, can be compelled to divulge bank records while the AMLA, which is the government entity that is supposed to address issues of criminal activity and money laundering, cannot be compelled to present bank AMLA transactions and records.
0: Sa kabila ng mahaba-habang diskusyon, nailanta din sa impeachment court ang hawak na summary of transactions ng AMLAC. Nasa 373 ang covered transaction reports o CTRs para kay VP Sara, habang 34 ang suspicious transaction reports o STRs. Kapag isinama ang mga transaksyon ng asawa niyang si Carpio, umaabot sa mahigit 4.4 billion pesos ang kabuang halaga mula 2007 hanggang 2025. Ang CTR ay ulat sa cash transactions na higit 500,000 sa isang banking day, habang ang STR ay ulat sa kahinahinatang lang transaksyon gaya ng halagang hindi tugma sa kita ng kliyente o transaksyong walang malinaw na lehitimong dahilan. Hindi din divulge ni Buenaventura kung sino-sino ang analysts sa likod ng summary na ito para raw sa safety purposes nila. Pero giit ng defense, paglabag ito sa karapatan ng bise. Sabi naman ng prosekusyon, sinabi na mismo ni Buenaventura na bahagi siya ng paghahanda nito at pwede naman nilang questionin ito sa cross-examination. Corina, lumantad pa sa impeachment court ang transaksyon umano ng mag-asawang VP Sara at Attorney Man Scorpio na iniuugnay naman sa flood control issue at shabu importation. Na-flag yung isang transaksyon para sa isang premium payment sa isang insurance company sa account ng bise noong July at November 2019 na ayon sa naratibo sa report ay bahagi ng flood control issue, habang suspicious din ang isang transaksyon kaugnay ng kasong shabu importation noong 2017 na nagkakahalagang 6.4 billion. Base sa 2024 report na lumabas kanina, sangkot dito sina Representative Paulo Duterte at ang asawa nga ni VP Sara na si Attorney Man Scorpio. Balik sa iyo, Corina.
4: So, Hannah, meron bang nagtugma sa AMLAC records doon sa mga alegasyon ni former Senator Trillanes?
0: Yes, Corina. In fact, yung 319 million peso allegation na meron daw cash remittances mula sa China ay nanggaling nga doon sa isa na ring claim ni former Senator Sonny Trillanes sa kanyang press conference noong Friday. At lumabas dito sa trial kanina na yung Cali 88 Foods ay lumabas din na 319 million yung natanggap na cash remittance mula sa China. At mas nabigyang detalye ito sa impeachment court ng ilahat add yung detalye doon sa mga kumpanya. Una dyan, yung 4.4 million remittance mula sa nagngangalang Yiwu Yunong

0: import and export. 5.66 million remittance naman mula sa Jinhua Dongxi Trading at 6.5 million mula sa Yiwu Yimei Food Corporation. Pangalawa doon sa nagmatch ko rin na ay yung BPI account dahil noong 2016 pa sinasabi ni Trillanes na merong joint account itong sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara sa BPI Julia Vargas. Kinumpirma yan ng AMLAC na meron ngang ganitong joint account at merong about 9.1 million peso worth na na-withdraw dito noong 2013. At una nang sinabi ni Trillanes na posible ngang naging conduit naman ang Kali 88 para daluyan ng pera mula sa China, pero itinanggi na rin ito ng defense team ni VP Sara. Balik sa iyo, Corina.
1: Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat live sa Senado.
2: Nagkainitan sina Private Prosecutor May Divina Gracia at Defense Lawyer Marvin Luan sa Day 33 ng impeachment trial ni VP Sara. Alamin natin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganive live mula sa Senado. Dexter, ano ba ang ugat ng tensyon?
3: Pinky, eto, hindi ito press con para magharap ng kung ano-anong presentasyon at hindi rin tinatanggap ang mga kwentong barbero. Ilan lamang yan sa mga pahayag mula sa depensa nang magpresenta na ang prosekusyon ng mga bank financial transactions ng mga kumpanyang iniuugnay kay VP Sara. Simula pa lang ng pagharap ng prosekusyon kay Attorney Ronel Buenaventura, Executive Director ng Anti-Money Laundering Council, hinarang na ni Atty. Mark Binluan na siya ay maiharap na testigo dahil sa confidentiality rules. Pero sa ruling ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chiz Escudero, ibinasura niya ang motion ng depensa. Sa kasagsagan ng presentasyon ng prosekusyon, napuna ni Atty. Binluan ang tilaan niya mas nauuna ang PowerPoint presentation kaysa sa pagtatanong at bago pa ang sagot ng testigo. Napansin din ni Atty. Binluan ang katagang strictly confidential sa isang dokumento, pero isinapubliko pa rin ito ng prosekusyon.
4: The prosecution is not being entirely truthful with this honorable court because they're flashing a document, Your Honor, but it seems that the document, comparing it from the original, was corrupt. Because in the original document, prior to the date, Your Honor, there is an annotation that states strictly confidential. And the document here, as appearing in the screen now, as flash on the screen, does not contain that portion, Your Honor.
3: Pinuna rin ng depensa ang isang presentasyon ng prosekusyon na naglalaman ng halagang higit 9.1 million pesos at higit 221,000 US dollars. Napatid kasi sa pagtatanong ng presiding officer na isang account lang ito at ang dolyar ay conversion lang. Maging ang presentasyon umano ng foreign currency ay mahigpit na pinagbabawal ng batas maging sa impeachment trial.
4: The figures as flash on the screen could mislead not just this honorable court but also the people watching. Are these aggregate amounts? Are these separate amounts? Is it one and the same amount, just converted figures? In other words, Your Honor, this is not a press conference. This is a court proceeding, Your Honor, a formal court proceedings. And the use of these unreliable and inaccurate representations are unwarranted.
3: Nang talakayin na ng prosekusyon ng mga bank transaction noong December ng 2024 sa ilang banko sa Davao City, partikular sa mga petsang December 20 hanggang December 31, nag-comment ang prosekusyon na katulad lang ito sa isyu ng confidential fund na na-disburse ng 11 days. Dito na nag-object ang depensa at pinapa-strike out of record ang nasabing pahayag sabay komento na hindi kwentong barbero ang pinag-uusapan sa impeachment court.
4: Again, with all due respect to Attorney May, but she made snide remarks regarding 11 days which we deem highly improper, Your Honor. This is not a barbershop talk. These are unprofessional remarks, Your Honor. So we just want to maintain the integrity of these proceedings and they keep on repeating it, and so we just want these snide remarks, Your Honor, to be stricken off the record, Your Honor.
3: Pinabura naman ng presiding officer na ma-strike out of record ang nabanggit ng prosekusyon. Maging ang katagang barbershop talk ni Atty. Binluan ay pinatanggal na rin sa record. Pinky, dakong alas 5 na ngayong hapon nang magsimula ang cross-examination ng depensa dito kay Attorney Buenaventura at siyang nagpapatuloy ngayon. Dito sa cross-examination ay na-question ng depensa ang kredibilidad ni Buenaventura dahil katatalaga lang niya bilang executive director ng AMLAC

0: Secretariat nitong April 14, 2026. Maging yung pagsusumiti niya ng mga dokumento sa House Justice Committee ay na-question din. Kasama din sa natalakay kanina dito sa cross-examination ay yung katagang aggregate amount. Dahil binabanggit na yung 4.4 billion pesos ay aggregate amount. Ibig sabihin, pinaghalong inflow at outflow. Dito nagbigay ng halimbawa ang depensa na ang 600,000 pesos na naka-time deposit sa isang banko dito sa atin Pinky, ang 600,000 sa loob ng 30 days na maturity ay nasa 50 pesos hanggang 1,750 pesos lang ang tubo nito sa loob ng 30 days. Pero kung i-roll over every month yung 600,000 pesos nito, ang sabi ng depensa, e pagdating ng isang taon, e higit 7.2 billion pesos na ang na-re-report sa AMLAC na aggregated amount. Gayong ang totoong value ng pera mo na nakadeposito sa banko ay higit 600,000 pesos lang. Pinky.
1: Kasi ang ibig sabihin ba noon, Dexter, yung 600,000 dahil nilagay sa time deposit, sa susunod na buwan, 600,000 plus ulit. Sa pangatlong buwan, 600,000 plus ulit, imbis na 600,000 lamang, pati yung interest. Sinasama pati yung deposit.
0: Mm-hmm.
1: Ayun. Kaya...
0: Oo. Pero pag... kasi... Mm-hmm.
1: Go ahead, Dexter.
0: Yes, Mickey. Yes, Mickey. Kasi ang sinasabi ng depensa, yung 600,000 na yan, kapag ni-roll over every month, ni-re-report yan sa AMLAC dahil... part siya ng CTR dahil higit sa 500,000. So pagdating ng isang taon o sa loob ng 12 months, yung na-re-report doon sa AMLAC, yung aggregated amount niya ay higit sa 7.2 million pesos.
1: Tama.
0: Na.
1: Okay.
0: Bagamat yung pera mo na nandun sa banko na pinata-time deposit mo ay 600,000 pesos
1: lang. Naintindihan ko na. Parang lumalabas 600,000 lang talaga yung dineposit mo. Pero dahil nga nire-report every month dahil lampas ng 500,000, naging 600,000 times 12. Kumbaga, kaya sabi mo, 7.2 million. Mm-hmm. Alright. Maraming salamat sa iyo, Dexter Ganive. Nag-uulat ang live mula sa Senado.
2: Kinwestiyon ni former Senator Antonio Trillanes ang pakikitungo ng ilang senator judge kay Davao City Mayor Baste Duterte sa impeachment trial ni VP Sara. Sa aming panayam, pinuna ni Trillanes ang tila pagmamano at pagpapapogi daw nila sa alkalde.
3: Yung mga kaalyado niya, walang surprise doon.
0: Mm-hmm.
3: Pero doon sa supposed to be, hindi niya kaalyado. Meron tayong problema doon.
2: Dagdag ni Trillanes, tila hindi pahirapan ang pagtatanong kay Mayor Baste, lalo na sa kanyang pag-amin na nakatanggap ng 19 na kontrata sa Davao City ang kumpanya ng kanyang ate na si VP Sara.
3: Para naman tayong naglolokohan. So dapat doon pa lang diniinan yon. Parang ginagawa mo naman kaming mga tanga, di ba? So, yun, I was expecting some of the senator judges to pounce on that. Pero, nagmano eh. Yun ang, nakaka-bother.
4: False narrative kung tawagin ng Chinese Embassy ang pagpapadala umano nito ng pondo sa isang political faction dito sa Pilipinas. Kinundi na ito ni Chinese Embassy spokesperson Chi Lingpeng at nanawagan na huwag nang idamay ang domestic politics sa relasyon ng Maynila at Beijing. Ano man daw pagtatangka na sirain o gamitin ng China para sa personal na interes ay hindi magtatagumpay. Matatanda ang inakusahan ni former Senator Antonio Trillanes si VP Sara at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio na tumanggap umano ng milyong-milyong piso mula sa China.
2: Aware daw si PBBM sa isyu ng umano'y perang natanggap ng mag-asawang sina VP Sara at Attorney Man Scarpio mula sa China. At gaya ng posisyon ng Department of National Defense para sa Pangulo, ay kailangan daw talagang ito'y silipin.
5: Hindi po ito dapat na i-ignore. Hindi po ito dapat na hindi pansinin. Dahil hindi po nakikialam dapat ang isang bansa sa anumang politika ng Pilipinas. So maaari po itong paimbestigahan at mandato po ng NBI, NSC, kahit po

0: ang AMLAC ay dapat na tingnan kung itong binabanggit ni Senator Trillanes ay mayroong sapat na ebidensya.
1: No-show si former House Speaker Lord Alan Velasco at ang kanyang asawa sa NBI matapos silang imbitahan kaugnay ng alegasyong cash deliveries ni dismissed police officer Rodolfo Gracioso. Sa halip ay mga abogado nila ang sumipot para pabulaanan ang mga paratang ni Gracioso na nagdala siya ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte sa utos umano ni Velasco. Pero inamin ang kampo ni Velasco na kilala ng dating speaker si Gracioso. Tumanggi na muna silang magkomento sa sworn affidavit ni Gracioso, pero handa raw si Velasco na sumagot sa proper time at forum. Nasa Japan umano ang mag-asawang Velasco ayon sa DILG.
2: Una-una po, they are private citizens. They're not government officials or public officers. So, as private citizens, malaya po silang mag-travel at any time. So, yun lang po yung masasabi ko.
3: Saan man magpunta, tila binubuntutan ng kontrobersya. Si DPWH Secretary Vince Dison, kaugnay sa umano'y ghost project sa Taguig. Sa Maynila naman, nag-inspeksyon ng kalihim ngayong araw. Ang detalye sa agenda report ni Mike Carazon.
4: Maikli lang ang sagot ni DPWH Secretary Vince Dison sa pagkakaipit niya sa bangayan nina Senators Panfilo Ping Lacson at Alan Peter Cayetano tungkol sa umano'y ghost projects sa Taguig.
5: Ayoko na mag-comment dyan. Magtatrabaho lang ako.
4: Kinumpirma din ni Dison ang 20 billion pesos na budget amendment ng DPWH sa 2027 na kinukwestiyon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio.
5: Meron naman talaga. Meron kaming mga kailangan idagdag kasi may mga projects na hindi umabot yung mga requirements nung nag-submit tayo sa DBM na very critical, lalo na for fraud mitigation.
4: Pero tiniyak ng kalihim na magiging transparent daw sila sa kanilang gagastusing pera ng taong bayan. Balik Maynila ngayong araw si Dison para inspeksyonin ang ongoing drainage improvement sa lugar.
6: Ganito kalaking tubo na ang ilalagay ng DPWH dito sa kahabaan ng Rojas Boulevard para maibsan na umano ang taon-taong pagbahang nararanasan sa lugar. Nagkakahalaga naman ito ng 47 million pesos.
4: 2 meters daw ang haba ng pipe at magsisilbi rin daw itong detention basin na kung saan ang tubig na may ipon dito ay maaaring magamit sa El Nino. Inaasahang makukumpleto ang proyekto bago matapos ang taon. Para sa agenda, Mike Carazon, Billionaire News Channel.
1: Kila na bulaga si Senate President Pro Tempore Tito Soto sa kalagayan ng opisinang mamanahin niya kay Senador Jinggoy Estrada. Kita sa video na halos hinubaran ang opisina bago lipatan ni Soto. Simot lahat mula tiles at inidoro hanggang light switches, door jams at wall panels. Nagmistula tuloy itong construction site dahil halos walang iniwan na fixture sa opisina. Wala pang pahayag mula sa kampo ni Estrada sa ngayon. Hindi pa rin alam kung sino ang nag-utos na tanggalin ang mga gamit sa opisina.

0: May dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Ayon sa Energy Department, 1 peso and 30 centavos ang tapya sa kada litro ng diesel. Pero ang gasolina may dagdag na halos 2 pesos per liter. Ang kerosene naman nasa 3 pesos and 30 per liter ang patong. Mataas pa rin daw kasi ang presyo ng langis sa world market dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Dagdag ng DOE, asahan din ang higit 17 pesos per kilogram increase sa LPG.
1: Mag-ipon para sa ekonomiya. Yan ang pahayag ni BSP Governor Eli Remolona Jr. sabay hirit na iwasan muna ang pagbili ng mga luxury item. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
2: Humirit na naman si Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli Remolona Jr. sa mga Pinoy na lalong magtipid para sa ikabubuti ng ekonomiya. Sa Bankero Unfiltered ng Billionaire News Channel, nagbabala si Remolona na kulang ang savings ng bansa kumpara sa ASEAN neighbors nito.
3: What is the average or the most desirable?
4: Thailand, which has been growing much faster than we have.
3: Okay.
4: The savings rate is more like 25% compared to our 19%. Vietnam, it's more like 37%.
3: Really, Vietnam?
4: Singapore, 50%.
2: Hinimok ni Remolona ang mga nasa middle class and upper middle class brackets na iwasan na ang pamimili ng luxury items. Kung may magic wand daw ito, tanging hiling ng BSP chief ang mas maraming savings para sa ekonomiya. Anya, dahil kulang ang naiipong pera ng Pilipinas, kapos din umano ang resources para pondohan ang pag-i-invest. Kaya nauuwi na lamang ito sa pangungutang sa ibang bansa.
4: I think we must do all we can to raise the savings rate. I'm not expecting the poor to save more, but the middle class, the upper class, let's give up on our Louis Vuittons, let's give up on our Swiss watches, and save more so that we can invest more.
2: Binatikos ni former Bayan Muna Representative Teddy Casino ang mga pahayag ni Remolona. Anya, investment din naman para sa middle and upper classes ang paggasta ng pera sa luxury goods sa gitna ng tila lugmok na lagay ng ekonomiya. Una na ring umani ng kritisismo ang pagbanggit ni Remolona sa Senado na tila mayabang ang mga Pilipino dahil sa consumption culture. Pero dinepensahan naman ito ng ilang mga ekonomista. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: Sinalubong ng protesta ang pagdiriwang ng World Teachers Day ngayong araw. Nagmarcha Pamendiola ang grupong ACT Teachers para ipanawagan ang makatarungan at disenteng pasahod para sa mga guro at pagpapagaan sa kanilang workload. Mas pinaigting na suporta naman ang pangako ni PBBM sa education sector ngayong World Teachers Day. Ayon sa Pangulo, teachers give more than they receive. Kaya ito'y prioridad ng administrasyon na may proposed 2027 budget na higit 976 billion pesos.
5: Beyond preparing lessons, checking papers, and computing grades, teaching carries a much deeper purpose. Para po sa inyo, ang pagtuturo ay isang bukasyon. Sa araw-araw ninyong paggabay sa ating mga mag-aaral, pinipili ninyong magbigay ng higit sa hinihingi sa inyong mga tungkulin.
0: Mga sinalakay na Pogo Hub sa Zamboanga, posibleng troll farm ayon sa NBI. At PBBM nagkwento ng mga karanasan ng ma-exile ang pamilya sa Hawaii. Susunod yan sa agenda.

0: Mondays to Fridays on BNC, the Billionario News Channel. Behind every line of defense are the people who protect our nation. The stories behind security, the people behind the mission.
1: In the name of public service, we are ready to serve anytime, anywhere, in any circumstances.
2: Because in times of crisis, there must be someone to act, someone to decide, and someone to lead.
0: The Commanders.
3: Sinampahan na ng qualified human trafficking ang walong Chinese boss at team leaders ng sinalakay na umano'y Pogo Hub sa Zamboanga, Sibugay. Nahulihan din ang mga ilegal na armas ang tatlong Pinoy security guard sa pasilidad. Narito ang exclusive agenda report ni Andrea Salve.
4: Kinasuhan na ng qualified human trafficking ang walong Chinese national na nasa likod umano ng sapilitang pagpapatrabaho sa natukoy na mahigit 50 Chinese employees sa sinalakay na Pogo Hub sa Barangay Tanjong Muslim sa bayan ng Alicia, Zamboanga, Sibugay. Dalawa sa mga ito ay ang at-large na itinuturong mga boss. Ang anim naman ay naaresto ng NBI kabilang ang umano'y team leaders. Bukod sa mga Chinese ay tatlong Pinoy naman ang kinasuhan ng illegal possession of firearms. Sila raw ang mga nagsilbing gwardiya sa pasilidad at nabawian ng iba't ibang kalibre ng mga armas. Ang mga arestadong individual ay na-turnover na sa kustodiya ng Alicia Municipal Police Station matapos sumalang sa inquest proceedings nitong Linggo ng hapon. Sa gitna ng kaso, sinabi naman ng Zamboanga Sibugay Provincial Police Office na lahat ng pumapasok na foreign national sa probinsya ay kanila umanong namumonitor at iniuulat sa kaukulang mga ahensya.
5: Lahat po ng mga foreign national kasi ma'am sa area na present ma'am is may report po yan ma'am, may na-account po yan ma'am ng kada concern municipal police station ma'am. Medyo alarming kasi so far it will cause mga scam within the, hindi lang siguro sa province ng Sibugay, baka outside Sibugay pa ma'am.
4: Patuloy daw na nakikipag-ugnayan ang Zamboanga Sibugay Provincial Police Office sa iba't ibang mga ahensya laban sa kahalintulad ng mga operasyon kung saan foreign nationals umano ang nasasangkot. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
6: Samantala, sinisilip ngayon ng NBI ang posibilidad na troll farm ang sinalakay na Pogo Hub sa Zamboanga Sibugay. Dahil daw yan sa dami ng na-recover na cellphone at iba pang high-tech devices. Sa investigasyon ng ahensya, malinaw raw na ginagamit ito sa love at investment scams. Tinitingnan din ng NBI ang posibleng koneksyon nito sa mga Pogo sa Cambodia.
7: Isa sa tinitingnan namin because we are able to recover almost 4,000 na cellphones. Tapos may MC catcher, so may other gadgets. So we're looking at it.
3: Patuloy ang investigasyon sa pagtakas at posibleng kinaroroonan ni Senador Bato de la Rosa. Kabilang dyan ang sangkatutak niyang armas na hindi pa niya isinusuko sa PNP. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani.
8: Hawak pa rin umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang nasa 71 mga baril na nakarehistro sa kanyang pangalan. Ayon sa PNP Civil Security Group, nasa 117 firearms ang kailangang isuko ng kampo ng senador, pero 26 pa lang ang na-turnover sa mga otoridad. Patuloy naman daw ang koordinasyon ng ahensya sa legal officer ni De La Rosa.
9: Ngayon ma'am, isa yun lang, administratively revoke yung license niya. By our rules, dapat masurrender, but ang last na information is on the process of accounting doon sa mga remaining firearms. Ang last nila sir is sila. Actually they are for the reconsideration.
8: Una nang sinabi ni Attorney Israel Lito Torion, abogado ni De La Rosa, na kukwestiyonin nila ang revocation sa pamamagitan ng motion for reconsideration sa Firearms and Explosives Office. Samantala, tuloy ang kampanya ng PNP laban sa loose firearms.
10: This is the one of the denominator in the commission of crime. Lalong-lalo na ang death cases and or murder, homicide or physical injuries, ginagamit ito.

0: And even ginagamit ito in robbery, theft and robbery cases. So, nandyan lahat. And we will continue on our effort to weed out our community of loose firearms.
1: Target ng PNP na ma-account ang mahigit 600,000 mga barila at mahikayat ang mga licensed gun owners na maging responsable sa pag-iingat ng kanilang mga armas. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
2: 13 miyembro umano ng True Brown Style Gang ang naaresto na ng NCRPO mula 2024. Sangkot daw sila sa mga kaso tulad ng illegal gambling, kidnapping at illegal detention. Pinaigting ng PNP ang pagbabantay sa grupo na dawit din umano sa grooming ng mga minor de edad. Una nang sinabi ng DILG na ang TBS ang nasa likod ng recruitment sa kabataan para gumawa ng krimen bilang initiation rites, bagay na itinanggi naman ng grupo.
3: Nag-e-expand nga pero mas lumalawak pa ang mga issue na kinakaharap ng EV taxi service na Green GSM. Hindi na lang kasi commuters ang may mga reklamo dito, pati ang transport group na laban TNVS umaangal din. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
4: Hindi lang pala TNVS commuters ang may reklamo sa EV taxi service na Green GSM ni Vietnamese billionaire Pham Nhat Buong. Sa Shift Happens ng Billionaire News Channel, kinwestiyon ni laban TNVS National President Jun De Leon ang biglang pagdami nito sa bansa.
5: Bigla na lang umusbong yan, Green GSM. Eh, alam natin merong accreditation na tinatawag ang TNVS. Yung mga transport network company kumukuha ng accreditation yan sa LTFRB. Aba, bigla-bigla na lang umusbong yan. Hindi ko alam kung sino nagpasok dito niyang Green GSM na yan. At ngayon, nireklamo ng iba't ibang transport denomination niya, mga taxi, mga lumang taxi, syempre pati TNVS dahil biglang dumami.
4: Sa naunang panayam ng BNC Mobility sa LTFRB, wala pang prangkisa ang Green GSM sa bansa at provisional authority pa lamang daw ang meron nito. Pero kamakailan lang din, nilaunch ang taxi service sa North Mindanao at ayon sa laban TNVS, patong-patong na ang reklamo rito, hindi lang sa Metro Manila, maging sa Cebu.
5: Yung pagpasok nila dito, kung paano sila nag-umpisa, doon ako nagtataka. Dahil kaya nga meron tinatawag na supply cap dahil pinoproteksyonan din yung mga nagninegosyo, yung mga unang nagnegosyo ng TNVS. Ang TNVS po, hindi naman nag-umpisa yan sa isa, dalawang sasakyan, sa isang operator. Biglang papasukan mo ng libo-libong electric vehicle, kulay green pa.
4: Hindi naman daw mali na narito sa bansa ang Green GSM dahil nakakapagbigay ito ng trabaho sa mga Pinoy. Pero ang panawagan ng laban TNVS sa gobyerno, mas paboran daw sana ang maliliit na negosyante rito. Bukas ang network sa sino mang nais magkomento. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionario News Channel.
6: President Bobong Marcos gets candid about his family struggles. Sa podcast ni Gary V, nagkwento ang Pangulo ng kanyang experiences nang ma-exile ang pamilya niya noong 1986. Yan ang Agenda Report ni I.D. Reyes.
7: Ang People Power noong 1986 ang pinakamabigat na punto sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat daw kasi ng kanyang kinagisnaan bilang anak ni former President Ferdinand Ederlin Marcos nagbago. Sa newest episode ng Unshaken with Gary Valenciano, ikwento ng Pangulo ang mga bagay na hindi alam ng karamihan tungkol sa kanya.
8: One day, you're the son of the president and you're sitting in a palace. And the next, then 2 days later, you're in Hawaii and you don't know what on earth has just happened.
7: Confused daw ang nung iwala pang 30 anyos na si PBBM dahil malayo sa buhay nila sa palasyo ang naging buhay sa Hawaii. Nakatulong anya sa pag-adjust niya in exile ang mga simpleng gawaing bahay na hindi nila ginagawa noon sa Malacanang tulad ng pagluluto, paglilinis at paglalaba. Ang gaya nitong traumatic daw na parte ng buhay ni PBBM at nagturo sa kanya na maging matatag at alalahanin kung ano ang talagang gusto niyong makamit.
8: For us, when we were in Hawaii, the one thing that we would wake up every day, how do we get home? How do we get home? How do we get home? That was the single thing that every day we would think about and talk, paano makauwi, paano makauwi.

0: traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Kinaras na naman umano ng mga tropa ng China ang mga Pinoy na nakaposte sa dalawang lugar sa West Philippine Sea nitong Sabado. Ayon sa AFP, naka-close encounter ng Filipino Cessna 208 ang J-16 fighter ng Beijing sa gitna ng routine military patrol sa Bajo de Masinloc. Nitong linggo, sinita rin ng PCG ang mga barko ng China Coast Guard matapos umanong gumamit ng dinamita para mangisda sa teritoryo ng Pilipinas. Naganap ang magkahiwalay na insidente dalawang linggo matapos banggain ng China ang barko ng BFP sa parte ng Spratly Island.
1: Nasa kote ng mga otoridad sa NAIA ang halos kalahating bilyong pisong halaga ng shabu na sinilid sa industrial machinery mula Guadalajara, Mexico. Nasamsamang higit 70 kilo ng shabu sa anti-drug operation ng Bureau of Customs at PDEA. Nabisto ang droga nang dumaan sa X-ray ang kargamento at nagsagawa ng canine sweep ang PDEA.
2: Mentalist na tigilan muna ang wildlife hunting sa Mount Banahaw. Mahalagaan nilang mapanatili ang wildlife population sa bundok, lalo na ang endangered species at mga hayop na unti-unti palang bumabalik sa kagubatan. Hinimok din nila ang publiko na magsilbing forest rangers para maiwasan ang anumang illegal wildlife hunting.
0: Labing isa ang sugatan matapos paulanan ng bala ang isang military convoy sa Basilan. Ang detalye sa agenda report ni Laid Cabagani.
3: Inambush ng armadong grupo ang military convoy ng 45th Infantry Battalion sa barangay Badya Tipo-Tipo, Basilan, bandang 7:45 kaninang umaga. Papunta sana ang convoy sa headquarters ng 1101st Infantry Brigade sa Tabiawan, Isabela City nang paulanan sila ng bala. Anim na sasakyan ang kasama sa convoy, kabilang ang tatlong KM-450 military truck at tatlong civilian vehicle. 11 ang nasugatan, 10 sundalo at isang CAFGU member na nagtamo ng gunshot at shrapnel wounds. Ilan sa mga malubhang nasugatan ang agad na inilipat sakay ng military chopper patungo sa Zamboanga City para sa karagdagang gamutan. Kinundi na ng Joint Task Force Orion ang pag-atake at nagpadala na rin ng reinforcements para palakasin ang seguridad sa lugar. Nagkasa na rin ng Philippine Army ng pursuit operations laban sa mga salarin. Ayon sa PNP, posibleng may kaugnayan sa grupo ni Saddam Siddiq ang insidente na pinaniniwala ang retaliatory attack matapos masugatan ng kanyang asawa sa isang military operation sa barangay Baimbing, Lamitan City. Si Siddiq ay active Dawla Islamiyah Abu Sayyaf operative. Para sa agenda, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
1: Tila nanganganib ang ilang pangunahing flood control project ng bansa sa oras ng sakuna. Ito'y matapos mabisto ng COA ang mga uninsured property ng MMDA. Narito ang agenda report ni John Riz Calata.
4: Aabot sa 9.22 billion pesos na halaga ng properties ng MMDA ang uninsured sa Government Service Insurance System o GSIS. Batay sa report ng COA sa taong 2025, kabilang dito ang 77 pumping stations at floodgates na nagkakahalaga ng 8.4 billion pesos, gayon din ang 15 ferry stations at 4 na pangunahing gusali ng ahensya. Nakasaad sa COA report na nasa 67.60% ng kabuuang 13.65 billion peso insurable properties ng MMDA ang nananatiling uninsured laban sa mga sakuna tulad ng sunog, baha at lindol. Lumabas din sa audit na sa 667 operational vehicles at equipment ng MMDA, 240 lamang ang may comprehensive insurance, habang 293 ang naka-compulsory third-party liability lang at 134 ang walang anumang insurance. Ayon sa COA, ang hindi pagpapanatili ng insurance sa mga ari-arian ng gobyerno ay paglabag sa Republic Act No. 656 o Property Insurance Law. Inirekomenda ng COA na mag-ugnayan ng MMDA at DSIS para masolusyonan ng usapin. Hiningi na ng Billionaire News Channel ang panig ng MMDA pero wala pang itong tugon sa ngayon. Para sa agenda, John Riz Calata, Billionaire News Channel.
2: Tultukan ang male-dominated industry. Ito ang panawagan ng ASEAN energy experts sa gitna ng mababa pa ring workforce.

0: participation ng mga kababaihan sa power sector. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
1: Nananawagan ang energy industry experts sa mas pantay na oportunidad at mas malawak na partisipasyon ng kababaihan sa power sector. Sa ASEAN Energy Business Forum ngayong araw, pinaunahan ng ASEAN Center for Energy, United Nations Office for Project Services, TESDA, at Global Wind Energy Council ang talakayan kaugnay ng gender gaps sa energy workforce. Ayon kay GWEC Asia Pacific Director Anne Francisco, sa gitna ng renewable energy transition ng ASEAN, dapat kasama sa pagpaplano ang workforce participation at isama rin sa usapan ang diversity at equality. Binigyang diin ni Francisco, maliit lang ang participation rate ng kababaihan sa sektor ng enerhiya. Anya, dapat gawing mas madali para sa kababaihan ang entry pathways sa sektor sa tulong ng mas mataas na pondo for training and upskilling.
2: If we don't actually open the doors for women and we don't give them access, then it will remain a gap. Then it will remain, this industry will remain to be a male-dominated industry.
1: Batay sa datos ng International Energy Agency na inilabas noong Disyembre 2025, women make up 1/5 of the energy workforce. Pinakamataas ang partisipasyon ng kababaihan sa scientific research, with 45% of its workforce comprised of females. Samantala, wala pang 10% ang kababaihan sa mga sektor gaya ng pagmimina, construction at transportasyon.
2: You know, we cannot just advocate for women to participate and then pay them less than their colleagues. We need to shout this, right? Like, fair pay is needed, predictable working arrangements also needed, and access to training is also needed.
1: Kasabay ng ASEAN Ministers on Energy meeting ngayong linggo, ang ASEAN Energy Business Forum. Dito idadao sa mga pagpupulong ng private and public players para pag-usapan ang mga hamon sa supply ng kuryente, renewable energy, at pagpopondo ng mga proyekto. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
3: Dinarayo ang isang bagong amusement park sa Pampanga na itinayo mismo sa isang flood-prone area. Para sa Kapampangang investor na ito, hindi raw dahilan ng baha para huminto ang negosyo. Narito ang exclusive agenda report ni Paolo G. Santos ng CLTV 36 News.
4: Sa makulay at makinang na amusement park na ito sa Santo Tomas, Pampanga, tila nasa isang malaking wonderland ka. May grand parade ng makukulay na float at performances ng mga artist, rides at attraction, at isa sa pinakaaabangan tuwing gabi, ang Engrandeng Light Castle Show. Pero sa likod ng mga ilaw at kasiyahan, mahirap isipin na ilang araw lamang ang nakalipas, problema ng lugar ang mataas na tubig baha. Sa bayang matagal ng pamilyar sa baha, malaking hamon ang naglagak ng multi-million peso investment. Pero ayon sa Kapampangan investor na si Dito Nagit, bahagi ng kanilang ginawang intervention ang paggamit ng malalakas na pumping machine at pagpapalalim sa kanilang mga palaisdaan para magsilbing pansamantalang imbakan ng tubig.
5: Yung ginawa namin kasi parang innovation lang eh. Meron kaming fish pond dito. Ang ginawa namin, yun ang ginawa naming detention tank.
4: Naniniwala si Nagit na maaaring pagsamahin ang private investment at engineering interventions para mabawasan ang epekto ng baha. At para sa kanya, ang pagtatayo ng malaking negosyo sa isang flood-prone community ay mensahe rin na maaaring manatiling buhay ang lokal na ekonomiya kung may maayos na flood mitigation at koordinasyon ng pamahalaan at pribadong sektor.
5: Kayang-kaya ito para maipakita mo lang yung pagpahipagtulungan ng LGU, ng mga private citizen. Kaya nating supuin ang baha dito sa bayan ng Santo Tomas kaysa lalawigan ng Pampanga.
4: Para naman sa mga pumupunta rito, hindi lamang bagong pasyalan ng hatid ng amusement park.
6: Alam niyo po, napakalaking tulong po sa aming mga performer, mga stand-up comedian, mga singer, itong ganitong mga event.
7: Malaking tulong po talaga na kahit small business lang kami at marami kami mga sakripisyo dahil sa baha.
8: Sobrang happy po kasi meron na pong ganito. Hindi na po kami pupunta kahit saan kasi dito pa lang. Sobrang happy na po ng mga bata.
4: Sa kaso ng pribadong investment na ito, maaaring maliit lamang ang ginawang intervention kumpara sa lawak ng problema. pero ipinapakita nito ang isang mahalagang

0: Ang tanong, kung kayang pumanap ng sariling paraan ng pribadong sektor para mabawasan ang epekto ng baha, gaano kalihing intervention naman kailangan gawin ng gobyerno para sa buong komunidad. Para sa Agenda, Paolo G. Santos, CLTV 36 News.
1: It looks like moviegoers are not digging Tom Cruise's latest film. Digger opened to a mere $8 million sa first weekend nito in North America. Ito na ang pinakamababang debut for a Tom Cruise film since Lions for Lambs back in 2007. Tungkol ang Digger sa isang egotistical oil tycoon who is out to prove that he is humanity's savior. It had a production budget of $160 million to $180 million. Amid harsh critics' reviews, the film finds an ally in director Guillermo del Toro. He says Digger delivers in scale, ambition, and reach at a theatrical screen level. Avengers Endgame again beats Avatar to become the highest-grossing movie of all time. Matapos i-release ulit in late September, the MCU blockbuster has now grossed $2.925 billion. That's just above Avatar's earnings of $2.923 billion after 5 re-releases. Una nang na-overtake ng Endgame ang pelikula noong 2019, but it dropped to number 2 in 2021 when Avatar returned to theaters. Avengers Endgame and Core comes ahead of Avengers Doomsday, which will hit theaters on December. Good news naman sa atin dahil may bagong handog ang SB19. Nilaunch na kasi ang bagong libro that chronicles the group's journey to becoming the kings of P-pop. Yan ang Agenda Report ni Sheila Salaysay.
2: Off to a new chapter ang SB19 with the book launch of Wakas at Simula sa Pasig City. Isa itong visual journey na nagtatampok ng mga sandaling humubog sa grupo mula sa mga hamon at pagod hanggang sa mga milestones sa kanilang career. Sentro sa event ang libro, kasama ang mga larawan at kwentong nagpapakita kung gaano nakalayo ang narating ng SB19. Mas naging special ang launch nang magkaroon ng chance ang fans at media papirmahan ng photo book bilang sarili nilang ambag sa isang storyang matagal nang sinusubaybayan.
3: Siyempre, sa nababanggit nila ng 18 na nai-inspire naman sila. And hindi nila nababanggit sa amin or kung nababanggit pa nila, sinishare nila yung story nila sa amin. Ang hope ko lang po labi sa 18, kung natutupad namin paunti-unti yung mga pangarap namin kasama kayo.
2: Ang Wakas at Simula ay hindi lang tungkol sa kung saan nagsimula ang SB19 o kung ano na ang kanilang narating ngayon. Ito ay kwento ng isang grupong patuloy na sumusulat ng kanilang sariling kasaysayan, kasama ang 18. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
4: Kakulangan ng panukalang pondo para sa agri-sector, kinestyon. At Catherine Bernardo, iniintrigang nasa Tokyo kasama si Lucena City Mayor Mark Alcala. Susunod yan sa Agenda.

0: Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
1: I'm Robert Tan. Join us as we follow the money, where we find the money angle in every story.
0: Follow the money, Monday to Friday, only on Billionario News Channel.
2: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa elliptical road, moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Bukod sa mahal na gasolina sa makina, pinangangambahan ng agricultural sector ang banta ng Super El Nino. Sa kabila kasi ng panawagan, kakarampot umano ang inilaan sa kanilang pondo. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
3: Sa kabila ng nagbabadyang El Nino, tila kapos pa rin ang pondo na ilalaan ng pamahalaan para sa suporta sa mga mangingisda at magsasaka sa susunod na taon. Base sa National Expenditure Program ng Department of Agriculture, zero budget ang subsidiya na para sa mga nasa sektor na agrikultura. Pero base sa nakaraang pagdinig ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC, nirerekomenda nilang laanan ito ng 10 billion pesos sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolks. Gayunpaman, malayo pa rin ito sa higit 240 billion pesos na panawagan sana ng mga magsasaka kasama ang makabayan block sa Kamara.
4: Ibig sabihin talagang hindi sasapat yung maibibigay na assistance sa mga magsasaka at mga mangingisda. Ang kailangan ngayon ng mga magsasaka at mangingisda, hindi lang simple na ayuda na maliit. Kailangan nila matiyak na matuloy sila o mapatuloy nila yung pagsasaka, mapatuloy nila yung pangingisda.
3: Nagmamakaawa na raw ang mga magsasaka sa gobyerno para bigyang pansin ang kanilang mga hinainga. Kadalasan daw kasi ay wala na silang kinikita sa kanilang pinaghirapan.
5: Dahil po ang magsasaka po ay 10, sa 10 po ay 8. Ang wala pa rin pong tunay na reformang ipinatutupad ng ating pong gobyerno. Wala pa rin po silang lupa, wala pa rin po silang kakayanan. Ang kanilang pong puhunan ay 45 pesos bawat kilo, pero po ang binta nila 35 lang. Pero hindi po sila umani doon dahil po tinamaan nga po ng matinding inyo.
3: Bukod dyan, zero budget pa rin sa 2027 ang Agricultural Disaster Compensation and Assistance Program o tulong sana na ibibigay para sa mga magsasaka at mangingisda na maapektuhan ng kalamidad. Dahil dito, nananawagan ang makabayan block na silipin ng Kamara ang posibleng epekto ng El Nino sa bansa at dapat anila itong makonsidera sa 2027 national budget. Giit nila, bawasan ang pondo na para sa mga programang malapit sa korupsyon kagaya ng Local Government Support Fund at para sa infra projects. Nasa House of Representatives pa ang proposed national budget for 2027. Nakatakda ngayong linggo na tapusin ang pagdalakay sa pondo at posibleng i-transmit na nila ito sa Senado sa Biyernes. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
6: Love life over awards night? Usap-usapan sa social media ang tila pag-snub ni Catherine Bernardo sa Golden Screen Awards. Nasa Tokyo raw kasi siya with Lucena City Mayor Mark Alcala. Yan ang agenda report ni Ten Matro.
7: Panibagong feather sa cap ni Catherine Bernardo. Ang pagkilala sa kanya bilang Best Actress for The House of Us sa Golden Screen Awards, Dekada Awards 2026. Pero habang maraming fani ang excited na makita si Catherine sa awards night, dinedma lang ito ng box office queen at Asia superstar. Hinala ng netizens na sa Tokyo, Japan ang actress with her rumored boyfriend na si Lucena City Mayor Mark Alcala. Patunay umano ang mga kumakalat na larawan nila online. Makikita rin sa official social media post ni Mayor Mark na nasa Japan siya kasamang kanyang ama na si Vice Mayor Roderick Dondon Alcala at ilang city officials. Para ito sa pag-aaral tungkol sa disaster risk reduction, emergency response at public safety. Pero take note, wala pa ring official confirmation mula kina Catherine at Mayor Mark na magkasama sila sa Japan. Kaya ang tanong ng netizens, coincidence lang ba ang kanilang Japan trip o may ibang kwento behind the scenes? Para sa agenda, Tin Matro, Billionaire News Channel.
6: For a final rerun ang About Us but Not About Us ni June Robles Lana. Silimid natin ang sold-out opening night

0: My whole career has been fine dining, but the one time I've ever made money was through burgers. And so, yeah, so it's really a life that I didn't choose. Like, the burger life chose me.
1: Mostly fine dining. It's very rare that you see, like, a food court stall be awarded as such. So when I got the email, I was like, is this real? Is this a scam?
2: It's only mahal when you only wear it once. Because we're used to wearing Filipiniana, Filipino clothes, weaves, just for special occasions. And for us, that we believe in every day is a special occasion.
3: What we wanted was to really elevate what action films were, to elevate Philippine filmmaking.
4: Showcase.
3: Yeah, showcase. And showcase the locations here. And I wanted to also show the production companies all over the world that it's actually really good to shoot here in the Philippines. Right.
5: The way we move is evolving.
6: Shifted na sa personal mobility.
5: Faster, smarter, and more efficient.
7: That means access, and that means inclusion.
5: From the technology we build to the future of mobility.
8: Providing alternate mode of mobility.
5: Some call it change. We call it a shift.
9: I'm Paolo Del Rosario. This is Shift Habits.
10: The existence of probable cause has been declared.
11: The articles of impeachment were referred to the Committee on Rules and consequently to the Senate sitting as an impeachment court.
5: With everything we know so far,
12: bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan?
5: We ask, what's the point of impeaching Sara Duterte?
13: I will be blooded but unbound.
5: Join Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point?
14: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes.
15: At update naman tayo sa lagay ng panahon ngayong araw na ito sa birthday ni Corina. Mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
16: Pinky, magiging maulan pa rin sa Palawan, Visayas at Mindanao gaya nitong weekend dahil sa intertropical convergence zone na sambanggaan po ng hangin mula sa magkabilang panig ng mundo. Sa ngayon, wala nang epekto ang buntot or trough ng Super Typhoon Choy 1 international name sa labas ng Philippine Area of Responsibility at kumikilos na ito palayo dito sa may Northern Pacific Ocean. Habang wala pa rin tayong asahang panibagong bagyo sa loob ng PAR for the rest of the week. Bukas, October 6, araw ng Martes, asahan pa rin po ang kalat-kalat na ulan dahil sa ITCZ sa buong Palawan, Visayas at Mindanao, lalo na sa dakong hapon at gabi. Kaya ka-weather, ugaliin pa rin po ang pagbaon ng payong kung lalabas ng bahay bukas at patuloy na mag-ingat sa banta ng baha, pag-apaw ng mga ilog at pagkuho ng lupa. Sa Luzon, bukas ng umaga, marami lugar pa rin na magiging maaraw, liban na lamang sa may Batanes, Masbate at Romblon kung saan meron ng mahihinang ulan. Pagsapit na tanghali, maraming lugar naman na magiging mainit at maalinsangan gaya ng Isabela, Quirino, Nueva Ecija at Tarlac. Habang mula hapon hanggang gabi, posible pa rin ang isolated na ulan at thunderstorms sa bahagi ng Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Cavite, pababa po ng Batangas at Mindoro Provinces. At sa mga ka-weather naman natin dito sa Kamaynilaan, maliit pa rin po ang tsansa ng ulan sa umaga, subalit sa tanghali hanggang sa gabi, ihanda pa rin po ang inyong payong dahil sa posibleng saglit na ulan at localized thunderstorms. Ka-weather, matapos ang apat na buwang pag-iral ng hanging habagat at walang humpay na ulan noong August at early September, opisyal nang inanunsyo ng Pag-asa ngayong October 5 ang pagtatapos ng habagat season. Gayun din ang panahon ng tag-ulan sa kanlurang parte ng bansa. Sa susunod na 2 hanggang 3 linggo, papasok ang bansa sa tinatawag na transition period o ang panahon ng pagpapalit ng hangin from the southwesterlies into easterlies and northeasterlies. Ibig sabihin, hindi pa po simula ng tagtuyo o dry season at may aasahan pa rin saglit na ulan sa bansa, dulot naman ng easterlies, ITCZ at thunderstorms. By the end of the month naman or early November, posible nang ideklara ng Pag-asa ang tinatawag na northeast monsoon season o ang pagpasok ng malamig na amihan sa bansa. Maaari itong magtagal hanggang Pebrero, pero pagdilinaw ng ahensya, posibleng mabawasan ng bahagya ang lamig during the amihan season dahil sa paparating na Super El Nino. At yan muna ang napapanong balita ngayong Lunes. Ako po ang inyong ka-weather Benison Estarena nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
4: Tila it's meow or never na ang mindset ng fur parents para tulungan ang kanilang mga alaga. Mahigit 700 fur babies kasi ang nakiisa sa libreng kapon sa Mandaluyong City. Yan ang agenda report ni Remus Macasero.
17: Pinangunahan ng PETA Asia, Biaya Animal Care at mga student volunteers ang isang free spay and neuter clinic sa Barangay Mauway, Mandaluyong City. Higit 700 dogs and cats ang nakiisa sa libreng kapon na ito.
18: The population of dogs and cats in the Philippines is a overpopulation crisis. And we believe the number one thing that we can do to combat that is to make sure that all communities have access to spay and neuter or kapon ligation.
19: Ito po, nakasign po kami sa ear and nail cleaning station. So dito po, kinukat po namin yung nails, dito yung sa ears. Then yung dito po, I think yung sa anesthesia.
17: Ang Ampon Alaga Program ng PETA Asia includes neuter, veterinary assistance at adoption program. Kaya it's meow or never. Makiisa na sa initiative. Let's improve the animal welfare in the Philippines, one community at a time. Para sa agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
15: Higit sa pera, pagmamahal daw ng isang ina ang dahilan kaya ipinagkatiwala ng pamilya ng Yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia ang kanyang jersey kay Boss Toyo. Ibinigay daw ng pamilya ang jersey ng walang bayad o bentahan para mapanatili ang alaala ni Rene. Paglilinaw din ng magkabilang panig, di raw totoo ang umano'y 25 million pesos na halaga ng jersey.
20: Para mawala na yung issue, bigay ko ito ng pusa sa'yo.
21: Jonathan Sterling breaks his silence on his rumored relationship with Bianca Manalo. Sa programang After Hours ng Billionario News Channel, the tech CEO says he never dated the beauty queen. Anya, he only met her 3 times. Una nang itinuro ng aming babbler na si Bianca ang dahilan ng hiwalayan nila Celeste Cortesi and Jonathan Sterling. Dinedenay man niya, naging pabor kay Jonathan ang publicity for their TV show, but Celeste pushed back.
22: It's just not nice because, of course, we do have a TV show, we do all of these things publicly, but then there are certain things that, you know, in the relationship, we also want to keep private.
21: Ayon din kay Jonathan, more than 99% of his money will go to charity and not to his children.
23: I think they should earn it.
24: I don't think it's a good thing to give somebody, a number, a lot of money.
25: Yeah.
24: Let's say, because it can kind of corrupt them. Mm-hmm. And if they're not equipped to handle it, then they shouldn't be given. It's more like a curse than a blessing. Mm-hmm.
21: Marami pa ang nagre-react sa isyong kinasasangkutan ni na Patrick Garcia at Dennis Trillo. Pero si Judy Ann Santos ayaw na raw makisawsaw. Alamin kung bakit sa agenda report ni Tin Matro.
26: Habang usap-usapan online ang naging pahayag ni Jelly De Belen, tila may ibang diskarte naman ang prime superstar na si Judy Ann Santos pagdating sa showbiz controversies. Nag-viral kamakailan si Jelly matapos siyang mag-react sa issue na kinasasangkutan ni na Patrick Garcia, Dennis Trillo at Jeneline Mercado. Anya, sana'y huwag kalimutang may mga batang pinag-uusapan. Let's show the young ones daw what is right and not all this bad stuff. Rumesbak mismo kay Jelly si Dennis at iginiit na natural lamang ang naging reaksyon nila sa issue. Pero si Juday, mas piniling wag nang magpakalunod sa ingay ng internet. Sa panayam ng media sa nagdaang Golden Screen Awards 2026 Dekada Awards, natawa na lang ang aktres nang mapansing dinudumog ng press si Dennis.
27: Pinupapog! Nanyak si issue
26: Aminado si Juday na hindi siya gaanong nagbabasa ng mga issue lately. Samantala, itinanghal na best actress si Juday para sa pelikulang Mindanao na ipinalabas noong 2017.
28: So sa dalawang pagkakataon na maparangalan ako ng Dekada Awardee, of course, to Derek Galiate Mendoza, siya ang Dindan, kung bakit paulit-ulit ko nakakakita ang tablado. Sa pelikula Mindanao, kung saan isang bansa ang kilala.
26: Ito na ang ikalawang dekada award ng Prime Superstar. Para sa Agenda, Teen Matro, Billionaire News Channel.
0: Happy birthday to you!
15: Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday!
0: Happy birthday to you!
15: Wish? Naku, yan na naman ang mga basher. Basta, gusto ko lahat kami dito, bilyonaryo. Bilyonaryo na totoo ha, hindi sa pangalan lang. Ayan. Yay!
0: Happy birthday!
15: Happy birthday, Nina! We love you! Okay. Trending tayo niyan, girl. Magta-trending tayo.
1: Happy birthday to you.
15: Ay, nako. I'm again 1 year younger. How's that?
1: What does it feel like to be 50?
15: To be 50? I'm looking forward to being 49. Oo. Hanggang sa umabot na mukha na akong fetus. Yon.
2: Oh my gosh. Sa kaka-stem cell.
15: Oo, sa kaka-stem cell. Hi, Crystal. Yeah. Okay, so...
1: Happy birthday.
0: Happy
15: Thank
0: birthday.
15: You.
2: Happy birthday, Miss
15: King. Meron naman akong konting pakain. Yung akong tingnan na masama.
1: May protein na, may protein.
2: Kaya pala maaga tayo matatapos.
15: May protein na, parating na yung protein.
1: Hintayin mo ko.
15: Oo naman.
1: On point pa. Ano, andali, ano oras na ba?
15: Alam mo, binili ko yun para lang sa'yo. Yung iba wala, bawal.
1: Uy, baka kainin nila dahil malilate ako.
15: Hindi. That's na may pangalan mo sa Pyrex. Oo.
1: Then what's your wish?

0: ba maraming tumatangkile, quote-unquote, sa mga improvised bait eh, para makaiwas sa NCAP? Or are there other reasons also?
1: Yes po, ganun ang ginagawa nila. Dahil para makaiwas sa coding, papalit sila. Kasi napansin ng toll, yung registered na plaka niya, iba yung kinakabit. Nakikita ng camera eh. So maraming kababayan natin, nagpapalit-palit ng plaka. Bawal talaga yon. So yun pa yung ginagamit ng mga kriminal para dun sa mga sasakyan nila, maitago nila.
2: So sobrang rampant. Maraming nagpapadala sa amin ng video, nahuhuli nila, kunyari coding, ano? Pinapalitan nila in broad daylight, ang lalakas ng loob. Mm-hmm. Pinapalit sila ng plaka kasi nga coding sila. Mm-hmm. Tapos nakikita ng mga parang na-normalize na. Mm-hmm. Yun ang nakakatakot.
1: So yun yung mga dapat po na mawala. Yun ho yung target namin. Kaya maraming mga nagsasabi sa amin, hindi, pahirap naman. Hindi ho eh, kailangan natin ilagay sa ayos. Bawal po yung pagpapimeke ng plaka. So talagang kukumpiskahin ko po yan lahat, nationwide po.
0: Ang daming pasaway pa rin, Sir Vernon,
2: no? Nakakatakot yung feeling na yung katabi mong kotse sa kali is hindi properly identified. Kasi mabangga mo siya, mabangga ka niya, sinong habulin mo? Oho. Wala, di ba?
1: Yes. Minsan nga ho, yung sasakyan, iba pa yung plaka ng isang sasakyan, ilalagay nila sa isang sasakyan, bawal din yun. Tampering of plates po yan eh.
2: Yeah. Oho. Okay. Kahit parehong vehicles na pag may-ari ng pamilya, bawal pa rin. Hindi mo pwedeng i-shuffle yung
1: bawal
2: plaka,
1: po, diba? Opo. Hindi po nila pwedeng palitan o ano man ang gawin po nila dyan. Ngayon, kung nawala ang plaka nila, mag-apply po sila ng lost plate sa amin. Pwede naman sila magpagawa ng temporary plate. Pero wag po yung mga naka-imbose na kinagaya yung plaka ng gobyerno.
3: Considering that he is a past president of this republic,

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Francis Polbe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: BNC exclusive, VP Sara uulanin ng mga kaso kaugnay ng pagtanggap ng pera sa China ayon kay dating Senador Trillanes kung bakit alamin.
1: Bardagulan, Isabela Vice Mayor Espiso, nagwala, nagmura sa sesyon ng konseho. Ilang barangay officials, pumalag.
0: Isa pang eksklusibo, walong Chinese national kinasuhan ng qualified human trafficking kaugnayan ng sinalakay na Pogo Hub sa Alicia Zamboanga Sibugay.
1: Hawak pa rin, 11 baril ni Senador Bato de la Rosa, hindi pa rin isinusuko.
0: Robin at Baste may chemistry at Jake Ejercito sumuporta sa panawagang anti-political dynasties. Babala, may mga lingwahe na hindi angkop sa mga bata ang ating unang balita. Tungkol ito sa sesyon sa bayan ng Reyna Mercedes Isabela na nauwi sa pagwawala at pagmumura ng abogado at vice mayor na si Harold Respicio. Kung ano ang sanhi ng mainit na balitaktakan, yan ang Politico Update ni Elmar Acol.
2: Tumaas ang tensyon sa sinagawang sesyon ng konseho sa bayan ng Reyna Mercedes sa lalawigan ng Isabela nang questionin ng vice mayor na abogado rin na si Attorney Harold Respicio ang ilang barangay officials sa paggamit ng pondo para sa mga tobacco farmers. Pumingin ng update si VM Respicio sa mga programang pinunduan mula sa tobacco excise tax noong 2025 kabilang mga proyektong nasimulan at natapos na. Sinasabing tinatanong ni Respicio ang ilang barangay chairman hanggang sa maawi. Sa sigawan ng sesyon matapos pumalag ang ilang barangay officials. Kahit nagsisigaw din ang isa pang konsehal na point of order upang awatin ang away, hindi pa rin ito napigilan.
3: Ikaw, Mr. Slipil, Kapitan, isa ka ba sa mga nangharang last time?
4: Bakit?
5: Oh, tinuturo mo ako, dituro din kita.
3: Oh, nga, tinuturo. Oh, walang pinigil sa'yo. Bakit ikaw ba ang nangharang last time?
5: Paano mo sabihin na ito?
2: Samantala, dahil sa matinding sagutan at ayaw papigil ng mga lokal na opisyal, sinuspindin na lamang ang sesyon. Maging ang ilang mga pulis ay nagmistulang referee na rin sa loob ng konseho. Para sa Politico Nightly, Ilmar

0: Apple Bilyonaryo News Channel.
1: Kumpiyansa ang prosecution team na makukuha sila ng conviction laban kay Vice President Sara Duterte kahit hindi na itinuloy ang Article 3 na tumatalakay sa umano'y bribery case na kinasasangkutan niya. Kinumpirma ito ni Robert Ace Barbers, tagapagsalita at adviser ng prosecution team matapos pagpasahan ng panel na iurong ang article na may kaugnayan sa umano'y panunuhol ng Vice President sa mga opisyal ng Department of Education o DepEd. Ang tatlong natitirang article ay ang Article 1 tungkol sa confidential funds, Article 4 tungkol sa grave threats at Article 2 na unexplained wealth at mga paglabag sa Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN. Sa kasalukuyan, dinidinig ng impeachment court ang mga paratang ng unexplained wealth at SALN violations laban kay Duterte. Ayon kay Barbers, naging batayan sa pagbibitaw ng sa bribery charge ang pagtanggi ng defense team na mag-stipulate sa bank records ng Vice President na maaaring magdulot ng mas mahabang pagdinig. Sinabi ni Barbers na nananatiling matibay ang mga ebidensang inilatag ng prosecution sa tatlong natitirang articles at ang pagbibitaw sa bribery charge ay isang estratehiyang hakbang para mapabilis ang paglilitis.
2: Inamin ni Attorney Ruel Ilagan, legal counsel ni dating House Speaker Lord Allen Velasco at ng asawa nitong si Rowena Velasco na kilala ng dating House Speaker si dismissed police officer Rodolfo Gracioso Jr. Pero hindi raw nito masabi ang relasyon ng dalawa. Nauna nang inihayag ni Gracioso sa ipinasa nitong affidavit sa National Bureau of Investigation o NBI na dati umano itong security aide ni Velasco. Sa panahon ng kanyang pagseserbisyo sa dating House Speaker, inutusan umano siya nito na mag-deliver ng higit 2 bilyong piso sa pamilya Duterte kabilang si Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Representative Paulo Duterte. Nanindigan naman ang kampo ni Velasco na walang katotohanan sa mga aligasyon ito. Tumanggi rin munang magbigay ng komento ang kampo sa mga nilalaman ng naturang affidavit gayong kakakuha lamang daw nila ng kopya ng dokumento. At sakaling padalhan ng Sabina ang NBI, nakahanda rin umano ang mga ito na humarap sa ahensya. Kinumpirma naman ni VP Sara Duterte na natanggap nito mula sa National Bureau of Investigation o NBI ang affidavit ni self-proclaimed bagman Rodolfo Gracioso Jr. kaugnay ng mga paratang laban sa kanya. Ayon kay Duterte, mayroong 29 na pahayag umano si Gracioso na pinaniniwalaan itong mali at walang katotohanan. Giit din niya na wala sila ni Jerry Tupa sa Marinduque noong Mahal na Araw taong 2019 at wala rin sila sa Manila noong September 21 ng naturang taon. Samantala, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na posibleng maharap sa perjury case si Gracioso kung mapatutunayang mali ang mga paratang at inaasahang magsasampan ang kasong NBI matapos makumpleto ang imbestigasyon.
1: Simula ngayong araw, muling ipinatutupad sa ilang mga piling kalsada sa Metro Manila ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay One Rider Party List Representative Rods Gutierrez, mahalagang maging patas ang pagpapatupad nito sa mga motorista. Kinakailangan na bago sila pagmultahin, ay masiguro munang may nilabag ang isang motorista dahil sa may mga pangyayari naman sa kalsada na hindi nila kontrolado. Sa kanyang pahayag, kabilang sa mga hamon sa mga riders na nagre-resulta ng violations ay poor road conditions, unclear o missing signage, biglang pagbabago ng linya ng kapwa motorista at iba pang uncontrollable situation. Panawagan ng mambabata sa mga rider, i-report ang lahat ng kanilang karanasan sa pagpapatupad ng NCAP para maimbestigahan kung epektibo ba ang panukala.
2: Hindi pa rin isinusuko ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang 91 baril na nakarehistro sa kanyang pangalan. Patuloy ang koordinasyon ng PNP Civil Security Group sa legal officer ni de la Rosa. Samantala, tuloy ang kampanya ng PNP laban sa loose firearms. May politiko update si Lead Kabagani.
3: Hawak pa rin umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang nasa 91 mga baril na nakarehistro sa kanyang pangalan. Ayon sa PNP Civil Security Group, nasa 117 firearms ang kailangang isuko ng kampo ng senador. Pero 26 pa lang ang na-turn over sa mga otoridad. Patuloy naman daw ang koordinasyon ng ahensya sa legal officer ni De La Rosa.
4: Ngayon ma'am, isa yun lang, administratively revoke yung license niya. By our rules, dapat masurrender, but ang last na information is on the process of accounting doon sa mga remaining firearms. Ang last nila sir is sila. Actually, they are for the reconsideration.
3: Una nang sinabi ni Attorney Israel Lito Torion, abogado ni De La Rosa, na kukwestiyonin nila ang revocation sa pamamagitan ng motion for reconsideration sa Firearms and Explosives Office. Samantala, tuloy ang kampanya ng PNP laban sa loose firearms.
5: This is the one of the denominator in the commission of crime, lalong-lalo na ang death cases and or murder, homicide or physical injuries, ginagamit ito. And even ginagamit ito in robbery, theft and robbery cases. So, nandyan lahat. And we will continue on our effort to weed out our community of loose firearms.
3: Target ng PNP na ma-account ang mahigit 600,000 mga barila at mahikayat ang mga licensed gun owners na maging responsable sa pag-iingat ng kanilang mga armas. Para sa Politico Nightly, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
1: Sa Boswanga, Palawan, hindi lang turismo ang hamon ng isang island municipality. Kasama rin dito ang access sa healthcare, emergency response, infrastructure at basic services para sa mga barangay na malalayo sa sentro. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, kasama sa mga hakbang ang pagpapalakas ng emergency response sa dagat at healthcare access, habang patuloy ang pagpapaunlad ng Boswanga bilang tourism destination. Ang ating politiko on the spot, makakasama natin ngayong gabi si Boswanga Mayor Raymond Arce Cruz. Good evening, Mayor Arce. Yes, babalikan po natin ang ating panayam kay Mayor Arce Cruz ng Boswanga sa Palawan.

0: brotherhood moment na aktres na si Mariel Rodriguez Padilla nakashare ng sweet snap ng asawa niyang si Senador Robin Padilla at Davao Mayor Baste Duterte. Sa kanyang Facebook post, makikitang nag-handshake at nagkayakap ang dalawa. Parang old friends na nagkikitaan. Sa caption ni Mariel, hanggang sa dulo, sabay sabing na-witness niya ang chemistry ng dalawa at tinawag silang brothers. Mukhang patunay din ito sa lapit o sa lapit ni Robin sa pamilya Duterte.
1: Showbiz and political name pero serious stand. Actor Jake Ejercito ginamit ang kanyang platform para suportahan ang panawagan na ipagbawal ang political dynasty sa bansa. Sa online post niya, binalikan ni Jake ang matagal nang probisyon sa Constitution na nananawagan ang pagbabawal sa political dynasties. Giit niya, same last names, same premises. Pero nananatiling hinaharap ng bansa ang pare-parehong problema. At para sa isang taong o isang taong galing mismo sa isang political family, talagang may bigat ang mensahe ni Jake na public service was never meant to be a family business. Si Jake ay anak ng dating Pangulong Joseph Estrada at half-brothers niya sina Senators Jinggoy Estrada at JV Ejercito. Chinese Embassy itinanggi ang umano'y 469 milyong piso sa funding sa Duterte couple. At Kremlin hindi nagkomento sa umano'y multi-billion dollar oil deal with US. Abangan yan mamaya sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: Posibleng uulanin daw ng kaso si BP Sara ayon kay dating Senador Sonny Trillanes. Kontrolado umano ng China ang lahat ng kumpanyang nakatransaksyon ng Cali 88 Foods Corporation, ang kumpanyang iniuugnay sa asawa ni BP Sara na si Attorney Man Scarpio. Natuklas naman ng BNC na ang isang nakatransaksyon ng kumpanya pagmamay-ari ng Chinese government. Yan ang exclusive Politico update ni Hannah T.
1: China ang lahat ng kumpanyang nakatransaksyon ng Cali 88 Foods Corporation, ang kumpanyang iniuugnay sa asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio. Sabi ni dating Senator Sonny Trillanes sa BNC, ang lahat ng mga nalantad sa impeachment trial, pruwebang totoo ang lahat ng nilahad niya sa isang press conference.
2: Sa China naman, technically, lahat ng Chinese companies are controlled or influenced by the Chinese government. Pero ito, maliwanag talaga, diretso. Hindi mo na kailangan impluensyahan pa ako, hindi, uutusan mo na lang. So, this is the clearest indication of that support.
1: Naitala ang higit 319 million peso worth of cash remittances ng Cali 88 mula China, ang nauna nang inilantad ni Trillanes. Natuklasan ng BNC na isang kumpanyang nakatransaksyon ng Cali 88 na nagngangalang China National Township Enterprise ay pagmamay-ari ng Chinese government. Direkta itong subsidiary ng isang malaking central state enterprise na buong pinamamahalaan at binabantayan ng China na humahawak sa mga ari-arian ng estado. Lumabas na sa bilang ng mga bansang nagkatransaksyon ng Cali 88, mayorya nito ay kasama ang China at Hong Kong.
2: Very obvious money laundering operations kasi one-way street lang. Mm-hmm. Ika nga ang bigaya ng pera. Kaya eto na, maliwanag talaga na kumpirmado na conduit ito, itong kumpanya na ito para makapagbigay ng suporta yung Chinese government doon sa mag-asawang Duterte.
1: Malinaw daw na may implikasyon na ito sa national security ng bansa, kaya panawagan ni Trillanes, dapat nang kumilos ang iba't ibang ahensya rito. Yan ay kahit sa asawa lang ng bise na iuugnay ang Cali 88, pero una na rin itong sumulpot sa SALN ni VP Sara.
2: Hindi niya pwedeng itanggal yung personality niya as the spouse of the vice president. So may clear national security implications yan. So I hope itong confirmation na to would trigger motu proprio investigations of various agencies, no? From BNB to NICA to the

0: SEC, the Ombudsman, marami. Kasi talagang ano ito, prima facie evidence to of a crime.
1: Inalala ni Trillanes ang RA 6713 na nagbabawal sa mga opisyal na tumanggap ng anuman sa kanilang official duties. Sa Commonwealth Act No. 153 naman, bawal ang pagtanggap ng anuman mula sa isang foreign government nang walang explicit consent mula sa National Assembly. Nakikita ni Trillanes na posibleng ulanan ng kaso ang bise dahil sa mga paratang sa kanya kaugnay ng China. Pero ngayon palang umano, nangyayari na ito. May nakabinbin ngayong graft, plunder at bribery charges laban sa bise. Pero giit ni Trillanes, ang pinakaunang hakbang umano ay dapat hatulang guilty si VP Sara sa impeachment trial niya. Tama lang umano na i-drop ng prosekusyon ang huling allegation laban sa bise na umano'y panunuhol o bribery nung DepEd Secretary pa ito dahil sa mga allegation pa lang na may kaugnayan ang pamilyang Duterte sa China. Sapat na raw para sa conviction ni VP Sara. Para sa Politico Nightly, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Inabot ng 10 oras ang impeachment trial ngayong day 33. Ito na ang pinakamahabang paglilitis lalo't hinimay ng prosekusyon ang mga bank transactions ng mga kumpanyang iniuugnay kay VP Sara. Narito ang Politico update ni Dexter Ganibe.
3: Executive Director of the Anti-Money Laundering Council.
4: Tinangkang harangin ng depensa na may harap bilang testigo si AMLAC Secretariat Executive Director Attorney Ronel Buenaventura. Pero hindi umubra ang paggigiit ng confidentiality rule, kaya tuloy ang prosekusyon para himayin ang bank transactions. Sa direct examination ni Attorney May Di Villagracia ng prosecution team, tinukoy ni Buenaventura na may kaugnayan sa graft and corrupt practices ukol sa DPWH flood control issue ang kahinahinalang transaksyon noong July 4, 2019 at June 25, 2019 na inireport sa kanila. May kaugnayan naman sa 6.4 billion pesos na Cebu importation noong 2017 ang na-flag na suspicious transaction na lumabas sa financial records ng BISE noong August 1, 2024 kung saan isinasangkot si Congressman Paulo Duterte at ang asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio. Samantala, December 5, 2024 ay na-report ang malversation of public funds and property na may kaugnayan umano sa confidential funds. Ang banana chip company na Cali 88 Foods Corporation naman ay tumanggap umano ng 319 million pesos mula sa iba't ibang kumpanya mula sa China kung saan isa umano sa mga ito ang kumpanyang pag-aari mismo ng Chinese government. Pinuna naman ni Attorney Mark Vinlua ng defense team ang anyay hindi patas na record ng mga suspicious transactions ng AMLAC na nakabase lamang sa mga news reports. Sinabi naman ni Buenaventura na ang mga reports na ito ay kasama sa isinumite ng mga bangko sa AMLAC. Sa cross-examination ng depensa, binigyang linaw ni Attorney Mark Vinluan na kabuang 4.4 billion pesos na bank transactions ay aggregate amount o pinagsamang inflow at outflow ng financial transactions. Paliwanag ng depensa na ang aggregate amount ay maihahalimbawa sa naka-time deposit na 600,000 pesos na kapag nirarol over ito kada buwan, pagkalipas ng 12 buwan, higit 7.2 million pesos na ang aggregate amount ng transaction. Dahil inabot na ng 10 oras na nakasalang sa witness stand, nagdesisyon ng impeachment court na ipagpatuloy na lang bukas ang cross-examination kay Buenaventura at ang karagdagang pagtatanong ng mga senator judge.
3: I was informed that Attorney Ronel Buenaventura has been the longest serving witness testifying before the impeachment court in the history of the impeachment court, thrice over. And given that he has not had lunch even, yung nag-lunch kanina, gutom na nga ngayon eh, siya pa na hindi nag-lunch. So in due consideration of the witness, we shall adjourn in a few minutes and resume tomorrow at 10 a.m.
4: Para sa Politico Nightly, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
5: Balikan naman natin ngayon sa ating Politico on the Spot, Buswanga, Palawan Mayor Raymond Arce Cruz. Good evening, Mayor Arce. Ano po ang pangunahing hamon na kinakaharap ng Buswanga ngayon at ano ang prioridad po ng inyong pamahalaan o pamumuno?
6: Good evening po, Sir Francis, at sa inyo pong mga taga-subaybay at manonood. Para po sa amin, ang pinakamalaking challenge po ng Buswanga ngayon ay una, dahil kami po ay isla, kami po ay geographic.

0: geographically challenged. Isa ho yan sa aming pangunahing suliranin. Maliit po ang aming bayan, maliit din po ang aming pondo. At sa pag-unlad po namin, ay talagang masasabi mo pong talagang kami po ay dahan-dahan lang. Iniisip namin paano po namin sasabayan yung mabilis na pag-unlad nang hindi naman po naiiwan yung mga maliliit po naming kababayan. Lumalaki po yung turismo, lumalaki ang population, yung economic activity. Kaya po, kasabay po nito, siguro kailangan po namin mapagbutihin o i-develop yung amin pong infrastructure, aming transportation, lalo na po yung tubig, ang kuryente, yung aming waste management, yung aming healthcare, at yung iba pa pong basic services po namin.
1: At katulad po ng nabanggit nyo, Mayor RC, habang lumalago nga po itong turismo dyan po sa bayan ninyo, ay lumalaki rin ang demand sa infrastructure, transportation, waste management, tubig at iba pa po na mga basic services. Paano po ninyo inihahanda ang LGU sa patuloy na paglaki ng Buswanga?
0: Tama po. Gaya po nung sabi ninyo, habang dumadami po yung tao at turista, kailangan din po kasabay po nito yung improvement ng aming infrastructure. Kami po, dahil nabanggit ko kanina na kami po ay maliit na bayan, maliit ang pondo, kami po ay patuloy pong nakikipag-unayan sa iba't ibang national agencies na ating bansa. At may mga ilan-ilan na rin po na tayo po ay nabibigyan ng biyaya, nabibigyan po tayo ng pondo. Dahil talagang kung kami po ay heavily dependent pa rin po kami sa NTA, sa aming ERA. Kung local income po ang pag-uusapan, ay talagang hanggang ngayon po ay maliit pa rin po ang aming local income. Kaya po tuloy-tuloy po yung aming pakikipag-ugnayan, partnership sa provincial government, sa national agencies, at syempre pati po sa mga private sectors po namin.
1: At Mayor RC, pagdating naman po sa kabuhayan, paano po ninyo sinusuportahan ang mga magsasaka, ang ating mga mangingisda, yung po mga small business owners at iba pang local workers para hindi lamang turismo ang maging sandigan ng ekonomiya po ng inyo pong bayan?
0: Opo, tama po kayo. Dito po sa amin, ayaw po naming maging tourism dependent po yung buong ekonomiya po ng Buswanga. Kami po ay malaki po, malawak po ang aming lupa dito sa bayan. Meron po tayong agriculture, meron tayong fisheries, farming, merong livestock, meron po maliliit na businesses. At meron po kami mga handicrafts din at iba pang livelihood activities. Kaya po sabi ko, kailangan po talaga palakasin po yung bawat sektor, tulungan po sila sa market, tulungan po sila sa capital, syempre sa technology at skills, dahil nakikita rin po namin yung infrastructure sa yung value ng infrastructure sa agriculture. Kami po ay nakipag-ugnayan na rin sa National Electrification Administration, dahil syempre importante po ang sa hanap buhay, importante ang kuryente. At marami-rami na rin po kaming mga sitio o mga island barangays na natutulungan na po. At ngayon po ay 24 hours na po ang supply ng kuryente. Dahan-dahan po ay ang buong bayan na bibigyan na po ng tamang supply ng kuryente po, ang mga basic needs po namin.
1: At siyempre, Mayor, dahil napag-uusapan po natin itong basic services gaya po ng healthcare, education, at social services, ano po ang mga serbisyong nais po ninyong palakasin, lalo na para sa mga residenteng nasa malalayong barangay?
0: Opo. Dito po sa aming bayan, meron po kami ditong ngayon po ang amin pong, wala po kasi kaming ospital ho dito. Meron lang ho kami dito ay yung Rural Health Unit, RHU. Sa kasalukuyan po, ang amin pong RHU ay meron hong expansion. Kami po pinabigyan ng pondo ng DOH. At yung expansion ho na yan ay ilalaan ho namin para doon ho sa mga bibili na aming mga equipments, kagaya ho ng X-ray, ng laboratory, ng ultrasound. Dahil sabi ko nga, hanggang sa ngayon po ang amin pong RHU ay kulang sa gamit, at karamihan ho sa aming mga pasyente, lalo na po yung mga mas kailangan ng mas maigting na medical attention, dinadala ho namin sa bayan ng Culion. Itong bayan ng Culion po ay merong isang DOH-run hospital na kumpleto ang gamit,

0: Kaya sa ngayon po, sabi ko pangsamantala, nag-invest na rin ho kami sa si ambulance. Meron na hong si ambulance sa amin na yung dating biyahe na 2 oras na papunta ho doon pagdala ng pasyente. Ngayon po ay 40 minutes na dadala na ho namin yung pasyente. Malaking bagay ho sa amin itong si ambulance na kumpleto po ang gamit na sigurado pong kayang bumuhay ng pasyente habang sakay niya ang pasyente ron. Kami po ay meron na rin hong free medicine sa amin pong mga kababayan. Tungkol naman po sa pagpapalapit ng serbisyo sa aming mga barangay, gaya ng tinatanong po ninyo, may programa ho kaming arangkada tong barangay kung saan lahat po ng departamento ng lokal na pamahalaan ay dala-dala ho namin, nakaschedule ho kami monthly, pumupunta ho kami sa isang barangay, dala namin ang lahat ng serbisyo, lalo na po doon sa mga island barangays na talagang mahirap po ang access nila sa amin. Mula po sa kung ano po, dala namin ng MHO, dala namin ng ultimo ang PNP, ang engineering, ang assessor, sa lahat po ng aming departments dinadala ho namin para kung ano pong kailangan nila ay dun lang ho sa barangay hall nila o dun sa covered court lang ho nila ay makukuha ho nila yung serbisyo ng lokal na pamahalaan.
1: At siyempre, Mayor, bilang panghuling tanong po, kung pag-uusapan po natin ng Boswanga, pagkalipas po ng ilang taon, ano po ang gusto niyong makitang pinakamalaking pagbabago sa ekonomiya, sa serbisyo publiko, sa mga infrastruktura at sa buhay po ng mga Bosangganyo o taga dyan nga sa Boswanga.
0: Bosangganyo po. Dito po, gusto ko makita ang isang Boswanga na maging isang model municipality ng hindi lang po dito sa aming lalawigan, kundi po ng ibang mga bayan sa ibang probinsya. Yung bayan po na mas maunlad, connected, resilient, at siyempre yung mas marami pong opportunity para sa mga mamamayan. Yung mga infrastructure po natin, gusto po nating makitang maganda, reliable po yung ating mga basic services. Siyempre, yung mga local businesses po ay dumadami, mas matatag yung agriculture, yung fisheries, at siyempre po yung tourism na talaga pong pakikinabangan po talaga ng aming local communities. Siyempre po, higit po sa lahat, gusto namin nararamdaman ng bawat Boswanggenyo po na kahit papaano ay tumataas po ang antas ng kanilang pamumuhay. May trabaho ang lahat, may negosyo, hindi na ho kailangang mag-ibang bayan para ho makahanap ng trabaho, pero dito lang ho mismo sa bayan namin ay nandito na po yung mga trabaho ang kailangan po nila.
1: Yes, maraming salamat po. Muli, isa oras po ninyo, Boswanga Mayor Raymond Arce Cruz.
0: Maraming salamat din po. Magandang gabi po.
1: 8 Chinese national kinasuhan ng qualified human trafficking kaugnay ng umano'y sapilitang pagpapatrabaho sa mahigit 50 Chinese employees sa isang sinalakay na Pogo Hub sa Alisa, Zamboanga, Sibugay. Ang detalye sa exclusive Politico update ni Andrea Salve.
2: Kinasuhan na ng qualified human trafficking ang 8 Chinese national na nasa likod umano ng sapilitang pagpapatrabaho sa natukoy na mahigit 50 Chinese employees sa sinalakay na Pogo Hub sa Barangay Tanjong Muslim sa bayan ng Alicia, Zamboanga, Sibugay. 2 sa mga ito ay ang at-large na itinuturong mga boss. Ang 6 naman ay naaresto ng NBI kabilang ang umano'y team leaders. Bukod sa mga Chinese ay 3 Pinoy naman ang kinasuhan ng illegal possession of firearms. Sila raw ang mga nagsilbing gwardiya sa pasilidad at nabawian ng iba't ibang kalibre ng mga armas. Ang mga arestadong individual ay na-turnover na sa kustodiya ng Alicia Municipal Police Station matapos sumalang sa inquest proceedings nitong Linggo ng hapon. Sa gitna ng kaso, sinabi naman ng Zamboanga Sibugay Provincial Police Office na lahat ng pumapasok na foreign national sa probinsya ay kanila umanong namumonitor at iniuulat sa kaukulang mga ahensya.
3: Lahat po ng mga foreign national kasi ma'am sa area na

0: bansa kahalintulad ng mga operasyon kung saan foreign nationals umano ang nasasangkot.
1: Para sa Politico Nightly, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
2: Kinwestiyon ni former Senator Antonio Trillanes IV ang pakikitungo ng ilang Senator Judge kay Davao City Mayor Baste Duterte sa impeachment trial ni VP Sara. Sa programang memo ng Billionaire News Channel, pinuna ni Trillanes ang tila pagmamano at pagpapapogi nila sa alkalde.
3: Yung mga kaalyado niya, walang surprise doon. Mm-hmm. Pero doon sa supposed to be, hindi niya kaalyado, meron tayong problema doon.
2: Dagdag ni Trillanes, tila hindi pahirapan ang pagtatanong kay Mayor Baste, lalo na sa kanyang pag-amin na nakatanggap ng 19 na kontrata sa Davao City ang kumpanya ng kanyang ate na si VP Sara.
3: Para naman tayo naglolokohan. So dapat doon pa lang diniinan 'yon. Parang ginagawa mo naman kaming mga tanga, 'di ba? So 'yon, I was expecting some of the senator judges to pounce on that. Pero nagmano eh. 'Yun ang nakaka-bother.
4: Sa 32 na ASEAN Postal Business Meeting, tinalakay ng mga leaders kung paano mas mapapalakas ang cross-border business initiatives, regional logistics at kung paano mapapalago ang e-commerce na magbubukas ng malaking market sa postal business. Yan ang Politico Update ni Remus Macasero.
5: The history of the Philpost, no, it's been existing for 259 years. Still, the need of the public to access communication is there, even though the mails are declining. But the increase in the e-commerce, in the parcel delivery, it's there.
6: Yan ang Vietnam Philpost nung tinanong sa importansya ng postal industry sa ginanap na postal business meeting. Pinangunahan ng pagtitipon ni na Philpost Postmaster, General and CEO Maximo Santa Maria III at Post Malaysia Group CEO Charles Brewer.
7: Digitalization generally is a good thing, but because of digitalization, mail volumes, which is sort of our history, have been declining at a fairly rapid rate. We have to find new ways, new business models to adapt to the changing environment.
6: Tinalakay ng mga leaders kung paano mas mapapalakas ang cross-border business initiatives, regional logistics, at kung paano mapapalago ang e-commerce na magbubukas ng malaking market sa postal business. Nagtapos ang pagtitipon sa isang welcome dinner na dinaluhan din ni DBM Secretary Kim Robert De Leon. Nagkaroon din ng unveiling for the ASEAN Fruits 2026 commemorative stamps, showcasing significant fruits representing the 11 ASEAN member states.
8: In the age of digitalization, tila unti-unti umanong nakakalimutan ang mga post office. Pero para sa mga delegates, hindi pa umano namamatay ang industry. The infrastructure are already there. Kailangan na lamang umano itong sumabay sa panahon. Para sa Politico Nightly, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
2: Dating opisina ni Senador Jinggoy Estrada sa 6th floor ng Senate Building sa Pasay City nilimas na. Ito ang bubungad pagpasok sa room 602. Binakbak ang mga tiles, walang wallpapers at walang anumang gamit at pati inidoro ay tinanggal. Ito ang opisina ni Estrada simula noong 19th Congress, isa sa mga opisyal noong ng Senado bilang Senate President pro tempore hanggang sa pagpasok ng 20th Congress. Pero noong napalitan ni Senator Tito Soto si Senator Cheese Escudero bilang Senate President sa 20th Congress noong September 8, 2025. Si Lacson ang nahalal noon na Senate President pro tempore. Pero nananatili sa room 602 si Senator Jinggoy kahit na noong nagpalit ulit ng liderato ang Senado buwan ng Mayo. Nananatili si Senator Estrada sa room 602. Inaresto siya sa kasong plunder kaugnay ng flood control scandal. Pero nananatili pa rin ang 602 na opisina para sa mga staff ni Estrada. Kanina bumungad na ang ganitong itsura ng silid na animoy nagmistulang construction site. Lilipat na sana si Senator Tito Soto rito bilang bagong

0: Senate President pro tempore, pero nagulat din sila sa kinahinatnan ng silid. Wala pang pahayag ang liderato ng Senado maging ang tanggapan ni Senator Estrada kung bakit tila hinubaran ang Room 602.
1: Itinanggi ng Chinese Embassy sa Manila ang paratang ni dating Senador Sonny Trillanes na nagbigay umano ang Beijing ng 469 million pesos kay Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Man Scarpio. Tinawag ng Chinese Embassy na false narrative ang naturang paratang at kinundina ang umano'y malisyosong pahayag laban sa China. Sa press conference noong Biyernes, inakusahan ni Trillanes na 319 million pesos ang napunta sa Cali 88 Foods Corporation na iniuugnay niya kay Carpio, habang 150 million pesos naman ang umano'y napunta sa Tapang at Malasakit Foundation ni Duterte. Sinabi ng embassy na dapat itigil ang political manipulation at huwag idamay ang Philippine domestic politics sa relasyon ng Pilipinas at China. Samantala, inilabas ni Trillanes ang paratang matapos ang humiling na alisin bilang testigo ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni VP Sara. Tinanghal ng Britain's Green Party bilang anyo ng racism ang Zionism matapos aprobahan ang isyong moson sa isu. Sa botong 1,022 laban sa 813, pinuri ng partido ng Zionism bilang ito nationalist political project at muling nanawagan na itigil ng British government ang arms trade sa Israel. Hiniling din ng Green Party ang pagkakaroon ng isang demokratikong estado sa buong historic Palestine at sinuportahan ang right to self-determination. Kinundin naman ito ng ilang British Jewish groups at ng Israeli government na nagsabing anti-Semitic ang Muson dahil tinatanggi umano nito ang karapatan ng Jewish people sa self-determination.
0: Hindi nagkomento ang Kremlin sa ulat na lumalawak umano ang US-Russia talks para sa pagwawakas ng digmaan sa Ukraine at kasama na rito ang multi-billion dollar oil deal. Ayon sa Kremlin spokesperson, kasama sa mga pinag-uusapan ng Russian at US negotiators ang energy cooperation. Samantala, iniugnay sa mga negosyanteng mula Middle East ang umano'y proposed oil deal na nakasaad sa isang ulat. Nagbabala rin ang spokesperson na magbabayad umano ang Ukraine sa pag-atake nito sa mga Russian oil refineries. Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: Sa ating politiko lokal, sinimula na ngayong araw, October 5, ang NCAP 2.0 sa Maynila, kasabay ng babala ni Mayor Isko Moreno sa mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Iginiit ni Mayor Isko na walang pinipili ang programa at saklaw lahat ng motorista, kabilang ang mga kawani ng pamahalaan. Hinimok din niya ang mga empleyado ng gobyerno na maging halimbawa sa pagsunod sa mga batas trapiko at pagpapanatili ng kaayusan sa kalsada. Ayon sa alkalde, daan-daang libong motorista na ang nahuli sa NCAP noong kanyang unang termino bilang mayor at ngayon ay ibinabalik ito sa pamamagitan ng NCAP 2.0.
1: Sapagkat dito sa non-contact lahat pantay-pantay. Wala nang siga, walang malapit sa kusina. Kapag ikay lumabag, todas, penalty ka. Nga nga. Kaya ingat, sabi nga ni John Lloyd, dahil unti-unti makakamit natin yung certainty o kasiguruhan sa pagpapatupad ng ating mga alituntunin. Kaya wala na kayong mapapakiusapan or maareglong enforcer.
2: Sa Muntinlupa City simula October 12, magkakaroon na ng libreng sakayang Muntinlupa e-bus para sa ilang sektor sa lungsod. Sa initial rollout, priority ang senior citizens, PWDs, buntis at mga pasyente ng ospital ng syudad, habang least priority naman ang city government employees. First come, first serve ang pagsakay at valid ID lang ang kailangan. Para sa Usmon patients, kailangan namang magdala ng laboratory request o result, doctor's note o prescription, o confirmation ng doctor's appointment. May itatalagang stops at maglalabas pa ng hiwalay na anunso para sa mga ruta at schedule ng e-bus. Ayon kay Mayor Rapi Biason, bahagi ito ng hakbang para gawing mas green, healthy at sustainable ang Muntinlupa.
0: Sa pagdiriwang ng Filipino Elderly Week sa Baguio City, pansamantalang umupo sa mga posisyon ng mga opisyal ng city government ang mga napiling lolo't lola sa ilalim ng Senior Citizen Official for a Day o SCO FAD program. Kabilang dito si Fernando Moyae na pansamantalang gumanap sa papel ni Mayor Benjamin Magalong, habang si Raymond Ruaro naman ang kumatawan kay Vice Mayor Faustino Oloan. Ayon kay Mayor Magalong, layunin ng programa na bigyang pagkilala ang kontribusyon ng mga senior citizen at mabigyan sila ng pagkakataong makilahok sa pamamahala ng lungsod. Anya mahalaga ang karanasan at pananaw ng mga nakakatanda sa paghubog ng kinabukasan ng Baguio mula sa pagbango nito matapos ang malakas na lindol hanggang sa pagiging isang smart at sustainable city.
2: Sa Iloilo City, hinimok ni Mayor Raisa Trenya sa mga guro na huwag kalimutang alagaan ang kanilang sarili habang inaalagaan at tinuturuan ang mga kabataan. Sa mensahe niya para sa Teacher's Day, pinasalamatan ni Trenya sa mga guro sa kanilang patuloy na serbisyo at dedikasyon sa mga estudyante. Anya, mahalagang magbigay rin ng oras sa mga guro para sa kanilang sarili at kalusugan. Hinimok din ni Trenya sa mga guro na gamitin ang araw ng Teacher's Day bilang pagkakataon para magpahinga at mag-self-care.
3: Sa kanalatong niya mga teachers, happy Teacher's Day. On this day, I wish nga maka-spend time at kamo nga mag-take care sa inyong mga lawas. Because this day is for you. Thank you for your service and always taking care of our children. And don't forget about yourselves. Kaya dapat kamo man ang dapat take care ng inyong lawas para maka-take care man sa musang atong kabataan. Enjoy your day and happy Teacher's Day.
0: Sa General Santos City, pinasilip ni Mayor Lorelei Pacquiao ang bagong City Hall. Ang limang palapag na gusali ay disenyo

Para magbigay ng mas maayos, moderno at komportableng espasyo para sa mga empleyado at mga kababayang may transaksyon sa City Hall. May maayos na working areas, maaliwalas na environment at male at female restrooms sa bawat palapag. Binigyang diin din ang accessibility ng pasilidad para sa mas people-friendly na serbisyo. Ayon kay Mayor Lori Lee, hindi lang ito bagong gusali kundi bagong espasyo para sa mas mabilis, maayos at epektibong serbisyo publiko sa mga General Santos City residents. Bago matapos ang araw niyo, heto muna pampa-feel good. Mga kwentong good vibes naman susunod sa Politico Nightly.

0: Oras na para sa ating Politihu. Mahuhulaan nyo kaya kung sino? Mahuhulaan nyo kaya kung sino? Sino itong opisyal ng gobyerno na tila medyo naiipit sa kanyang trabaho kaya humihirit ng lipat pwesto? Ayon sa ating Polybird, matapang itong si Politihu, lalo na nang maging very hands-on ito sa pagbusisi sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno. Interview dito, interview doon, biyahe dito, biyahe doon, mura dito, mura doon. Sa katunayan, maituturing siyang bahagi ng proseso ng pagpapakulong sa mga big fish na sabit sa anomalya. Pero ang problema, naiipit ang isa sa kanya mga sabihin na natin na pinagkakautangan ng loob dahil pinag-iinitan ang ilan sa mga proyekto nito sa isang lungsod. At ang matapang na imahe sa publiko ni Politihu, kinakailangang umatras ng bahagya para sa kanyang padrino noon.
1: Dagdag pa ng ating Polybird, ang tinitingnan na balasahan ay nagkaroon ng hindi magandang pagtanggap ng isa pang opisyal ng gobyerno na gagawing kapalitan. Paano kasi itong isa pang opisyal ng gobyerno na nananahimik sa kanyang pwesto ang tanging available na may qualifications para ipalit kay Politihu? Hindi naman pabor para sa isa pang opisyal ng gobyerno ang napipintong balasahan.
0: Ang tanong, matutuloy kaya ang swap sa pwesto? Palagay mo partner, makukonvince na kaya ang kapalitan?
1: Ang clue.
0: Siyempre ang clue, nandun na sa ating tanong.
1: Yun.
0: May idea ka ba partner?
1: Parang meron.
0: Ibulong mo na lang sa akin mamaya at kung may idea kayo, sa inyo na lang muna.
1: Hula na. At bago matapos ang araw na ito, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol D.
2: Sana all may ka-date. Yan ang hirit ng netizens sa weekend well spent ni Taguig City Mayor Lani Cayetano at asawa nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Sa post ni Mayor Lani, bakas ang sweetness nila sa isa't isa matapos ang kanilang movie date. Mukhang sulit ang quality time ng mag-asawa na parehong busy sa serbisyo publiko throughout the week. Wala talagang papantay sa mga oras na kasama natin ang ating The One. Samantala, wala nang AI-AI. Send me back to the 60s ang atake ng pagbabalik-tanaw ni Taytay Councilor Topit Cruz matapos niyang makita ang mga larawan ng Sangguniang Bayan members noong 1965 sa isang fiesta souvenir program. Napansin niya ang cool posing ni na Vice Mayor Benjamin Esguera, Councilor Dominador Cruz, at Councilor Delphine Calderon. Pati ang look away ni Councilor Perfecto Villanueva at candid shot ni Councilor Rogel Rufino. Pinalikan din niya para kay Konsi Tobit. OG astig talaga ang mga lingkod bayan noong dekada 60. Samantala, Monday ready si Eastern Samar Board Member Cristelia daw. Paano ba naman kasi talbog ang blue at red Christmas lights na inire-ready ngayong Pasko? Dahil lahat ng yan kasama sa kanyang ritual para sa kanyang glass skin. Skincare muna bago matulog para fresh at atake agad on a Monday morning. Pero syempre, para kumpleto ang start of the week, aba, nagpaka-barista pa nga si BM Stell para ipaglaban siya sa full pack na trabaho ngayong araw. Talagang kumpleto ang araw basta't may masarap na kape sa umaga. At yan ang ating political good vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
0: Kapera, partner.
1: Pabuksan natin yung off the record. At 81 days na lang, Pasko na. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulo. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
0: Ako naman si Francis Polbe. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar, magkita-kita po tayo ulit bukas dito sa inyong Politico Nightly.
3: nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
4: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
5: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Caputaheta.
4: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.
6: A real home.
7: Perfect.
6: A real routine.
8: Let me be the judge.
6: A shared discipline.
9: I told her we should wait muna.
8: Doesn't matter. Like, I want to try. Like,
6: a life that doesn't stay in one place.
9: As soon as I met Gwen, I was like, this is the one.
6: A circle that never gets smaller and a home still being built.
9: So we go all in.
8: Yeah.
6: The Samarods. Happy together. Sunday, 7 p.m. on BNC. Before the markets react.
10: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
6: Before the headlines shape the conversation.
10: The government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
6: Get fresh perspectives on the latest developments.
10: Where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margot Salcedo. This is Business 360.
6: Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm retired Brigadier General Jin Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police.
1: And I'm retired Rear Admiral Arman Balilo, former spokesperson of the Philippine Coast Guard.
0: Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod. Kami ang inyong The Commanders. Kumuha muna tayo ng update sa unang araw ng muling pagpapatupad ng NCAP sa ilang piling kalsada sa Metro Manila. Nag-uulat live in command, Isaiah Mirafuentes. Isaiah, kumusta ang first day ng re-implementation ng NCAP?
2: Commanders, simula na nga ngayong araw ang pagpapatupad muli ng no conduct apprehension sa ilang mga lungsod sa Metro Manila. Matatandaan nga, Commander, na makailang beses siyang nag-atras sa bante dahil nga sa temporary restraining order na nilabas noon ng Supreme Court. Subalit ngayon ay tila tuloy na yan. Pero ayon sa isang mambabatas na si Juan Ryder, Party Leader Representative Rog Gutierrez, mahalagang maging patas ang pagpapatupad nito sa mga motorista. Kinakailangan na bago sila magpagmultahin ay masiguro munang may nilabag ang isang motorista dahil sa may mga pangyayari naman sa kalsada na hindi raw nila kontrolado. Sa kanyang pahayag, kabilang sa mga hamon ng mga riders na nagre-resulta ng violations ay poor road condition, unclear or missing signages, biglang pagbabago ng linya ng mga kapwa motorista at iba pang uncontrollable situation. Panawagan ang mambabatas sa mga rider, i-report ang lahat ng kanilang karanasan sa pagpapatupad ng NCAP para maimbisigahan kung epektibo ba ang panukala. Commander Ayl, alam mo, sabi pa ni Representative Gutierrez na ang NCAP daw ay katulong dapat sa paglutas ng mabigat na trapiko dito sa Metro Manila at sana raw ay hindi maging dagdag pabigat sa mga motorista. Commander.
0: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Commander Arman, malaking usapin palagi itong NCAP. Kung matatandaan, na-mention nga kanina ni Isaiah na naglabas ng TRO noong 2022 ang Supreme Court, but noong May nga ay nagkaroon ng partial lifting, pinayagan ng MMDA na i-implement ito. And ito nga just recently, itong June, na naging effective noong July 2026, ay entirely ay na-lift na itong NCAP. But marami pa rin issue, Commander Arman, dito. May mga issue doon sa mga kontra dito sa implementation ng NCAP. Maraming issue ng kasama na dyan yung data privacy, kasama na din yung confusion in terms of the uniform application ng adjudication ng mga offenses.
1: Alam mo, Commander Jean, ako'y curious kung ano ang naging batayan ng Supreme Court sapagkat unang-unang tinalakay dito yung violation ng due process. Mm-hmm. At pangalawa, yung unfair doon sa owner, yung unfair registered owner's accountability. Mm-hmm. At gusto kong malaman kung ano yung naging batayan at na kung ito ba'y naipaliwanag ng gusto. At para maisulong ng maayos tong NCAP, ay talagang dapat clear sa lahat ng tao kung paano ito magpapunction.
0: So since na-lift na lahat ng mga balaki dito sa implementation ng NCAP because of the enforcement nga nitong Metro Traffic Code, ay titingnan natin ngayon kung magiging epektibo pa ito considering na inalis na nga lahat ng balaki. At maganda nito, Commander Arman, timely itong ating report ni Isaiah kasi yung ating pag-uusapan ngayon ay somehow related dito sa enforcement ng NCAP dahil about sa road safety ang ating pag-uusapan. Sa araw-araw na pagpasok at pag-uwi ng milyong-milyong motorista at commuters, isang pagkakamali o pagkakaantala sa kalsada ay maaaring magdulot ng matinding traffic at mas malala, aksidente.
1: Pero ano nga ba ang pinakamalaking hamon sa road safety at traffic management? Paano kumikilos ang mga otoridad para mapanatiling maayos?

0: ang daloy ng trapiko at ligtas ang ating mga kalsada.
1: Alamin natin ang mga hakbang, hamon at solusyon sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na daloy ng trapiko. Magbabalik ang
0: The Commanders.

0: Sa Metro Manila, ang traffic ay bahagi ng ating araw-araw na buhay. Pero kapag may aksidente, road obstruction o emergency, mas lalong nagiging mahalaga ang mabilis at maayos na response. Panoorin muna natin ito.
1: Sa Metro Manila, milyon-milyong motorista at commuters ang araw-araw na umaasa sa ligtas at maayos na mga kalsada. Pero kasabay ng dumaraming sasakyan, dumadami rin ang hamon sa traffic management at road safety. Mula sa traffic congestion, road accidents, illegal parking at road obstructions, patuloy ang pagkilos ng mga otoridad para mapanatiling umaandar ang daloy ng trapiko. Pero kapag may aksidente o emergency, bawat segundo ay mahalaga. Kailangan ng mabilis na response at maayos na coordination upang maabot agad ang mga nangangailangan ng tulong. Kaya mahalaga ang pagtutulungan ng MMDA, PNP, BFP, LGUs, medical responders at iba pang ahensya para mapanatiling ligtas at passable ang mga daraanan. Sa panahon ng baha, malaking aksidente, road closure o security incident, kailangang makapagpatupad ng mabilis na traffic management at alternative routes. Pero hindi lang mga otoridad ang may responsibilidad. Ang road safety ay responsibilidad ng lahat. Sumunod sa batas trapiko, maging mapagmatsyag at bigyan ng daan ang mga emergency responders. Dahil ang ligtas na kalsada ay hindi lang tungkol sa maayos na trapiko. Ito ay tungkol sa buhay, mobility at seguridad ng bawat Pilipino. Ligtas na kalsada, maayos na trapiko, mabilis.

0: Natugon.
1: Sa ating talakayan ngayong araw, pag-uusapan natin ang road safety, traffic management at emergency response para mas maunawaan natin kung paano pinapanatiling ligtas at maayos at passable ang ating mga kalsada. Makakasama natin ngayon ang isang batikang frontliner sa traffic at road operation.
2: Makakasama natin si Edison Bong Nebria, Director for Road Safety of Safety Organization of the Philippines Incorporated. Sir Bong Nebria, sir, maraming salamat po sa pagpag-unlock sa aming invitasyon. Welcome po sa The Commanders.
3: Magandang hapon, Arman and Jean, and magandang hapon sa lahat ng taga-subaybay, and thank you for having me today.
1: Sir, kung meron man na pwede tayong experto. Sabihin, eksperto pagdating sa kalsada, ay ito nang bisita natin. Kaya very tayo, honor na makasama natin sila. Sir, sa iyong karanasan, lalong-lalong na nung ikaw ay nasa MMDA pa, ano ba yung pinakamalaking hamon pagdating sa traffic management at sa road safety?
3: Actually, ever since, since 2016, when I got assigned sa MMDA, ang isa sa mga hamon talaga is to manage the increasing number of vehicles. And hindi lang yon, pati yung mga tao na gumagamit ng limitadong espasyo na meron tayo. Tatandaan natin na yung kahit nung pandemic, yung number of registered vehicle, padami na padami. It's increasing. No? Hindi po nahinto yon. And the thing is, yung road networks natin, parang nag-stagnate. No? So, actually, sa 686 square kilometers ng Metro Manila, we need 30% of road networks. And dito makikita mo sa Metro Manila alone, karamihan may mga villages tayo. That's part of the road network pero hindi natin magamit. Mga kampo, we have so many camps. Camp Aguinaldo, Camp Crame, in Bonifacio, in Villamor. These are part of our road networks pero these are exclusive or restricted areas na hindi natin basta-basta mapasok. So we have limited road space, so to speak. Meron tayong mga available networks, road networks, pero yung iba, obstructed pa. Tinayuan ng barangay hall, may mga palengke, may illegal parking, may basketball court, no? So, these are the challenges that, different LGUs and the MMDA face every day in managing traffic.
1: So, nasabi niya, Commander Arman, no, ni Sir Bong, na malawak yung problema.
3: Yes.
1: Infrastructure, engineering, yung minsan na, pasaway na mga commuters natin na hindi sumusunod sa trafiko. Sa iyong experience ba, sir, on the average, sa isang araw, gaano karami yung aksidenteng na itatala doon sa command center ng MMDA?
3: Well, it varies, no? Pero minsan, pag maulan, mas marami. No? So, nag-a-average tayo ng mga 80 to 100 per day na accidents na natatala natin all over Metro Manila. No? This tells you na bakit ba tayo nagkakaroon ng aksidente? One of the causes ng traffic congestion is also driver's misbehaviors. No? Kaya yung singitan, yung mauuna ako, yan, mamaya magkakabungguan na, and 1 minute of delay, yung mablock mo yung isang lane sa EDSA alone, and that translates to 1 kilometer ng delay. So if you will continue to block that for 4 minutes, yung back end yan is halos 4 kilometers na. No? So it these are all part of the problems that we encounter every day sa mga kalsada na sa Metro Manila.
1: Sa perspektibo mo ba, sir, sa ano yung sa ika nga yung top 3 na pangunahin talaga na that somehow contributory doon sa traffic congestion at nakaka-cause ng accident? Sinabi mo na may yung mga misbehavior.
3: Yes.
1: Yung road space natin,
3: yes,
1: ay hindi naman lumalaki. Pero dumadami yung mga may-ari ng sasakyan.
3: Right. That's
1: so,
3: right.
1: Sabi ko nga, sa tagal ng iyong experience, sir, how can we address this?
3: Well, ang isa talaga sa mga solusyon, just like in other countries, for example, Bogota in Colombia, no? Ganyan din naman yung mga problema nila noon, no? Na maraming sakyan, limitadong road space. So what they did is they developed their mass public transport system. Ano? So makikita nyo on EDSA, dati may MRT tayo, kulang pa rin. No? So we complemented that with the EDSA busway. Yung EDSA busway, kasi dati, we have 91 bus routes all over Metro Manila. 61 of those bus routes passes through EDSA. Kaya napaka-traffic natin noon. So that's why nag-conceptualize ng ano ng tinatawag nating rationalization, route rationalization plan. Ni-implement 'yan, yung 61 routes on EDSA naging isa na lang, EDSA bus carousel na lang. And from 4,500 to 5,000 buses before, eh naging 500 na lang 'yan. Paikot-ikot na lang siya. So that's also one of the greatest intervention na ginawa ng gobyerno in as far as addressing EDSA traffic is concerned. But then again, parami pa rin tayo ng parami, no? Yung gumagamit ng kalsada, yung mga pumapasok ng opisina, yung mga nagtatrabaho, yung mga pumapasok sa eskwela, we need to cater to this. And I think we need to improve on mass public transport system. Kasi kung hindi, kung wala tayong mabibigay na option na public transport, mapipilitan at mapipilitan bumili ng sasakyan, especially yung mga may kaya.
2: Commander Jane, balikan ko lang yung sinabi ni Sir Bong kanina, yung pinakahamon dito sa problema ng trapiko. Sapagkat kung babalikan natin yung kasaysayan, supposed to be ang design ng Metro Manila ay grid.
3: Correct.
2: Pero after World War II ay nagkanya-kanya yung mga cities at hindi na nagawa yung ganung sistema, no? Ng mga kalsada. At sabi mo nga sarado yung mga subdivisions at Hindi katulad sa ibang bansa. Pag pumunta ka, may lalabasan kang street eh.
3: Yes.
2: Parallel lang, tutumbukin mo na yung kabila.
3: Yes.
2: Kaya yun ang iniisip ko, sabi nila, na hopeless yung traffic sa Metro Manila. At tama ka nga at yung bus, yung public transport system, yun na lang siguro ang makakalutas. No? Pero marami pa rin challenges na kailangang tugunan bago natin ma-achieve na kahit mabawasan man lang yung traffic, sir.
3: Kasi hindi lang naman mass public transport system. Ano? Yung mass public transport system natin, yung hierarchy niyan, bus, jeepney, tricycle, train, bus, jeepney, tricycle, ano? Yung first and last mile mo. This needs to be seamless. Ibig sabihin, kung sasakay ka ng tricycle, may connectivity.
2: Yes, sir.
3: Hindi lang basta-basta connectivity, pero protektado yung commuter. Ibig sabihin, pag bumaba ako ng tricycle, mag-aabang ako ng jeep, kahit umulan umaraw,
2: secure
3: ka, hindi ka yung mababasa,
2: yes,
3: di ba? Hindi ka mababaha. Then, pag sasakay ka ng bus, mag-flyover, mag-footbridge ka, pagbaba mo, nandiyan yung sasakyan ng bus or kaya train. Ano? So, siguro yung first mile and last mile natin to work and to home, pwede na natin siguro lakarin na lang yan. Part of our active transportation.
2: Oh, alam mo, Commander Jin, Sir Bong, no? Pag nasa ibang bansa ako, pinipili ko talagang mag-bus eh.
3: Mm.
2: At naiingit nga ako dahil yung transport system ng ibang bansa, pagdating sa bus, no, ay napakaganda at sinasabi mo nga na dapat secure, seamless, at maganda yung connectivity at protected yung mga sumasakay.
3: That's the only way we could attract more commuters to use public transportation.
1: And hopefully, doon sa papakating na, I understand, 2028, yun yung tentative na mag-open ang subway.
3: Yes.
1: So hopefully, ma-address yun. Sabi nga ni Sir Bong, right. Commander Arman, na marami eh. Hindi mo mapinpoint na isa lang. Disiplina,
3: yes.
1: Infrastructure, engineering, enforcement. Dito lang nakikita natin sa National Road, Provincial Road, City Road, may mga tricycle tayong nakikita,
3: yes.
1: Na supposedly,
3: yes.
1: Bawal sila doon. So
3: tama.
1: May issue din ng enforcement. You mentioned, sir, na mass transportation. So hopefully, kung talagang marirealize na yung pagkakaroon ng subway, ay makakamdaman natin na luluwag na yung EDSA. For someone na passing EDSA almost every day, parang yun na yung normal.
3: Yeah.
1: Magugulat ka na lang kung makakalusot ka ng EDSA nang hindi ka na traffic.
3: Tama yun, no, General Pardo. Pero what I'm saying is we deserve better. No? And I think all the solutions, pag nandyan na yung subway, let's see, makakadagdag sa mass public transport natin yan. This will connect us from Valenzuela up to the airport and passing through the commercial districts in along EDSA, no? Ortigas, BGC, and even in Makati. So, I mean, the connectivity is there and I hope this will bring part of the solution to the problems on EDSA.
2: Sir, yung disiplina pa rin ng mga motorista at ng mga mananakay, tingin ko isang malaking bagay ito na dapat pagtuunan natin ng pansin at alam ko ito isang magiging susi para mapagaan din yung ating laban dito sa trapiko sa Metro Manila.
3: At tama, no? We were talking about NCAP. Na-suspend yan noong 2022, na-re-implement. Ngayon sa LGUs, ma-re-implement. Ano? maraming bumabatikos, gawin nyo muna to, gawin nyo muna yan. Ang daming opinion about this. Pero sinasabi ko nga, sana nga wala na tayong NCAP eh. I mean, with or without NCAP, with or without
2: enforcers. Sa sarili natin, sir.
3: Yes, sumunod na lang tayo. Gawin natin. Because all of this, when we talk about road safety, we talk about decisions of every road user. Yung mga pinipili nating maling desisyon, maling ginagawa natin sa kalsada, it doesn't only affect us. It affects other road users. Ang sama nito, may madamay ka pa, may maaksidente ka pa, and the worst, may mamatay pa.
1: So, disiplina. Punta naman ako, Sir Bong, sa enforcement. Hmm. Ikaw, galing ka ng MMDA. Nakita ko kung gaano kaganda at ka-high-tech yung command center ng MMDA. Paano naman namomonitor ng MMDA through their command center yung mga traffic flow, particularly doon sa mga major roads, EDSA, Commonwealth, Quezon Avenue. At once na monitor natin doon sa malaking command center natin, paano yung mechanism para maibato ka agad natin doon sa mga traffic enforcers natin para mabilis. Remember na meron tayong hotline 136. Kumusta yung implementation, sir, nung 5 minutes response, sir?
3: Yeah, actually, nung dumating si General Torre, the GM of Metro Manila Development Authority, ano, nung nag-GM siya, yan talaga yung ano niya, pinurso niya, yan yung talagang pinagpuunan niya ng pansin yung hotline 136 namin. And hindi lang yung pag-report, kundi yung pag-responde na within 5 minutes. We tried it, it's doable. No? It's nothing perfect, but we planted the seed, konting repaso na lang yan, then we will achieve it. No?
1: At malaki, if I may say, malaki yung naging papel mo doon, Sir Bong, kasi siya yung commander ng Metro Bay. So nakita namin personally kung paano talaga niya pinatupad, kung paano niya talaga tutukan yung mga traffic enforcers natin. Kasi na-mention kanina, Sir Arman, ni Sir Bong, na isang minuto lang na magkaroon ng traffic dyan na aksidente, 1 kilometer yung affected. So, ganun dapat kabilis yung response ng MMDA through their traffic enforcers.
3: And it's nice to have this kind of technology, pero we need to complement it with technical expertise talaga ng mga tao. No? And isa sa mga pinagtuunan namin na pansin is identifying the black spots. Kasi yung pag-responde, nandyan yung mga tao natin. Eh. Pero kung ang re-respondean mo 1 kilometro, nandito yung mga tao mo, maiipit ka sa traffic eh. So that's why we're using this technology to identify the black spots. Saan ba yung madalas mangyari aksidente? Saan ba madalas mangyari yung congestion? Doon na namin dinideploy. So with the use of technology, we can identify kung saan namin effectively deploy yung mga enforcers. So that's why I think MMDA is doing it right in as far as technology and the deployment of the enforcers are concerned. I hope everyone sa local government units natin will do the same para maging effective kasi hindi natin pwedeng tauhan ang bawat intersection. Napakahirap.
2: Yun nga sana itatanong ko tungkol doon sa coverage ng MMDA, you know, sir. Kung lahat ba ay merong CCTV at na-apply ba natin yung mga advanced technologies na available? May AI na ba dyan, sir?
3: Meron na. So yun ang maganda, no? Actually, we're in phase 1, developing ang phase 2 ng MMDA in as far as CCTV is concerned. Naantala lang tayo dyan sa may Commonwealth kasi ginagawa yung MRT7. Yung placement ng mga ano ng mga cameras dyan, kailangan pa natin i-adjust because of the MRT7. Pero then again, may AI na. So pag yung pagkakamali, ipitik na lang ng pitik. And nakakalungkot na kasi meron talaga yung iba na akala nila wala namang enforcer eh, no?
2: Yan yung attitude na ano, sir, eh?
3: Yes.
2: Pag walang nakakakita,
3: optional.
2: Pwede. Oo.
3: Optional. Meron lang tayong batas pag may enforcer, no?
2: Yes.
3: So mali po yung attitude na yun. Just like yung sinasabi ko, may mga experiences ako dyan, lumalapit sa akin, taxi driver, Sir Bong, meron akong babayaran eh, 13 na huli ko sa seatbelt violation. If you will compute that 13 violations ng seatbelt, that's 58,000.
2: Oh my goodness.
3: Yes, for a taxi driver, hindi mo pwedeng bayaran ng hulugan. Pwede, pero hindi mo pa rin makukuha yung lisensya. So, that is really sad. So, ngayon, lagi kong paalala, sumunod na lang tayo, no? Let's give NCAP a chance, no? Na mapa-implement natin, makatulong sa, alam nyo naman, ang batas is to alter the behavior, eh. So, hindi ka naman titikitan kung wala kang violation. Because the violation is to alter your misbehaviors on the road.
2: At sa palagay ko, sir, magiging effective yan kasi takot tayo magbayad eh.
3: Correct.
2: Gastos yan.
3: Correct. That will somehow, lalo na pag nasampo lang ka, no? Ganun pala yun. Wala akong ginagawa, number coding pala ako, nahuhuli na ngayon ng NCAP.
2: Wala akong seatbelt.
3: Wala pala akong seatbelt.

0: nahuhuli na ako ng end cap. Nagtetelepono ako, naku, napakamahal nun. 5,000 yun. Yung Anti-Distracted Driving Act. Mahuhuli na pala ako ng end cap. So this will deter yung mga ginagawa natin, yung mga change lanes na lang. No, yung pupunta ka sa busway, mapitikan ka, and that's 5,000.
1: Commander Jean, tanong ko lang.
0: First offense. And then it goes up.
2: Yes.
1: Sir, tanong ko lang, itong NCAP absolutely wala ng mga traffic enforcer?
0: Hindi naman. Kasi hindi naman natin pwedeng lagyan ng camera ang kabuuan ng mga kalsada. No? So basically, these complements are deployment ng mga tao na blind spots namin.
1: Okay.
0: Kasi katulad ng mga ano, yung mga tunnels and flyovers, hindi ka naman pwedeng mag-deploy ng mga enforcers diyan. Napakadelikado. Eh yan, kinetic advantage ng mga ibang motorista yan. Pagdating nila ng tunnel, punta ng busway, pag-akyat, babalik. No? Eh, hindi nila alam, dun sila nakukunan ng camera.
2: Maliban sa traffic, Commander Arman, marami pa yung pinoproblema o talagang minomonitor ng MMDA.
0: Oh, yes.
2: Nandiyan ang illegal parking sa mga major roads at that. Nandiyan ang road obstruction,
0: yes.
2: Yung mga illegal construction or pag naglagay dyan sa kalsada na dapat dadaanan. So paano hinaharap, sir, ng MMDA itong dami ng problema within Metro Manila? We're talking about Metro Manila. How is MMDA responding to this?
0: Ang MMDA kasi it's a coordinating agency. So basically, we coordinate with the LGUs on the implementation of policies. No, just like yung ano, anti-illegal parking natin. And obstruction also, no? Natatandaan ko, when I started with the MMDA, talagang napakasalimuot ang mga pinupuntahan namin mga palengke. Nandyan yung Divisoria, nandyan yung Balintawak, no? So this contributes to the ano, to the traffic on the road, no? Sabi ko nga sa inyo, may available roads tayo, pero obstructed naman, di madaanan. So it becomes unavailable. May mga basketball courts, no? So ito ang mga coordination. Eh, katulad nun, may mga tindahan sa bangketa, hindi naman namin maklear. Bakit? Nandun din yung ano eh, barangay hall eh. So what is our moral ascendancy to clear the vendors kung hindi namin mapaalis yung barangay hall? So these are the challenges that we faced before. But slowly, with the coordination with the LGUs, pakikipagtulungan talaga. Kailangan talaga magtulungan eh. Kasi hindi kakayanin ng MMDA alone yan. Kailangan namin ng tulong ng LGUs. To not only to implement it, but to at least follow up. So pag na-clear na namin, baka pwedeng i-maintain yun na lang.
1: Sir, ang primary responsibility, of course, is still with the local government unit.
0: Of
1: tama,
0: course.
1: Di ba?
0: Yes.
1: At pumapasok ang MMDA to complement whatever problems in traffic na kailangan nilang harapin.
0: Tama yun. Kasi ang MMDA, meron silang policy-making body, yung Metro Manila Council, which is composed of the different mayors. So basically, they're the ones who draft or formulate the policies that we will be implementing. So pag na-approve na ng Metro Manila Council yun, for example, illegal parking, hindi lang yan 4136. Meron yang kaakibat na MMDA resolution. So yun ang ini-implement namin. Pero of course, in line with the national policy, national law.
2: And regular, sir, nagkakaroon ng meeting ang MMC. I understand,
0: yes,
2: sir, na may
0: course.
2: Mga doon na nabibring up yung mga issues, not just traffic, not just road obstruction. Meron din bigla na lang, sir, na magkakaroon ng road repair.
0: Yes.
2: Road construction.
0: Yeah.
2: Sasakay yung kalahati ng EDSA. Paano yung coordination natin? Na-mention mo, importante, sir, yung coordination sa LGU doon sa mga department, DPWH, at saka minsan maglalatag ng mga fiber optics. Paano, sir, sinusolusyonan ito? Kasi para maiwasan natin yung talagang mahaba at talagang nakakainip na na-trapiko pagka naglatag na doon ng kanilang mga heavy equipment. Especially along EDSA, sir.
0: Yes, tama yun. Ano? Kasi sabi ko nga sa inyo, any lane closure on EDSA will create congestion. No-brainer yan. Talagang hindi na natin pinag-isipan yan. Pag magsarado ka ng isang lane dyan, it will translate to traffic congestion sa end. Ano? And ang solution dyan, ang ginagawa namin is yung whatever funded projects ng DPWH na kailangan nilang gawin. Because that's a national road. DPWH na nagpapagawa.
2: Yes.
0: So pag ipapagawa nila yan, magko-coordinate sa amin yung contractor na gagawa will secure a permit from MMDA. So ang gagawin niyan, may guidelines kami. Gantong oras ka lang magtatrabaho. Gantong ka lang magmobilize. Gantong oras wala ka ng gamit dyan. Kung may nakabungkal ka dyan, takpan mo na ng steel plate. So all of these are laid down dun sa guidelines na yun. Pag hindi mo sinunod, pag binahilate mo yun, you will

0: Your news, your report, only here on BNC, the Bilyonario News Channel. A real home.
1: Perfect.
0: A real routine.
2: Let me be the judge.
0: A shared discipline.
3: I told her we should wake one up.
2: Doesn't matter. Like, I want to try. Like,
0: a life that doesn't stay in one place.
3: As soon as I met Gwen, I was like, this is the one.
0: A circle that never gets smaller and a home still being built.
3: So we go all in.
2: Yeah.
0: The Samarods, happy together, Sunday, 7 p.m. on BNC.
4: Nakuha ng Bilyonario News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
5: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
6: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kapotahitang.
5: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.
7: At nagbabalik po ang inyong The Commanders. Napaka-importante po ng ating tinatalakay ngayong araw kung saan ay tungkol sa road safety at traffic management. Sir Bong, balikan natin doon, no, na importante. Wala tayong magagawa siguro in the next 5-10 years na palawakin yung ating mga kalsada. Infrastructure, engineering. So doon tayo sa mas doable,
8: yes,
7: in terms of enforcement. Kailangan ba ng stricter implementation ng mga umiiral na batas dito sa Metro Manila? And of course, paano natin may encourage yung ating mga kababayan na sumunod sa batas trapiko? Kasi sabi mo nga, malaking factor yung human factor. Eh. Kapag,
8: yes,
7: ako ay sumunod sa tamang daan, hindi ako nag-overtake, hindi ako dumadaan sa bus carousel, ay malaking magiging contribution nun para yung flow ng traffic ay tuloy-tuloy.
8: Tama, no? Well, actually, enforcement is just part of it. Ano? Yung management talaga ng traffic natin, it also involves engineering and most especially education. Doon tayo kasi minsan nagkukulang eh. I was assigned one time sa Traffic Education Division ng MMDA and I was part of the team who conduct seminars, driver seminars. Yung mga nagbabiolate na more than 3 violations, tapos papadala sa amin ng LTO, kukuha ng clearance, isa-seminar namin sila. So, kadalasan na nakikita ko doon is it's either uninformed. Hindi na nila, sa tagal nilang nagda-dive, hindi sila nakakakuha ng recurrency in as far as driver's education is concerned. Nakalimutan na nila yung mga traffic signs, no? And of course, there are so many factors why drivers violate. Ano? Nandyan yung age, nandyan yung educational background. Meron, it also boils down to the psychology of all this, eh. No? Pati unang-una, kung nagtatrabaho ka, even gender, bakit ba mas maraming lalaki nagbabiolate kaysa sa babae? Dahil mas maraming lalaki ang nasa kalsada. Mas maraming lalaki na nagmamaneho ng public utility vehicles natin. Jeepney for one. So, yan, kadalasan na nahuhuli. Kaya pag tinignan mo yung demographic ng mga nahuhuli, ng mga violators, karamihan mga lalaki. Because they're the ones who are working on the road.
9: Commander Jean, tatanong ko lang. Dito sa usapin ng traffic, sir, nagsisimula ito doon sa knowledge ng trapiko.
8: Yes.
9: No, sa ngayon ba, sir, maayos na yung kung paano ka kukuha ng lisensya? Wala na bang mga hocus-pocus na sinasabi noon? At yeah, talagang nakakapag-exam, natetest yung mga drivers bago sila payagan magkaroon ng lisensya at mag-drive sa kalsada?
8: Yes, ang magandang ginagawa ng LTO, no? Kasi marami tayong mga driving schools ngayon, eh. Hindi lang porket dumaan ka ng driving school, marunong ka na, no? Hindi. Sine-check, ino-audit talaga ng LTO. Kung if you are non-performing na driving school ka, dinidilis ka nila, hindi ka na pwede magturo. Or kaya sino-shortcut, no? Tinuturuan yung mga estudyante para makapasa. We cannot do that. Because ang base talaga natin is malaman natin. Hindi lang kasi maririn yung naumpisa natin na yung ang gusto lang natin makakuha ng lisensya. We go to the process and get our license. We do not value the process. Yung mga natututunan natin, paano tayo nahirapan kumuha ng lisensya, paano natin nakuha yung ano. We do not value this, eh. Kasi parang it's always given to us, di ba? nung mga nagsishortcut. Kaya pagdating sa kalsada,

0: focus on the plate number.
1: Ay, dun papasok, sir, yung register owner rule. No, kasi yeah, kung ano yung, sino yung nakarehistrong owner, siya talaga so ang may accountability. But bibigyan ka naman ng pagkakataon eh, na napakailan. Eh, hindi ako yan.
2: Doon mo i-contest.
1: But kasi sa'yo nakarehistro. Yes. So sabi nga, eh, sa'yo nakarehistro yun, talagang ikaw ang unang hahabulin ng mga enforcement
0: agencies.
1: Katulad
0: ng mga taxi drivers na walang seatbelt. Kasi may kita mo yung mukha eh. So, pero yung notice will go to the operator. So, pagdating sa operator nung summon,
2: bayaran mo
0: to. Pedro, ikaw pala to. Ikaw pala itong walang seatbelt. So, ang pinapapunta sa MMDA, yung driver.
1: So, reminder lang, Sir Arman, no, Sir Bong, no, na ilang beses nating na-mention yung NCAP. Lalo na ngayon, may re-implementation yes na ng NCAP. Mag-ingat kasi may mga na-scam na. Yung iba na ayaw na ng istorbo na pupunta sila doon, pag naka-receive na, eh ako, nagda-drive ako, maka-receive ka ng NCAP, magbayad ka sa ganito. So mag-ingat. Mm-hmm. Mag-ingat at may mga nabiktima na ng ganitong scam na
2: naniningil
1: at ipapadala sa certain na bank. Pero in reality, nung chinek niya, wala naman
0: wala
1: talaga.
0: Naman. And that goes with hotline ng MMDA 136. If you have any questions, tumawag po kayo doon.
2: Sir Bong, dahil NCAP LGU, may pwede ka ring dumiretso sa LGU bukod sa MMDA? May hotline din kaya na pwedeng tawagan sa mga
0: LGU? Bawat LGUs may kanya-kanyang hotline. Okay. So, I think that will also work for them, katulad ng MMDA na may 136.
1: Tsaka I understand na, Sir Arman, once you called 136, meron silang direct connection sila sa mga LGU. Not just traffic issues, even a certain basura na itatawag yan ng, sa Metro Base. So all concerns, sabi nga nila, ito yung intention ng MMDA kung bakit talaga nilaunch nila yung hotline na any issues with respect sa Metro Manila concern, you could direct sa 136. At magagaling yung mga operator nila, yes, Sir Bong, doon eh. Sa command center, yes, na yun, alam na nila yung gagawin nila doon. Mm. Anyway, mahaba yung naging proseso natin, na Sir Arman. Sabi ko nga, kung meron mang isang tao na pupwede talagang matatawag natin na road safety advocate, si Sir Bong yun, sa haba ng kanyang experience. So since nandito ka, sir, bibigyan kita ng pagkakataon na magbigay pa ng additional reminders na sa tingin mo na lalong-lalo na sa ating mga commuters at mga motorista, para kahit paano, hindi man natin masiro ang aksidente, hindi man maiwasan yung mga pasaway, pero a gentle reminders dun sa ating mga motorista, sir.
0: Tama yun, Gino. Thank you. Maraming salamat sa pagkakataon. Sa ating mga motorista, tatandaan po natin, every drive, every ride is a responsibility. The decisions we make on the road could affect not only us, but also the other road users sa kalsada. Kaya yung decision natin mag-overspeed, yung decision natin uminom bago magmaneho, yung decision natin gumamit ng cellphone habang nagmamaneho, itong mga decision na to, dalawa lang po maaaring mangyari. Ikaw ang maaksidente or ikaw ang makaaksidente. In both cases, talo po kayo. So, sa lahat ng ating mga motorista, ito po ang paalala ko. Road safety is a shared responsibility. Tatandaan niyo po, may mga mahal kayo sa buhay na nag-aantay sa inyo. Hindi nila inaasahan maging mabilis kayo sa kalsada. Hindi nila inaasahan na kayo pinakamagaling na magmaneho. Ang gusto lang nila makarating at makabalik kayo sa bahay at the end of the day. Kaya lagi po natin tatandaan, ang finish line ay sa bahay.
1: Well said, sir.
2: Salamat, sir. Sir Bong Nebria, sir, maraming salamat po sa inyong oras at sa mahalagang informasyon na ibinahagi nyo sa ating mga manonood.
1: Sa ating talakayan ngayong araw, nakita natin ang ligtas at maayos na kalsada ay responsibilidad ng lahat. Ang road safety, disiplina sa trapiko at mabilis na emergency response ay mahalaga para maprotektahan ang buhay at mapanatiling umaandar ang ating mga komunidad. Ako si Retired Brigadier General Gene Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police.
2: Ako naman si Retired Rear Admiral Arman Balilo, dating spokesperson ng Philippine Coast Guard. Sa bawat pagmamaneho, bawat pagtawid at bawat paggamit ng kalsada, may responsibilidad tayo. Maging mapanuri, sumunod sa batas, trapiko, at laging magbigay daan sa mga responder. Susunod na po ang agenda.
1: Sa ngalan ng serbisyo, handa kaming maglingkod. Kami ang inyong
2: The Commanders.

0: Na ito yung lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa hinatuan Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan nito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: Welcome to the Bigger, Better, and Bolder Billionaire Quiz Bee Season 2. The road to becoming the Billionaire News Channel's next Quiz Bee Millionaire is filled with challenges that test both wit and will. And with a total prize pool of over 2 million pesos also paving the way, the nerve-wracking journey is well worth it. We are proud to be joined by our partners,

0: sa panahon ng may ingay na opinyon at balita.
1: Bakit parang lahat ng tao galit?
2: Kasi Alex, hindi nila naiintindihan ang nangyayari.
0: Isang komedyante.
1: Bakit parang lahat may opinyon?
0: Isang kongresista.
2: Kasi lahat tayo apektado.

0: politika, ganun ba?
1: Ah, hindi. Hindi lang ito ingay.
0: Hindi lang ito patawa.
1: Paglilinaw ito.
0: So kung ganun, Tito Ron, what's the point?
1: And that's the point.
2: Hosted by Ronnie Puno and Alex Galeha.

palakasan. Magandang araw po sa inyo. Kapit pandasal na po tayo. Ito po si Cardinal Chito Tagle. Malimit nating marinig ang salitang palakasan. Sa sport at laro, ang panalo ay tinuturing na nagwagi sa palakasan. Pati mga cheering squads ay nagpapalakasan ng sigaw. Sa promotion sa opisina, umiiral daw ang palakasan, hindi ang kakayanan. Kapag may halalan, gumagalaw ang palakasan sa advertisement, exposure sa social media, suhol at pagbabanta sa buhay. Kapag palakasan ang namayani, nababaliwala ang mga mahina.

Akumilos ang Diyos. Sa kanyang mga mata, lahat tayo ay nilalang niya. Lahat tayo ay mahina, marupok, may hangganan. Walang silbi sa kanya ang nagpapanggap na malakas at nagmamaliit sa iba. Lahat tayo ay pinalalakas ng Diyos. Kung may lakas ka, gamitin mo ito upang palakasin ang iba, hindi para tapakan sila sa huwad na palakasan. O Diyos, Ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas. Palakasin nawa namin ang aming kapwa. Amen.

Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8%.

0: 0.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa ipira ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Lico ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at magpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
5: The existence of probable cause has been declared.
6: The articles of impeachment were referred to the committee on rules and consequently to the Senate sitting as an impeachment court.
7: With everything we know so far,
8: bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan?
7: We ask, what's the point of impeaching Sara Duterte?
9: I will be blooded but unbound.
7: Join Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point? What's the point?

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na tayo sa usapang totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

Lumayo muna tayo sa mga negativity dahil may good news kami sa inyo. Wagi na naman ang dugong Pilipinas sa

0: international stage. Another crown, another proud moment para sa Pilipinas. Dahil si Marian Gabriel Villanueva Dekit ay pinangalanan na top model of the universe. Wow, of the universe talaga. Top model of the universe 2026 grand winner. Pinay talaga, no? Sa katatapos lang na prestigyosong international modeling competition na ginanap sa Istanbul, Turkey.
1: Pinatumba lang naman ni Marian ang other 24 female candidates mula sa ibang bansa. At hakot award din ang ating kandidata. Pinatunayan ni Marian na hindi lang beauty ang puhunan ng isang Filipina model.
0: Ayun. Kailangan din ng confidence, preparation at isang team na buong pusong sumusuporta sa kanyang pangarap. Wow, ang dami niyang natalo, oh. Pero higit sa glamour at spotlight, naging espesyal ang tagumpay na ito dahil sa mga taong nasa likod ng kandidata, mula sa kanyang pamilya, kaibigan, hanggang sa community leaders at yung mga international partners na naniniwala sa kanyang kakayahan. Sa top model of universe, tampok ang pinagsamang high fashion, runway modeling at pageantry.
1: At taon-taon pinagsama-sama ng event na ito ang mga elite male at female model delegates mula sa mahigit 50 bansa. Isa na namang Pilipina ang nag-iwan ng marka sa international modeling scene dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasungkit ng Pilipinas ang titulong yan.
0: Congratulations, Marian Gabriel Villanueva Dekit.
1: Congrats!
0: Ang haba ng pangalan niya. Okay. Ang ating word of the day. Alam na, Diz.
1: Alam na.
0: Oo. Talagang pag Pilipina, mananalo. Pero, ang word of the day natin sa Memo Speak, hindi alam na, Diz. Amlak na, Diz. Ano ibig sabihin, Willard?
1: Ang ibig sabihin sa ating diksyonaryo ay ang hindi agad na pag-freeze ng amlak ng mga assets ng mga opisyal sa kabila ng mga suspicious transactions dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan.
0: Amlak na, Diz.
1: Oo, kasi nagtestigo ang taga-amlak doon sa impeachment court.
0: Correct. Kasi nga naman, pagka nasa amlak na yon, hindi mo na pwede pagkaila yun eh. Yun na talaga yung ano, yun na talaga sabi nga nila, yung corroboration sa mga sinabi ni Senator Trillanes. Amlak na, Diz.
1: Hindi na siya bababago. Kaya naman talaga, yung iba in-insist talaga na confidential yan, huwag isiwalat.
0: Tama naman yung sinabi ni Senator Kiko. Sabi niya, kung ang mga bank records nga napapasubpina, amlak pa kaya? Merong ang kasalanan ng amlak eh, hindi ba? Pero yun ang tanong, ano? Sino magpapapanagot sa amlak, COA at DBM? Na alam naman nilang meron ng kasuspe-suspecha, hindi pa nila inire-report. Hindi ba? So, itong AMLAC, hindi na po maipagkakaila. Sabi nga ni Senator Kiko, dapat lang, kasi yan po ang, yan po ay importante, lalo na sa mga public officials. Because public officials, kailangan transparent. Di ba? Okay, sa ating headlines ngayong araw, umiinit ang usapan sa financial records ni Vice President Sara Duterte. Matapos tumestigo si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura sa mga transaksyon niya at ng kanyang asawang si Man Scarpio. Kasabay nito, lumulutang pa rin ang mga tanong sa mga alegasyong inilabas ni dating Senador Antonio Trillanes sa pamilya Duterte. Parang vindicated naman si Senator Trillanes. Oo.
1: Kaya mahalaga rin marinig, ano ba talaga ang paliwalag ng depensa doon sa inflow at outflow ng pera?
0: Well, yun na nga, sabi nga ni si Senator Tito Soto ba o Senator Ping Lacson ang nagsabi. Paano nila masasabing matatapos na ito ng Disyembre? Hindi pa nga tapos yung prosecution, meron pa tayong defense.
1: Oo, 'di ba?
0: May nagsabi kasi na matatapos na ito ng December. Paano yun? Ang haba-haba po ng prosecution, syempre, baka mas mahaba pa.
1: Paliwanag.
0: Ang paliwanag, ang depensa. Samantala, ngayong Oktubre, ginugunita ang Cyber Security Awareness Month na nagpapaalala sa publiko na maging mapanuri at responsable sa paggamit ng internet. mas nagiging mahalaga ito sa gitna ng sunod-sunod na online threat sa ngayon. Laban sa mga paaralan na nagdulot ng pangamba at pagkakansela ng klase. Ano na nga bang nangyayari dyan? Panay na lang tayo reklamo at parang naghihintay na lang tayo ng susunod na banta.

0: malaki ang syansa na gagaling ka. Dahil isa sa mga pangunahing paalala ngayong buwan ng ang regular na breast screening. Dahil mas malaki ang tsansa na matagumpay na gamutan pag maagang natukoy ang breast cancer. Uy, pati lalaki, meron yan.
1: Meron nga daw. Nakakalungkot yung, at heartbreaking ko rin na marami tayong mga kaibigan ano, na nakilala na nagkaroon ng sakit at pumanaw din dyan.
0: Oo.
1: Pero ang nakakabuhay ng loob, naiiwasan yung kumbaga, worst kind of breast cancer.
0: Oo. Kasi hindi mo naman talaga alam kung saan ang gagaling yan eh. I mean, if it is in your DNA, halimbawa, yung nanay mo o yung lola mo nasa linya o dugo ninyo ang breast cancer, medyo mas mataas ang tsansa, no? Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga nila, when you're over 40, yearly na yan ang check-up talaga. Mammography ang kailangan. Okay, lahat po yan ating pag-uusapan. Lahat bubusisiin, lahat aalamin at lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Nasa sentro ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga financial records. Matapos tumistigo si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura tungkol sa mga transaksyon niya at ng kanyang asawang si Man Scarpio.
1: Kasabay nito patuloy ang mga tanong sa halaga at batayan ng mga aligasyong inilabas ni dating Senador Antonio Trillanes laban sa pamilyang Duterte.
0: At nang tanungin namin ang ating mga manonood online, tama ba si Senador Trillanes na isa publiko